Yuday. Sad-sad sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: paborito ng ating sakaw, Ninang Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Jedi. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: Kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Playing your favorite slow music. Only here on FM Radio Cebu. 93.1.
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.

0: Kinian, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Kabibes!
3: Kabibes, pisot pa ka? Patuloy na eh. Maano ni?
4: Kabibes, kasama sa awan.
0: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

Kalingaw, Katawa o Kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: Kabay! Kabay!
4: Paborito gininako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni.
5: Kabay! Kasama sa awanan.
6: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni! Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok persa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: Kabay!
4: Kung maestra ka, kabibes ka!
5: Kabibes! Kasama sa awanan.
6: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay! Diri lang sa inyong favorite music radio!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Kabibes.
1: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni. Kabibes,
2: kasama sa karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Oh, surprise!
3: Wow! Yes. Happy Sunday! Yan. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
4: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakat.
3: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Radio Station. Ako po si Richard Haydarian.
2: Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
5: With Julius Fest!
6: Uy, nasan si Dino
7: Richard Haydarian.
3: So fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlos Flores.
2: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
7: Clive Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buo.
7: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
7: No? Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
3: Nasaan ba si Dino De Leon?
2: Eh, balita ko may sakit daw eh.
3: Ah, kala ko. Tumigay kasi siya dun sa Robin Hood Padilla, ano niya.
2: Ah. Ayan,
3: tuloy. Binigay niya na lahat.
2: Pero or baka nakukulam na yan si Atty. Dino.
3: Kinabaga. Okay pa siya.
2: Oo, kaya kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang napipintong pagtakbo ni Atty. Dino De Leon sa Senado. Kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang panibagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Patuloy na rin bang idedepensa ng ilang

0: walang galang lang po. At sisimulan na natin ang
1: Vibe Check!
2: Nakamit, ano yung
3: pasabog? Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
0: Nahanap ni Carlo kung ano daw pasabog sa Sone, no?
2: Oo, ayan.
0: Simulan muna natin ang talakayan dito sa Vibe Check sa panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng BFAR na maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc.
4: Nangyari ang insidente ilang araw matapos paluin ng wooden button ng tauhan ng China Coast Guard ang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal.
5: At bago yan, nagpalabas din ang state-controlled media company ng China Daily ng AI video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nauna na ang ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China para magpaliwanag.
6: Lumabas naman sa survey ng Okta Research Group na 64% o mayorya ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Pero sa kabila niya, nanguna pa rin sa survey, sa Momentum Research. Ano kaya itong Momentum Research? Sa pagkasenador, ang ilang senador na dinedepensahan pa ang China. Ano nga ba ang dahilan kung bakit suportado pa rin ng mga Pilipino ang mga tinaguriang senador?
0: Yun?
5: Yes.
6: O yun na.
5: Pasabog.
6: Hindi ko nga magets.
0: Oh.
6: Diba? 64% ng mga tao naniniwala, we cannot trust China.
0: Mm-hmm.
6: Pero at the same time, pinagkakatiwalaan nila based dun sa research ng congratulations pala, Professor Cleve.
0: Thank you.
6: Momentum Research.
0: Thank you.
6: Pero yun nga, how does that, paano natin mapapaliwanag yung ganong klaseng
4: dissonance?
6: Dissonance,
4: diba, galit. Galit tayo sa corruption, and then tingnan mo yung mga listahan ng mga tao in-elect natin. Galit tayo sa mga incompetent, tingnan mo naman listahan ng mga number one minsan pa nga sa mga surveys, or number one sa tatlong mataas na position. Yeah. And then of course, dito sa issue ng China. Para sa akin, ito rin ay nagre-reflect ng pagkakulang ng mga progressive and centrist forces. I mean, to be honest, no? Like for instance, ng 2025 midterm elections.
0: Kasalanan na naman natin dito.
4: Kasalanan natin lahat! Kasi kung napansin mo, hindi pinag-usapan masyadong West Philippines sa issue. Isang senator lang, si Tolentino, bandang dulo na hindi naman mananalo.
6: Let's just say it, investigation.
4: At yun yung dating Ronald Llamas ni Digong. Di ba? Political Affairs Secretary siya. Di ba? So, medyo weird yun. But kung titignan mo yung messaging ng mga ibang kandidato, including mga centrist and progressive, naintindihan ko, focus sila sa, you know, positive issues, positive messaging, yung kabuhayan issues, education, etc. But for some reason, hindi kasi na-articulate yan. I think siguro, mas makikita natin na mas consistent yung sinasabi ng tao dun sa mga voting patterns. Mm-hmm. If may effort sana, na talaga i-point out, etong senador ay ganito dahil sa ganito. And siguro wala talaga sa political culture natin to be like that. At saka wala rin tayong mga debate katulad dati, no? Kung saan talaga lalabas sinong senador, sino talagang patriotic and all. So in a way, nakakalusot yung ibang mga kaibigan natin. And then, of course, I would also add another element. Andito yung expert natin survey. Pero for me, ang pagbasa ko rin dyan is, minsan the voters, they may not like you on this issue, pero hindi naman parang ledger accounting yan eh. This if they really issue. Like you on another issue, they're willing to close their eyes on that. Ako, nalaman ko yan kasi nung panahon ng Digong, maraming mga DDS, I don't know how else to put it, lumalapit sa akin, sasabi nila, alam mo, love ko yan si Digong, pero sa China, issue ng China, alam mo, mas pabor ako sa'yo, mali talaga siya. Pero DDS pa rin siya.
6: Oh.
4: Dahil doon sa mga issues na mas malapit sa puso niya, mas pasok si Digong, o kaysa yours truly or something like that. So, there's also that kind of psychological hierarchization na nangyari sa mga voters. But now, let's have the real expert.
0: Pero kaya nga binuo din namin yung Momentum Research is because kailangan talaga ng malalim na pag-intindi doon sa mga contradictions in public opinion. And you know, matagal ko nang iniintindi at inaaral yung bakit sinasabi natin na hindi natin gusto ang China. In fact, we want our politician, the government, to take a strong position in the West Philippine Sea. Strong majority lagi dyan. Pero bakit yung mga senador nakakalusot na ine-elect sa Senado noong 2025 and it looks like dito sa bagong survey ng Momentum Research sa 2028 nangunguna pa din yung mga senador natin, no? And my response is actually two reasons. Isa dyan, nabanggit ni Richard eh. Una ay, it's one thing to ask Filipinos na ikaw ba ay pabor sa, you know, a very strong response in the West Philippine Sea? Ayaw mo ba ng China? Ang sagot dyan ay oo, no? You want a strong response. But it's another thing to ask the question ng, among all of your other priorities in life,
4: right,
0: saan dyan mo irarank yung usapin ng China at West Philippine Sea? And makita natin, when you ask people to rank yung kanilang mga priority issues, mas mataas pa din yung mga everyday concerns.

0: Sa mga pangsikmura talaga, sahod, presyo ng mga bilihin, di ba? Pumapasok din yung korupsyon. Marami sa mga ating mga kababayan, yun yung mas talagang pinapahalagahan nila at yun yung batayan nila ng pagboto din, di ba? Although questionable din kung talagang kung yan yung batayan, ito din ba dapat yung resulta? And the next thing I want to say is that yung contradictions na nga yan, no, may mga previous studies kami, sometimes I talk to Richard about this, no, yung meron kami mga previous studies, no, unpopular ang corruption pero popular ang corrupt politicians. So ito din eh, unpopular ang pagiging pro-China pero popular ang mga pro-China politicians. What a contradiction. But you know what, in that study we learned that marami sa ating mga kababayan, hindi nila na-identify itong mga supposed na chinador bilang pro-China. Yeah. Kasi ang naririnig nila when they speak ay, para lang naman sila na hindi tayo masyadong magkaroon ng violence, ayaw nila ng digmaan. So they don't really see them as pro-China. Ang nakikita nila ay, gusto lang nito na hindi masyadong magkagulo. It's to reduce conflict. So mukhang the propaganda of the chinadors, it gets through them, diba?
1: Ako, just to add on this, I'm sure both of you have a lot to say on this. Yung issue ng nesting, no? For instance, sabi mo, dun sa priorities, hindi ganun kataas na priority yung foreign policy issue. Pero kung kinonect mo yung West Philippine Sea issue sa issue ng West ng food security,
0: yes.
1: Kasi dyan galing yung galunggong natin,
0: yes.
1: Kinonect mo yan dun sa livelihood issues, inflation issue, food inflation,
0: yes,
1: issue,
0: yes.
1: Or yung dangal at saka yung dignidad ng ating mga mangingista.
0: Yes.
1: Because you notice there's a spike in public interest whenever may lumalabas na video na parang inaapi
0: yung mga, tayo. Yeah.
1: Yun ang hindi nagawa eh.
0: Yeah.
1: And yun ang expectation ng last election for something.
0: Kasalanan mo yan, Richard. Oh.
1: But there's another thing.
0: Kasi maraming nanonood sa
2: iyo. Na,
1: yung isa pa, hindi ako mag-Dino de Leon na kausap ko. Ano.
0: Hindi ka usapin.
1: Pero isa pa, alam mo, kasalanan yan din ng ano, at no offense, alam ko mag-respond sila. But there's a suspicion na dahil yung iba takot sila masira yung kanilang algorithm sa TikTok. Marami sa amin, pag nagpo-post kami ng West Philippine Sea Relevant
3: Camera
1: issue,
3: ka daw.
1: Pag nagpo-post kami ng West Philippine Sea Relevant issue, biglang 0 or 5 lang views on TikTok na almost impossible. Dahil madali mag hundreds of views sa TikTok, especially up tens of thousands of 100,000 followers. Minsan nga, biglang nasisira yung account, biglang nabablock yung account natin. At nakita natin, I think there was one incident last year na si, if I'm not missing, even si Vice Ganda, may pinost siya na something West Philippine Sea related adjacent, biglang may mga kakaibang nangyari sa post niya. Hindi ako magtataka if yung ibang politicians, takot lang sila to say something very strong against China dahil that might ruin yung TikTok nila, dahil yung TikTok nila yung kanilang breach to the Gen Z, especially, at saka mga younger generation. So, hindi ko pa narinig yan directly from any of the candidates, pero hindi ako magtataka, isa rin yun sa mga considerations, that the messaging platforms themselves discourage going against China very strongly.
0: Which,
1: from my own little experience, I say, talagang hirap. Talagang yung TikTok mo masisira
0: at
1: talaga.
0: At dapat pag-usapan talaga yan, ha? Kasi sa ibang bansa, nire-raise nila yan eh. Bakit kapag ka Hong Kong issue, Taiwan issue, biglang na parang hindi masyadong lumalabas sa feed mo sa TikTok, no, and other social media platforms. I think it's a valid question.
3: Bagay ba 'yung tinatawag nilang foreign malign influence, 'yung ganyang klaseng operasyon na sinisira 'yung algorithm?
0: Oo, maaari, 'di ba? Na hindi lang 'to about na nakakakita ka ng propaganda, ng fake news, no, pero in fact truthful news, truthful commentary about the China issue, dinidisincentivize, di ba? Parang alam niya ng mga nasa social media, kapag ikaw ay shadow ban, di ba? Sa social media, hindi ka lalabas sa feed ng mga tao. Yeah.
2: And ang question kasi dito, kung ang gusto nating maiparating sa ating mga kababayan ay balanced na perspective, di ba? Sa dulo, inaasahan natin ang bawat tao na maghanap ng iba't ibang anggulo sa balita. Inaasahan natin sila na magkaroon ng political sense ng bago ka mag-commit sa isang view, gusto natin ma-evaluate muna kung ito ba ay sino nagsasalita, sinong interest ang fina-forward nito, saan nanggagaling ang balita, at nag-a-align ba ito sa inyong personal na values, sa inyong personal na paninindigan, and increasingly yung spaces kung saan lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon, hindi niya pinapabayaan or hindi niya pinahihintulutan ang mga taong gawin nito. Pangalawa, may kakulangan din tayo sa pag-develop din ng critical thinking ng ating bansa, di ba? Parang naging, and lalo na nung pumasok yung social media, this whole cancel culture, it was all about not making a mistake when you take a stand. So, di ba sa cancel culture, matatakot ngayon yung tao tumindig kasi alam niya, may, hindi lang totoong tao eh, may band of trolls na babateriya sa'yo sa social media. Kung may sasabihin kang hindi na ayon sa kung ano man yung popular opinion of that day, whether or not ethically correct, whether or not morally correct, or whether or not...
0: Nadi-discourage ka na lang.
1: Ako nga, Human Development Index. Even Human Development, I'm not gonna talk about geography, pero even yung HDI, hindi ko na ginagamit kasi parang baka ma-cancel na naman.
2: Diba?
1: You know exactly where I'm coming from, right? Yeah.
0: Deserve ba yun? Undeserve na?
1: Nagkaroon tayo ng personal growth. Alam mo, kanina, natotoo.
2: No, this is your show.
1: Natotoo lang ako kay Sabrina. Kasi
0: ay, wow.
1: Bakit? Kasi siya yung turo ng Tagalog sa akin back in the day. Siya yung tumulong sa akin.
0: You go way back ba?
1: Oo. You're an organization, mate. So, kanina nagtatagalog siya sa akin. Ito yung nagturo sa akin. So, kung mali Tagalog ko. Kasalanan yan.
0: Sa pagbabalik, mag-uusapan mo natin ang namumuong love team.
3: Pero bago tayo, gusto ko lang singit na itong usapin sa West Philippine Sea, pinag-uusapan niya ng Team Pinas sa tinatawag ng Genzenial Tour.
0: Yes.
3: Visit, pupunta kami sa iba't ibang campus sa buong Pilipinas.
0: At
3: sa Martes na sa Caraga State University
0: Miyerkules ata, Wednesday. Tayo ay nasa Caraga
3: State University sa Butuan.
0: Yan, di ba? Tsaka ito talaga yung challenge. Ang challenge kasi ay pagbuo ng public will. May political will sa mga politician natin. Pero sa atin din mga ordinaryong mamamayan, kailangan ng public will. It's not even a question of kaya ba natin lumaban sa China, yung military natin, yung navy natin. Ang question pa, question na yan ni na Mabini, question na yan ng ating mga bayani, dati pa no na tayong mga Pilipino, magkakawatak-watak ba tayo o magsasama-sama tayo para kaharapin ng isang banyagang kapangyarihan, di ba? Pero marami na po kaming nabanggit at hindi lang naman kami pwede ang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Tulungan niyo po si Richard at Ina dito na makatanggap ng inyong mga comments. Mga heart
3: Thank you, Direk.
0: Mag-comment lang kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin po namin ang inyong mga komento sa segment na Take It or Leave It.
3: Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang unang tatlong linggo ng impeachment trial. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
0: Valentine's Edition.
3: Bakit ka mo?
2: Napahanga ba?
3: Bakit
5: ka mo? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
8: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
8: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
8: sa PRTV Prime Media.
9: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Mas

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Ayan. Yes, nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa nagdaang linggo ng impeachment trial. Sumalang bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos.
2: Ayon nga kay Matibag, may ituturing na isyu ng pambansang seguridad ang pagbabanta at patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference na may kinausap na siyang hitman para ipapatay ang Pangulo.
3: Sunod na isasalang sa paglilitis ang Article 1 na may kaugnayan sa sinasabing mga anomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
4: Inaasahang mauungkat sa paglilitis ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
2: Sarap.
4: Nagutom ba kayo? Hala ko mukbang ayan eh. Kaya naman ang tanong ng bayan, totoong tao ba ang mga pangalan sa confidential funds na lulutang o at lulutang ba sila sa pagdinig? Lahat yan, sasagutin natin dito lang sa Lead Dive!
2: Ganyan ba yung tinuro mong pagtatagalog kay Richard?
0: Ready ka na ba? Deep Dive In!
5: Naalala ko lang sa'yo.
4: Naisisingit talaga.
5: Medyo nakalusot.
2: Bago tayo mag-impeachment trial, Ina, what do you think? Ano yung progress ni Richard sa Tagalog?
1: Kaya na ni Richard magsalita ng Tagalog, dire-diretso.
2: So dati ba mas hindi siya sanay?
1: Medyo konyo kasi siya dati.
5: Medyo pa rin.
1: Pero parang hanggang ngayon nandun pa rin, kaya lang niya magpalit-palit.
2: Alin lang nandun pa din?
1: Yung pagiging konyo.
5: Just to be clear, provincianong konyo. Kasi taga Baguio. So this is a different category ng konyo. Hindi ito yung
2: parang si Mayor Baste.
5: Kasi si Mayor Baste,
2: parang
5: panoorin niyo dati old videos niya.
2: Very konyo. Pero ngayon, katunog na titigo yan. Kasi pa 2028 na eh. Medyo nagre-rebrand.
4: May mga follow-up questions po kayo tungkol kay pagtuturo ni Ina kay Richard, ilagay niyo lang po sa comments. Pero pag-usapan muna natin yung unang tatlong linggo ng impeachment trial.
5: Tatlong linggo na.
4: Parang bilis at tatabagal at the same time.
5: Wow.
4: Natapos na finally mag-testimonya si NBI Director Matibag at actually, puro taga NBI, no? Mga naging
2: mga witnesses.
4: So, yun. Sige.
2: Ako, I think, you know, if pag tinignan mo, binaybay mo yung mga nakaraang linggo, mukhang wala namang duda na sa isipan ng ating mga sana, sa isipan ng senator judges, sa isipan ng publiko, na yung pagbabanta ng vice president, it happened. Diba? And, na nangyari siya, hindi naman din dinedeny ng depensa ng mga abogado ni VP Sara. So I think ngayon ang pinag-iisipan at yung challenge sa prosecution ay naging convincing ba sila para ipakita na betrayal of public trust yung grave threats, di ba? Na isang separate na question, di ba? Kaya yun yung pinag-iisipan ko na na-convince ba ng prosecution yung taong bayan na dahil pinagbantaan ni Vice President Sara yung buhay ng Pangulo at iba pa, mga kamag-anak nito, ito ba ay isang akto ng isang public official na dapat pang manatili sa pwesto? O ito ay isang betrayal of public trust na talaga? Diba? What do we think?
1: Dagdag ko lang, maliban dun sa betrayal ba siya of public trust, naging strategy rin kasi ng defense sabihin na, did she really mean it? Diba? Maari naman kasing binitawan lang niya yung ganitong mga salita, katulad nung kanyang ama na nagbibitaw ng mga salita na patayin ang iba't ibang mga adik, di ba? Parang kung nasa family history nila ang magbitaw ng mga marahas na pananalita, then the question becomes, itutuloy ba niya? Para enough na maging grave threat siya doon sa kalagayan ng presidente.
2: Actually, naiintindihan ko yung parang tanong ng mga kababayan natin na baka naman nagjo-joke lang, baka naman hindi nga naman niya, di man niya, no, it wasn't really what she meant, and then baka naman bugso lang ng damdamin. Naiintindihan ko yan lahat eh, pero kasi iba po yung pamantayan natin sa isang ordinaryong mamamayan, tsaka yung taong pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan, no, ng second highest position in the land, no? Kasi hindi po natin kakayanin na kapag kayong presidente, vice president natin, na we second guess everything that they will say. Kasi ang lumalabas po sa bibig ng presidente, ang lumalabas sa bibig ng matataas na mga opisyalis, that's almost like policy of the land, no? Mm-hmm. Kaya sa pagkakataong ito, tingin ko yung standards ay iba.
5: Kasi sa international law, no, yung statement ng head of state or head of government, pwedeng gamitin yan bilang ebidensya for settling territorial disputes. So, isang araw lang, na-interview natin foreign minister in Norway. There's a very famous case between Norway and Denmark na kinokontest nila yung Greenland.
2: Okay.
5: And then may sinabi lang yung foreign
2: minister. Hindi pa kay Trump na yung Greenland?
5: This is like almost 100 years ago.
2: Okay.
5: Pero may sinabi lang foreign minister because it was seen as representative of the government of Norway. Ginamit niyan as an international basis para ma-solidify yung Denmark yung kanilang claims sa Greenland. Kaya nga, ingat dapat yung sinasabi ng Pangulo natin, pangalang Pangulo natin.
2: Diba?
5: Just a couple of things. So, unang-una, I think Chel Diokno showed the way. Meron tayong mga mahabang analysis yan about why sa tingin ko Chel Diokno was really the man of the hour in the past week. Dahil
2: Chel fever, di ba? Chel fever.
5: Kasi chill siya, di ba? Chel Diokno. Mamaya pag-usapan natin si Caldero, no? Chel Diokno. Because na-explain niya yung mga komplikadong legal issue in a way na walang legales, in a way na very easy to understand, and more importantly, parang kung ikaw ay naiinis dun sa pagka-legalistic debate dati, biglang ngayon ma-interesado ka, and nagawa niya lahat yan in 2 to 3 minutes maximum.
2: Yes.
5: So kung gagawa ka ng shorts, literally you can put in 2 to 3 minutes. Ako, highlights nang nilagay ko, 2 million views. Chill joke, no? Ganyan kagaling. So that is a master of not only the law, but a master of communications na nagagawa ni Chel Diokno. Now, I think yun yung dapat, I mean, with all due respect to other, I don't know, yung prosecutor, everyone's doing a good job. Pero next level yung ginawa ni Chel Diokno. So much so, na nakikita natin, oh, ito, yung isa. Yung mga, ano dyan, nagkakaldero dyan, ha? Kung magdi-defense lang kayo at hindi kayo senator judge, ano na lang, let's be clear na lang kung saan tayo. And I think this is where dapat yung officer in charge, si what's his name?
2: Senator Cheese.
5: Si Cheese. Cheese has to be more strict about this. Kasi yung ibang senator judge, parang ginagamit lang nila yung kanilang mga privilege to defend the vice president or defend themselves from extraneous cases.
6: Right.
5: But nevertheless, nakita mo, yung si Alan Peter Cayetano, for instance, nakita niya na talagang ano eh, wala siyang laban doon sa ginawa na si Chel Diokno. So ngayon, nag-release sila ng mga, I don't know kung ano, spliced video.
2: Ang maganda nga doon, ang nakakatuwa, kahit sino pang senator judge, at saka kahit yung defense counsel, mga abogado ni VP Sara, nagde-defer sila kay Kong Chel, di ba? Kasi parang hindi nila matalo sa batas. Hindi nila matalo sa public speaking, di ba? And maganda yung point ni Richard na yung mga shorts, di ba, na talagang makita si Kong Chel na napakagaling na prosecutor.
5: Na hindi spliced, ha?
2: Oo.
5: Kasi ginagawa ng kabila, sinesplice nila, biglang
6: at buti nga
5: ang pogi nila sa spliced.
6: Yes. Buti sinagot ni Kong Chel yun. Kasi pinopropaganda na rin siya sa aspeto na yun.
5: But the last point I want to add, did also Kiko had a very good intervention. May isang parte na parang napikon na si Kiko. Kasi sabi nila, kung betrayal of publicitas, bakit ang taas ng satisfaction and trust rating niya? Sabi ko, anong kinalaman yun? Ang pinag-usapan dito, kung she broke the law. May ginawa siyang criminal activity at hindi ito popularity contest. I think that's very important. Because unfortunately, I think yung pag-intindi ng ibang mga kababayan natin sa demokrasya is basically opinion and feelings of the majority. Hindi the rule of law.
2: Yes.
5: Tayo po ay isang constitutional democracy.
2: Yes.
5: Hindi lang majority, tyranny of majority democracy. Kaya kung lumabag sa batas yung ginawa ng isang presidente or vice-presidente, tapos nang usapan, wala dapat tayong pake sa surveys.
2: And in fact, no, pagka mas maraming nagtitiwala sa'yo, in fact, it makes it even worse, di ba? Kasi ibig sabihin, napakataas ng tiwala na ibinigay sa'yo ng ating mga kababayan. And that means na mas mataas din talaga yung inaasahan sa yung standard of behavior, diba?
6: Parang,
2: responsibilidad mo.
6: Ay, parang nangyayari, imbis na pangalagaan, pinangangalagaan ni VP Sara Duterte ang trust na binibigay sa kanya, ay parang ginagawa niya pa yung susi para sa impunity at para hayaan na lang siya makatakas sa pananagutan.
5: Exactly.
6: So yun yung nakakalungkot. Tandaan natin na ang pagiging government official ay continued performance of your fitness. Diba? Araw-araw, day in and day out, pero pakita mo dapat na qualified ka maging official na yan. So bahagi yan na kung ang vice president mo ba ay At pag nagiging ko-presidente, ah, vice president, high stakes and high pressure yung klase yes. na trabaho. Hindi mo pwedeng sabihin, sorry, nadala lang ako ng emosyon ko. Mm-hmm. Pagka may kausap na ba, pag sinusugod ka theoretically ng China, sasabihin mo lang, nadala ako lang loob ko. Di ba hindi pwedeng ganun na, ganun na magiging action natin na inaasahan natin sa mga matataas na opisyal natin.
2: Eh sana nga, ang VP natin, eh, makaramdaman naman ng bugso ng damdamin kapag inaatake tayo ng China.
6: Eh nagcha-Chinese pa nga yung vice president
2: natin. Sana talaga, ha? Diba?
5: Pero wait, ano yung sinasabing satisfaction rating? Kasi parang wala namang ginagawa yung vice presidente. I mean, travel vlogger, I'll give that to her. Napakaganda yung ano, reception na ako niya all around the world. Pero hindi naman yun yating job description niya, no? Na travel vlogger.
2: Hindi, kaya nga, alam mo, I always clarify din, kapag ka nagbabasa tayo ng survey, di ba parang laging pinagbabangga, ito yung sa satisfaction ang Pangulo, ito yung satisfaction rating ng vice president. Actually, misleading yan eh.
5: Correct.
2: Kasi, ang tanong dyan ay yung paggampa ng kanilang tungkulin. Eh, yung sa Pangulo, malaki expectation mo dyan.
5: May totoong trabaho
2: executive
5: yan.
2: Department yan. Lahat ng issue na pwede mong maisipan, sakop yan ng Pangulo. Traffic, presyo ng pagkain, sahod ng mga manggagawa, lahat yan, inaasa natin na kung may response ba dyan yung Malacanang. Ang Vice President, tanong natin sa sarili natin, ano ba ang tukulin ng Vice President? Well, technically po at hindi ito pagmamasama, wala. Antayin mo lang na
5: spare tire, sabi ni Kaitano.
2: Antay mo lang. Oo, spare tire. Antay mo lang na mapalitan yung pangulo. Kaya kapag tinatanong ay siya ba ay naging mahusay sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang ikalawang pangulo? Ibig sabihin, naging mahusay ba siyang nag-aantay siya habang habang mayroong
1: pagtatanong niya na maging pangulo?
2: Eh baka yun nga, sabi nila, alam ko na, baka the ratings are about the number of countries
1: that she has visited, diba?
2: Diba?
1: Aspiration na lang ating world travel. At lahat ng Pilipino gustong ma-experience ang mundo.
2: Diba?
1: Oh, pero gusto ko lang din idagdag to this point, no? Yung idea, kailangan makita natin kung paano na talaga hasang-hasa yung mga Duterte gamitin yung discussion ng respectability versus authenticity. Diba? Napakataas na requirement. Iisipin na maayos ang iyong public officials, maayos silang magsalita, they have measured words, they have commitments, na pag ginamit natin ang term na respectability, may premise doon na sa totoong buhay hindi naman sila ganyan. Diba? So then the Duterte said, actually kami authentic kami, katulad kami ng ordinaryong mamamayan. Magagalit kami, magmumura kami, and because tao din kami. And ginagamit nila yung ganitong connection to maintain the loyalty, to maintain.
5: Weaponize actually.
1: Diba? And wini-weaponize nila yon to undermine the system of democracy. Kailangan makita natin na strategy nila yon na hindi sila tunay na authentic in that sense, pero kundi performative pa rin ito. It's a performance to maintain loyalty. It's a performance to maintain impunity. At higit sa lahat, hindi naman nakinabang yung taong bayan sa ganitong klase ng performance.
5: Tanong ko lang sa isa pinaka, dahil feminist ka, pag, kasi may mga,
2: tumingin ka kasi tinatasok mo eh.
5: May mga toxic masculinity dyan, pero may mga nagsabi, pag na-criticize mo naman si Vice President Sara Duterte about yung kanyang temperament and all.
1: Oh.
5: What is a sexist way of way na mali? What is a legitimate way na pwede mo sabihin na this is not a reflection of the temperament we want to see in a leader? Paano mo ma-distinguish yan? Kasi some people are saying misogynist yung mga attack nyo kay Sara Duterte when you say eto, ganyan siya based on her emotional response to issue.
1: Yes, ang basic naman dun ay sabihin kung ano yung mali niyang ginawa.
2: Mm-hmm.
1: Iba mali na manapak ng sheriff.
2: Mm.
1: Kahit pagano kakagalit eh, diba? Yeah. Alam naman natin, sa bata ituturo mo, huwag kang mamalo ng kaibigan mo eh. Diba?
2: So, whether tama or mali ka, actually bawal. Diba?
1: You would withhold that desire to hurt someone. Kasi alam mong mali yun sa dignidad ng tao, mali yun dun sa kabutihan or sa well-being ng tao na maapektuhan. So you go with anong mali niyang ginawa, specific acts, specific behaviors. At hindi ka tutukoy dun sa pagkababae niya. Hindi ka tutukoy dun sa ideas ng tama at maling pagkababae. Diba? Hindi mo susukatin si Sara Duterte sa tama or maling pagkababae at sasabihin mo, hindi, para naman siyang lalaki, kumilos. Therefore, mali siyang vice president. Diba? You will say, mali siyang vice president dahil nanapak siya ng sheriff. Dahil ganito siya magsalita about the president, samantalang vice president siya. So then we separate yung expectation sa pagkababae na si, ang daming kababaihan na nakukulong doon sa bigat ng expectations na yon. Ang daming kababaihan na nawawala ng opportunities, ng freedoms dahil sa expectations na yon. And that's what misogyny is all about.
5: Hindi kaya misogynist yung supporters na nagsabi, ganyan siya kasi under stress siya, na in-imply dahil dahil sa kanyang gender, pagkababae, ganyan yung kanyang emotion.
1: Yun yung
5: sila yung misogynist.
2: Eh. Gusto nyo bang humiwalay ng programa?
1: Kasama ko ba? Dela, tama ito. Tama na pag-usapan.
2: With due respect with Richard and Ina na ba to?
5: Kailangan ko ng certification. I need a certification from an expert.
1: Tama ka pag-usapan.
4: Ginugulo yung moment ni Ina at saka ni Richard.
2: Hindi, kasi parang ano eh, linggong-linggo, tas ano, kayo lang?
1: Inclusive daw tayo, inclusive daw tayo.
4: Tama muna dahil sa aming pagbabalik sa
5: tumayo
4: kami.
5: Clip it.
4: Puno ng bakayan. Di na lang yan sa
5: With due respect.
2: Ganito sa akin si Richard.
4: Sana masang nakalimit. Tara, alis mo tayo.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Pina-exciting at pinalakas
0: ang programang ating sinubaybayan.
3: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
4: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
5: Galing makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
7: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
7: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
7: sa PRTV Prime Media.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: dapat nakalagay ito sa kaldero eh, no?
1: Pero saan na ba yung kaldero from last week?
0: Sarap. O, tikman mo na.
1: Ha?
0: Tikman mo na.
1: So, direct
0: sarap ba?
2: Oh. Wow! Talagang food vlogger!
1: Food vlogger! Ano ba ito? Ano ba ito?
0: Welcome pa rin po sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas at tinitikman na ni Carlo ang aming kakainin ngayong hapon. Mm. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Dito lang sa
2: Mukbangan!
0: Napagod ako.
3: Matamis? Maasim? Mabait? Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
0: Siyempre,
4: literally.
5: Ayan na.
2: Bumabawi.
1: Ako, kumain na ako.
5: Ano ba to?
0: Ano ba to? Ano ba?
5: Ano ba? Ano daw po na to?
2: Kami ni Cleve.
1: Ay, para malaman.
0: Maasim ba?
1: Tikman ba? Para malaman mo.
5: So, may manok, may sabaw.
1: At maasim-asim. Maasim-asim siya. Hindi naman yan sinigang.
5: Performative din ang
1: patigong. Tawag niyo
2: mo. Take out.
1: Direct
2: ay. Balon ko na to.
5: Kaya-torn ni Dino, may sakit. Padalhan natin.
2: Ilocano style. Biglang magdala ng balon.
0: Ay, Dino, magpagaling ka ha. Padalan ka namin ng
2: aming
5: sinakain ngayon.
0: Sinampalukang manok.
1: Sinampalukang manok. Kuya,
2: ano natin si
5: Tito?
0: So, bakit ba sinampalukang manok?
1: Ang balita ko,
5: yes.
1: May isang senador na paborito daw niya itong sinampalukang manok.
0: Sino si Senator Dino De Leon?
1: wala si Dino ngayon para ipagtanggol ang sarili niya. Dati itong PNP chief, pero hindi ito nagtatago.
0: Ah, okay. So, hindi si Senator Bato.
1: Hindi si Senator Bato.
2: Si Senator. Ito pa yung galit sa isang kaldero? Or...
1: Ay, oo. Parang gano'n na nga yata yung nasa sense ko dito sa
2: pagbangayan. Hindi na bibitaw yan sa kaldero.
1: Diba?
2: Lock-in na yan.
1: Senator Ping.
2: May GMRC ba yan? Maganda yung kanyang value.
0: So, bakit ba laman ang balita si Senator Ping Lacson? Richard, anong masasabi mo sa... Sabi kasi ni Sen Ping talagang...
2: Good luck talaga.
0: Dediretso niya daw yung pag-iimbestiga dyan sa SEA Games.
2: Hindi ako nagsabi yan. A certain Ronald said, parang Rottweiler yan eh. Mm. Pag kumagat yan, I did it in German. Rottweiler bang? Rottweiler? Weiler? Yung mag-rada aus? Pag kumagat yan, di na bibitaw yan.
0: Si Sen Ping.
2: Tinutukan niya itong issue ng kaldero nung SEA Games. Po, ang daming butas na mahanap mo dyan. I think Director Matibag said something about this, na either way, something is wrong here.
0: Yeah.
2: Either someone is falsifying stuff, or someone is using shell companies, or someone is not declaring something properly. So ngayon, dalabas yan. At saka si Erwin Tulfo, another very good fan of Caldero. Right? Sabi rin niya, for sure, ilalabas yan sa next na Blue Ribbon Committee. So now, I think makikita natin yung implications of being in the minority and doing the wrong things or basically triggering the anger of yung mga tao na nasa poder ngayon. At least
0: saka ano na yan, pwedeng next week na yan kasi pag nag-SONA, after ng SONA, magse-session na. So nangangahulugan yung Blue Ribbon Committee, maaari nang mag-hearing.
1: Sino na bang tagapangulo ngayon ng Blue Ribbon Committee?
0: Sino nga ba ang tagapangulo? Si Sen Ping na ba?
2: Si Erwin,
0: wala
2: diba?
0: Pa din? Sir Erwin ba?
2: Di ba Erwin pa rin? Alam ko si Erwin.
0: Check natin ha. Pero ang naaalala ko lang, ang huling nakatalo ni
2: Erwin pa rin, diba? Erwin
0: ng Blue Ribbon. Pero ang naaalala ko lang, ang huling nakatalo ni Sen Ping, yung madalas na kadebate niya, Senator Marcoleta.
1: Ay, nasa na si Senator Marcoleta?
2: Ay, wala na yung diba? Mention niya.
0: Di paano yun? Si Senator Marcoleta.
5: Busy.
1: Hindi,
5: Busy
1: mag-defend sa sarili. Kasi parang wala naman siya ginagawa ngayon, nakapiit siya eh, no?
0: Kaya di natin alam kung si Senator Alan Peter ba, was it a good decision na bumakbak siya kay Senator Ping, di ba?
2: What do you think is going on really with the Cayetano siblings? I mean, what is really going on? Is this a calculated thing? Ito ba ay meltdown mode? Kasi yung kanyang bigote ngayon, mas maganda pa sa'yo ngayon, Cleve, ah?
1: Nakita ba? At parang ano eh, natina na yung kanyang bigote ngayon, di ba?
2: Paki-zoom yung mukha ni Cleve.
0: Nasa barbero nga
2: si Cleve. At saka si director.
0: Nasa barbero ko eh, sabi niya sa akin eh.
2: Pakitabi silang dalawa.
0: Parang ano na po kayo, ah? Parang APC na po.
1: Ang tanong dyan.
0: Basta ano dyan,
2: ano?
1: team.
4: Who did it better?
1: Who did it better?
2: Who did it better? Yeah. Eh, no?
6: Kanini mas makapal.
5: Oh. Well, kanina daw ang mas makapal.
2: Close fight, ha? Close
1: pero kasi si Cliff, di mo naman kailangan ng beard.
2: De, mas maganda yung kay Cliff dito, eh.
0: Well, uh-oh, you know, di naman tayo senator judge, no?
2: Ano, di kay naman Cliff mas, ano, mas
0: ano yan?
2: Macho. Sino scruffier, more macho?
0: Well, hindi ano sa pinang...
5: Isa sa kanila.
2: Politically correct.
5: Hindi si Cliff ang kapit na offline dito.
1: May tinuturo. May tinuturo yung EP natin.
2: Ayan na.
0: Teka lang, may show pa ba tayo? Ano pa? Chismisa na
2: yun. Nawa nga si Dino eh.
0: Gusto ko sabihin na, hindi naman usapin yung pagiging macho, di ba? Tama, Ina, di ba? Ang usapin dyan ay, sinong mas nagpapakatotoo, di ba?
1: Hindi lang ito tungkol sa SEA Games, ah, kasi yung insertions na di mo na may kinalam dun sa Taguig Pateros area, di ba?
2: Zombie projects.
1: Yung
5: nagsabi doon niya,
1: blood control.
0: Nagsabi doon sa Sec Vince, no, na imbestigadan ulit ang Taguig, no, kung meron ba talagang mga maanumalyang flood control projects dyan. So mukhang mali yung hinamon ni
2: ATC. Tsaka ang tutulong dyan is the good one. Yung Kaitano na isa na mabait. Kumbaga, if there's a JV to a Jinggoy,
0: okay, there is a
2: Lino ba yung pangalan niya?
0: Oo. Hindi Pia.
1: Definitely.
2: Pia is...
0: what's this?
2: Medyo hindi ko nakikisama, I think si ate is just trying to hold the family together.
0: Oh, so aabangan natin yan, ha? Medyo next weekend agad, tingin ko ano agad yan, fireworks agad yan, explosive yan agad, kung ano mga ebidensya yung ilalabas. And may ano, di ba? May kontrasona yan si APC, di ba?
5: Bilang minority,
1: Facebook live niya ba yan?
2: My life selling.
1: Magbubukas ba siya ng Pokemon cards habang ginagawa yan? Pero
0: live magsha-shave.
2: Ayun.
1: Alisin niya lang
2: yung beard niya. Okay. Kamay ko na mag-live, mag-compare tayo. Who did it better?
0: Grabe na, Tommy Jurispec. Si Atty. Dino, kakaway na si Robin Padilla. Ako gusto niyo pa kakaway
2: na si APC.
1: Ayun. Abangan sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang mga lucky winners sa ating Magic Ruleta. At bakit naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
2: With Your Respect!
7: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Mas

0: Pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, ano yung kanilang salo din dyan.
0: Kasama sila Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa

0: Welcome back. Ito pa rin po ang
1: totoo
0: tayo. Just asking. Wow. Ay!
2: Every Thursday po yan,
0: 8 p.m. Ayan na. Congratulations kay kaibigan natin si Attorney Jess sa kanyang bagong show. At kayo pa rin po ay nakatutok sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Cleve Arguelles.
2: Yes, ako naman po si Ina Gakan.
1: Ako po si Richard Haydarion.
3: Ay, shoutout sa 2,000 viewers. Woo! 2,000 plus na. At sa mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration sa SM North Annex, hello po.
1: Wow, akala may isusumbong ka sa biyahe.
3: Soon.
1: May shoutout tayo dyan.
3: May shoutout. At ako naman po si Carlo Flores. Sa side rin mo kayo malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, hindi na naman nasusunod to. Ba't natin nilalagay pang mechanics? Ay, dapat quick comments lang.
1: Inspirational.
3: Uy, wala si Dino. Makakamatuloy to. Ang maiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa aming DZMM Radio Patrol sa East Renta Facebook page. Ito ang Magic Roleta!
0: Richard, ano? Kasali ka pa?
3: Sinishare ko nga sa kasali ko.
4: It's time! Ikutin ang Magic Roleta!
3: Okay, clean.
0: Oh, okay, go Roleta!
3: Go Roleta! Oh,
1: go Roleta! Roleta!
3: Roleta! Ay, ma-address na yung Roleta! Senator Risa Ontiveros.
1: Ayun.
2: Yes.
0: Ang naaalala ko kasi kapag kasi Senator Risa, ano, Winry eh.
3: pero parang
0: may bagong love team eh.
3: Ano daw ba yung Senate?
0: May Winry daw sa Senate, pero dito daw merong
5: Rina.
0: Ayun. Richard and Ina.
2: Pero ano, tayo kay Senator.
1: Speaking of ano, Senria, may protect Risa ano na, 'di ba? Kasi may babae sa kanyang hindi, there's a death threat to her. At saka I think Senator Gachalian made it clear na there'll be extra security if necessary para protektahan siya. So hashtag protect Risa yung pinapost ko kahapon because I think this is, we have to take this thing seriously.
0: Yes.
1: Hindi
0: yes.
1: dapat ma-normalize yung misogyny, sexist, death threat sa ating bansa. Hindi ko alam dun sa mga grave threat context, whatever, Sara Duterte, but sana hindi natin ma-normalize yan. So yun yung very disappointing sa akin. Having said that,
0: Si Senwin yeah. naman eh, nagsabi na yung Senate, bilang Senate President siya, nag-offer na sila ng extra security para kay Senator Risa, no? And baka dapat nga din, no? Dahil kailangan nating seryosohin yung ganyang mga pagbabanta. Correct. Hindi naman din bago yung political violence sa bansang ito, no? Lalo pa yung mga binabangga ni Sen. Risa. To be fair, ang lalaki ng mga binangga ni Senator Risa sa mga nagdaang taon.
1: Practically all the big players.
0: Pogo, di ba?
1: Yeah.
0: Yung mga Chinese na infiltrator sa loob ng bansa, di ba? Na naging mayor pa ng Bamban Tarlac. So, very, I would assume na talagang yung mga threats na ito, it's coming from, parang serious talaga itong mga threats na to. So, Sen. Risa, mag-ingat po kayo dahil sa inyong performance, I'm sure na kailangan pa kayo ng taong bayan.
1: Tsaka doon nagsimula yung Winry, di ba? Yung team up ni Win at saka ni Senator Risa.
0: Oh, doon sa issue ng yung Rina dito nag-umpisa.
1: Sa China infiltration.
0: No.
1: Yeah. I'll be honest. Because marami nagbabash sa akin. Oh, bakit sobrang Gachalian ka, Sherwin ka? Di ba si Sherwin, top donor kayo, Sarah, ganun. Yeah, we know that. But in fairness to the guy, may arc of redemption siya. I would say he has gone even way more than redemption.
0: Yes.
1: Kaya ako, I supported his... elevation ba to being the Senate President? Because I feel he's the right person to put the whole thing together.
0: Tsaka, I've always talk about this with you, Richard, din, no?
1: Yeah.
0: Alam mo, para magkaroon ng ginhawa yung ating bayan, kailangan natin tanggapin na may mga ibang mga kasama tayo sa politika, may mga kababayan tayo, kamag-anak, na magbabago yung kanilang pagtingin.
1: Correct. Mm. And we have to be ready to embrace them.
0: Welcome them and embrace 100%. Them, di ba? Dati sumuporta siya sa kandidatura ni Vice President Sara. Pero makita mo naman, kung nung tines, kaya niya bang tumindig para sa interes ng Pilipinas o kakampi siya sa China, pinakita niya kaya niyang tumindig para sa ating bansa. Mm-hmm. And that's a behavior that should be rewarded and embraced, diba?
1: Welcome. Naging Winry talaga itong episode.
0: Winry to.
2: Yes! At mabalik ko rin kay
3: hindi Winry.
2: Kaya tatada ka. Oo. Mabalik ko rin sa point ng violence against women in politics.
1: Correct. Exactly.
2: Alam, bakit natatarget si Senator Risa Ontiveros? Kasi matapang siya.
1: Correct.
2: Tumitindig siya laban sa korupsyon, laban sa iba't ibang mga anomalya na nasa likod nito mayayaman, makakapangyarihang mga tao. Diba? Yun yung una, violence against women in politics. Tapos next, kapag gagamitin talaga natin yung Facebook, yung comment section sa iba't ibang social media platforms para bantaan ang isang tao, lalo na nababantaan natin sila on the basis of their gender or their sexuality. This is called technology aided gender-based violence. Mm. Diba? Mm. So nakikita natin, again, yung kultura ng paggamit ng violence laban sa mga kababaihan para sila ay manahimik. Mm. Violence laban sa kababaihan para tigilan nila ang paninindigan sa tama. At higit sa lahat, violence para yung lahat ng mga babaeng nanunood. At lahat ng mga taong nanunood sa ganitong behavior ng isang babaeng matapang, matatakot na gawin din ang pagiging matapang, ang pagkakaroon ng pananindigan.
0: Gandang point, ha?
3: Ang mali nila doon, akala naman nila magpapatinag si Senator sa mga pananakot.
0: If they're trying to make an example of Senator Risa, well,
2: Senator Risa will show you.
1: Example of them. Exactly. But ako, I'm still a bit disappointed. Again, I'm disappointed with some friends. No, I mean, in our own world and circles.
0: Pangalanan mo.
1: Let's be honest. Senator Risa is the only one from the non-DDS camp na sabi niya, bukas siya na tumakbo bilang president.
0: Yes.
1: And usually what you hear is two completely opposite, diametrically opposed, mutual exclusive things. Parang sa isang banda, di, ano siya eh, kasi mistisa siya, mukha siyang mabait, hindi siya pwedeng presidente. And at the same time, di, masyado siyang radical eh. Mm. Aktivista yan, hindi yan pwede maging presidente. She's gonna, I feel that's a very misogynistic, red-tagging kind of conversation. I will really call that out. And sometimes I hear it from people that I expected more from. Siguro may iba silang sinusuportahan, but I feel isa yan sa pinaka mga pathetic na arguments I've heard against her as a potential candidate for the opposition.
0: I just
1: want to flag that lang. Kasi may hugot ako dyan sa ganyan.
0: Tsaka appreciate natin, mission ready si Senator Risa.
1: 100%. 100%.
0: Alam ko minsan gusto natin yung mga medyo incompetent, mga walang karanasan sa pamumuno, no? Pero ibang klase din talagang makita na may tao na papasok sa session naghanda, papasok sa session nag-aral, bago mag-akusa, nag-imbestiga. Hmm. Kaya gugulong yung investigasyon ng kanyang mga committee hearings. And eto, nagpahayag siya, maaari, interesado siyang tumakbo, at walang duda, may kakayahan, naghahanda, mission ready, di ba?
1: Di ba, kaya nga, yung sinasabi ng Risa, yung relatability. Yung mga iba, relatable, kasi daw, kunyari, tamat-tamat sila. So, parang kung tamat ka rin, mga karili. Baka sa problema rin, masyado mataas na standard, intimidate ang
0: kaya tao. Pala
1: I find that very problematic, yung ganyan discourse.
0: Kaya pala ako, kasi yung Risa ako nakaka-relate, ha? Linggo, nagtatrabaho.
1: Hindi naman masyado obvious. Siya lang walang eyebags. Sa amin lahat, siya lang walang eyebags. Sino bang ano niya?
2: For the momentum tayo.
1: Sino kaya? Nawala yung momentum. Nawala yung momentum.
0: Go roulette.
1: Roulette.
0: Sino yan?
2: Ayun! Sabi ang mission ready.
3: Literal na hot seat sa dalawang araw ng impeachment trial. So
1: may love team din pala siya, no?
3: Oo, sino
1: bang? Nang misis niya na congressman, diba?
3: Sa line niya ng sa defense.
1: Fell in love again, sabi niya. No? All over again, may mga ganyan-ganyan pa sila. Parang, alright, parang magtinignan mo siya. Hindi mo ma-expect. Parang masyado makapa yung transition. Biglang naging love story yung nangyari.
3: Out of nowhere.
1: Oh.
3: Naging medyo controversial siya kasi, di ba, bago pa umupo si NBA Director Matibag, nagpauna ng sinabi yung kay Tano siblings na palang talay sila allegedly sinithreaten na Senator Judges because binubuksan ulit yung investigation dun sa kaldero ni Senator Cayetano. No? So, yun, tingin ko naman, naging maayos naman ng paliwanag. Ang pinatanong kanina ay ang tinanong sa kanya nung trial ay naging totoo ba yung threat? Mm-hmm. O na ginawa ba? Sinabi ba? Binigkas ba ng Vice President? Kinonfirm naman niya.
0: Ako, parang ano eh, nung nakaraang testigo tapos ito si NBI Director, parehas nakakakitaan natin na yung mga namumuno sa National Bureau of Investigation, duty bound. Mm-hmm. Diba? Merong threat sa Pangulo, nag-imbestiga sila, ginawa nila yung trabaho nila, sinumiti nila yung kanilang rekomendasyon. No? So, I know na minsan talagang very polarized tayo, no? Bakbakan natin yung mga kawaninang pamahalaan kasi anti-Sara sila o dahil pro-BBM sila. No? Pero makita mo dito sa buong takbo ng trial, ma-appreciate mo din na sila, ginagawa lang nila ng mabuti sa abot ng makakaya yung kanilang trabaho bilang may mga sinumpaang tungkulin sa pamahalaan. And you cannot say that for all of the many public officials that we have, you cannot say the same thing, ha? Na ginagawa nila lang mabuti yung kanilang mga trabaho, di ba? So ito, yun yung nakita ko, di ba? And asked and answered, di ba? Pero nakakatawa kasi si the NBI director na pinangunahan niya yung presiding officer.
3: Kaya nga, nagkaroon sila ng ganung light moment ni SP Cheese. I mean, presiding officer Cheese.
0: Yes, di ba?
3: Pinangunahan ng presiding officer.
0: Okay. Okay,
3: okay.
1: Next na tayo.
2: Tuloy.
1: Ano yung conjugal? Yung conjugal na Cheese and Win Gachalian.
3: Ay, magkatabi sila.
1: Okay na tayo doon.
3: Okay.
1: Parang okay na ako.
0: Okay.
1: I came to terms na with it. Nung una medyo
0: mahilig ka ata sa conjugal eh.
1: So. Because I felt for Senator Gachalian because the DDS are using it to mock him. But I think in the end, it's working. Administrative Division of Labor. That's... I mean, hindi ko kamay na yung catering issue ba? Ni Sarah naging malaking issue eh, di ba?
0: Oo nga eh.
1: Na in-insist nila yung sarili nilang catering. You know? So,
3: sure na ipapabayad sa
1: sarili. Yeah, the chairman to go, wala kami pera dyan. Di ba?
3: Man.
1: Pero may mga nagsabi, oh, and I'm
0: pag pumunta ka tsaka pag pumunta ka ng Senado, ah, yung cafeteria nila dyan, kakain ka minsan kasabay mo senador. Lang, nakain lang na isang pagkain.
1: This is Percy Sandanian, yung ano ko, yung batchmate ko sa Supreme Court case. Oh. Sabi niya, baka naman pwede kami makikain dyan. Kasi, talagang in-insist niya yung sarili ang catering. But, you know, I was talking to some legal experts, sabi na, they could use this excuse na baka lasunin yung team niya. Sabi ko, kailangan mo ba lasunin yung kung ganyan lang yung defense team niya? Wag na, diba?
0: Hindi, minsan kasi, minsan din kasi,
1: gumaling pa.
0: Minsan kasi iisipin mo
1: din, ay. This is a joke, okay? Baka mamaya.
3: Minsan kasi, kakatapos lang natin sa isang issue.
2: Sabi natin, pag nagbibitaw ng salita, may higher standards.
0: Natin, sa kaso, ni Richard Ayda. Pero, iisipin mo din, saan mo kasi nanggagaling yung ini-imagine nila na maaaring may problema sa pagkain, kaya kailangan may sarili silang caterer at ipapabayad sa Senado. Baka kasi ang iniisip nila yung mga sarili nilang mga
1: ano?
0: Behavior at imagination. Kasi,
1: to be fair,
3: projection.
0: Projection. Kasi to be fair, yung pagbabanta, pag-hire ng assassin, pag-umura, pagpapapatay ng
1: medyo
0: mga tao.
1: Paranoid,
0: medyo
1: paranoid.
0: Sa kampo po yan, sa kampo po nila yan associated.
3: Ano ba yung sabihin? You are paranoia, what you say,
0: diba? Paranoid, maybe
1: you are
0: projection.
1: Kaya kailangan mo na sarili mong catering.
2: Ito pa lang.
0: Or baka ang isi-serve pa ng caterer, Mary Grace Piatos.
1: Yo!
3: Baka hindi nila
1: maligaw what's going on there.
0: Sino ba ang preferred caterer ng OVP?
1: Yun nga eh.
3: Ay, oh, hindi ko alam.
1: The way she was saying, wala kami pera dyan. Ibig sabihin, social. Mahal, mahal.
3: Oh, pero hindi, alam mo, consistent dyan, yung pagiging entitled ni VP Sara.
2: Ay, correct.
3: Diba? Na parang kailangan lagi
1: hindi obvious. Siya, no? Hindi
3: special
1: obvious
3: treatment,
1: at all.
3: Lagi ikaw na lang yung biktima, ikaw na lang lagi yung kawawa.
0: Oh, tama, oo.
3: Oh. Again, at the cost to the Filipino people.
1: But can we blame her? If she's treated like that, like a goddess by her supporters. Ay, nakita niyo kanyang ano, late.
3: Oo, oh, oh, diba?
1: Talagang,
0: can, can you show us?
2: Oh, okay. Again, again.
1: Odysseus.
3: Oh, ng, oh,
2: ay, kailangan natin si Go Roleta. Go
0: Roleta
2: na tayo.
0: Go Roleta.
1: Go Roleta.
0: Sino na?
2: Ayan.
0: Oh.
2: Asan na?
1: Sino na? Yun! Okay.
0: Eto kaya, kumusta kaya?
1: Next topic.
3: Senator Odante Marcureta.
2: Gusto magtrabaho? Gusto magtrabaho?
0: May catering ba dito?
3: Ay, hindi ko alam. Eh, alam ko, alam, sure ako may pakitirin dyan everyday sa Piitan. Kasi pinapakain. Hindi ko lang alam kung sweet ba yan? Or triple sharing? Or quadruple sharing dun sa Zelda? Kasi alam ko nasa Gen Pop na to si Senator Marcureta.
0: Kasi yung BJMP yan, di ba? Yung tinatry na kumpletuhin.
3: Oo, meron na tayong bong.
0: Oh.
3: May Jingoy na. May Marcureta na. Ano yung P?
0: Pink's
1: yung P ba
0: friend.
1: Is it, middle name, family name, nickname?
0: Nickname, di ba? P is for Pink's best friend.
2: Pink's best friend.
1: Pero ano ah? I was asked, kasi si Justice Carpi, kanina catering tayo na catering. So, si Justice Carpi is like my Michelin, right? For like, sinong legal luminary or not.
2: Okay.
1: Medyo nag-leak yung isang live namin na hindi niya alam na live. Anong is Mark Oleta a legal luminary?
0: Oh, what did he say?
1: Pinatanggal na lang niya. Pero yung sinabi ni Ascuna, he has not yet met the summit of his talent. Love na love kayo si Ascuna.
0: Very diplomatic.
1: Oh, very diplomatic. Para siya mga The Voice, di ba? Okay ka sana, pero next season. No, but tinanong ko, ito, ano nangyari dito? Kasi sila Pia, no? The way they talk, parang talagang litigation. So, magaling ba itong mga ito? Sabi, actually, yung pinakamagaling sa kampo nila was Mark Oleta.
0: Wait, ako,
1: okay. Talaga, in terms of actual experience of litigation, ano? Wala sila, ano, masyado yung mga...
0: Pero, kahit, ano, ako, I mean, syempre, kung ang measure ng galing ni Marcoleta, eh, yes, how he defended himself, eh, siya yung nagpahamak sa sarili.
1: Pero yun nga, sabi
2: na, but siya naman yung nagsabi, that, tumanggap siya.
1: Na, the irony is that, I think this is becoming a new tradition, naluto sa sariling kaldero. Di ba? Ah. Parang problema. Sa sobrang, they get away with things.
0: Naluto na
1: sa biglang, whoop! Like, reacting to that.
0: Oo, tumalo na sa sariling kaldero. Kasi, alam nyo, si Senator Marcoleta, pinagko-comment na ng Sandigan Bayan kung bakit hindi daw dapat i-suspend preventive suspension. Kasi pag may plunder case ka, pwede kang magkaroon ng preventive suspension, no? And alam mo, ang what the law imagines kasi is that a high public official accused and charged of plunder should be preventively suspended, no? For several reasons. One is that because you are an influential person, nasa kapangyarihan ka, maaari mong itamper ang ebidensya, ang mga testigo, di ba? Kaya may dahilan, kaya kailangan ka i-suspend. Pangalawa, yung integridad din ng public office, di ba? One charged with the most serious crime of plunder should not be entitled to exercising public power, mm-hmm, di ba? Hindi dapat nagpapatuloy. I-protect natin yung integridad ng kapangyarihan ng isang public position. And lastly, uso to eh, di ba? What is sauce for the...
3: Goose?
0: Is sauce for the gander.
1: Favorite ni Isko Moreno yan.
0: Preventively suspended na si Senator Jinggoy for the same charges, no? And I think it dapat nang i-apply din sa kanya na siya din ay preventively suspended.
3: Yeah. Eh, yun lang ang gusto ko lang din idagdag na parang dun sa usapin lang ng legal luminary ay baka nga naman sobrang feeling niya above na sila ng law. Kasi masyado na silang nakatakas sa impunity na because of impunity eh. Yeah. Parang nalalasing na sila sa kapangyarihan. Nakala nila hindi sila mahahabol ng batas. So, yun, deserve na mahabol kayo ng batas.
1: But I'll
3: finally
1: give Marcoleta at least itong, in fairness, let's give him due credit. Hindi ito plan B.
3: Hindi plan B.
1: Hindi yan plan B kasi hindi mo...
0: Ako may plan B na ako.
1: Hindi, ito. At least
0: check
1: siya.
0: Check out our service.
1: At least very gentlemanly, he surrendered, he went to be process. Fair. Unlike yung isa, nagdrama-drama pa si Jinggoy. And unlike yung isa nagtatago ngayon, hindi ko alam kung nasa ruleta siya. Yung isa nagtatago, kung umaasa ka na masasara yung ICC dahil sa mga bullying ng mga Amerika and all, I'm sorry, it's not gonna happen. I got a clear assurance dun sa mga European leaders na they'll do everything possible to keep the ICC functioning, including developing their own credit card system, email system, everything, para siguraduhin na hindi mawala yung ICC. Kaya yung mga kadidias natin na umaasa dahil kay Tatay Trump, si Tatay Digong ay mapalaya, I'm sorry, it's not happening. If anything, baka mag-double down pa sila ngayon because they want to show that they're gonna survive this, they're gonna come out of this stronger. Buya ka siya.
0: Okay. Mm. See you around, Senator Marcoleta. Go Marcoleta! Sino na to?
1: Hi! Oh, may presidente pala tayo.
3: President Bongbong Marcos.
1: Yan ang problema. Pero okay, nakakalimutan natin siya pa. Afterthought na siya.
3: Diba? At, ay, mag-anniversary na ang speech niya from last year. Kasi magsasono na ulit buka.
0: So, anong napala natin, Carlo?
3: Ha? Hindi, napala natin. Talagang ang statement ng Pangulo na ginagamit sa Sona will shift public direction.
0: Okay.
3: Malaki talagang impact nun sa
1: momentum.
3: Bagay-bagay.
0: Diba? Well, no, diba? He has shifted public attention on the flood control. And unfortunately, ngayong papalapit na Sona niya, bukas, diba? State of the nation. Yan ang inaantay ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng Pangulo kaugnay nung mismong inumpisa niyang issue ng flood control? Mm-hmm. Anong update dyan? Anong hakbang na ba ang na-take? No? At sino pa ba ang hinahanap? Diba? Ilan ang nakasuhan? Ilan ang makakasuhan pa? Ano pa yung mga challenges? Diba?
1: Habang nasa momentum ka ng analysis, let me ask you, will it even matter what the president says anymore? Because, I mean, in terms of articulation, good speech, wala naman problema si BBM. I think all of his speeches were pretty okay, right? Mm-hmm. Pero ang problema is parang walang audience impact. Mm. Which is like the complete opposite of Digong. Pag nakita mo yung transcription, doesn't make sense. Mm. Pero ang lakas ng audience impact. Like, can he really leverage any speech to make a big impact? Or it's more like, just don't make more mistakes, baka lalong lalala pa yung situation.
0: Hindi, yan nga yung pwedeng option eh. Baka short, sweet, di ba? And then, out of the limelight na lang ang presidente. Oh. Pero, the other thing is that, I think, kung i-approach nila tong Sona tomorrow na kailangan magpakita ng mga bagong patakaran, mga bagong pangako, bagong achievements, that might not be the best use of the Sona.
1: Time.
0: I think ang kailangan ipakita ng Pangulo ay na kaya niya pa rin panghawakan yung tiwala ng taong bayan. Hmm. Anong mga hakbang, ano yung kwento niya, 5 years, bago, 5 years yung termino, simula nang nanungkulan siya bilang Pangulo, bakit karapat-dapat pa din, di ba? Na
1: ibigay ng tao yung tiwala sa kanya. Without the question, this is going to be the most consequential because the next year,

0: Coalition niya ay buo, mm-hmm. whether sa Kongreso, sa Senado, and all. And I think this is where he's in really in trouble. Because if he goes all the way, baka kung matamaan pa yung closest allies niya, baka the whole thing implodes. Mm-hmm. And he ends up a complete lame duck in his last year
1: in
0: office.
1: Oh, yeah.
0: At the same time, there's a credibility gap. He has to show to the people na hindi selective yung justice and all. But really, what I want to ask also Sabrina here, because she's the economist here. Sabrina, do you think... Kasi may people are
2: asking, talaga nakakalimutan yung dito si Ina.
0: Kamusta yung mga investments? Kasi nga gentleman ako eh. Hindi ako katulad ng iba na ano eh, life seller.
2: Ako nagpapakatotoo ako, Richard.
0: I mean, from kasi si BBM, mahilig siya sa economics kasi PPE siya ng Oxford.
2: Nga ba?
0: Kamusta na saan na tayo sa investment? Itong Paxilica, there's a lot of discussion about this. I mean, people don't know. Has this president achieved anything? Has he brought any investment? What's going on with the economy? Because the inflation looks bad, the peso is collapsing, the outlook is not very good. And at the same time, upper middle income na tayo. Medyo feeling yayaman eh.
2: Ikaw, what do you think?
0: Ikaw na, economist na sa atin. Go.
3: Mukha naman kasing itinuloy niya yung mga proyekto nung dati pang mga pangulo, di ba? Sa akin, ang pinaka-inaabangan ko na hindi naman natin pwedeng i-attribute directly to PBBM ay yung pagpapatuloy ng pag-expand ng transport system natin.
0: Yun.
3: Diba? Meron tayong inaabangang ilang train, may subway, pero tandaan natin, nasimulan to bago pa siya dumating.
0: Inoy pa yan eh.
1: Inoy.
3: Diba? So, kumbaga lahat ng gains ng ekonomiya na at some point na undermine pa ni Digong, may investment kasi from the previous administrations. Mm-hmm. So, in a way, parang medyo swerte si Kuya.
1: Kaya nga. Tapos medyo unique lang itong zona na to kasi para magkoconvene ng lahat ng branches ng government sa gitna ng isang impeachment trial. Na parang it hasn't happened before sa pagkakailo. Okay. So parang hindi ko alam kung kasi meron pang pwedeng gawin si PBBM.
2: So syempre, hindi naman natin si Sarah.
1: Okay, kasi nga, nasa abroad. Di ba? Ako, ang personal curiosity ko ay i-announce kaya niya na bibigyan niya na ng permiso ang BIR na ibigay ang records. Kasi pwede niyang gawin yun being bagay ng impeachment trial. So we're living in interesting times at least. For this zona.
2: Okay. Oh.
3: Go Roleta.
2: Kita-kita sa zona bukas.
3: Kita-kits. Go Roleta.
2: Meron pa ba naman ang ating Roleta? Si?
3: Ayun na.
2: Oy, si Conchelle.
1: O, diba?
2: Conchelle joke.
1: Pag nakikita ko siya sa floor ng Senate, ito yung sasabihin mo, ako nga pala yung pinagpalit niya dun sa dalawang nakakulong. Diba? Kasi parang pag nagsasalita siya sa Senado, masaya na ako nasa Kongreso siya, pero I think we need someone of his caliber to be in
0: the upper sulit yung vote ng tao sa kanya bilang kongresista. And I think now you can see, even as a congressman, kasi tingin ng tao, pag senador, yun lang may impact. Even as a congressman, you can make a lot of good impact on the country and capture the imagination of the people at pinakita niya mga gawa niyan. Pero ako, hindi pa rin ako naka-move on na sa isang legislative race na tinop ni Robin Hood Padilla, hindi nakapasok si Joke na even in the top 16, I think, if I'm not mistaken. Medyo traumatized pa ako dyan. And I hope, sana, maayos natin to end. Kasi malapit na ako mag-plan B. Kakabalik pa lang pero yung plan B ko parang gusto ko na mag-plan B, so give me hope.
2: Pero diba, ano din o, diba, parang ang observation ngayon, tignan mo na lang, grabe yung nagbago talaga yung gulong. No? Dati kasi yung Senado nandiyan ang mga kapitapitagan, mga respetadong, mga mambabatas. Ngayon, si Conchelle talagang nag-represent ng House, diba? Parang nabaliktad eh.
0: Correct.
2: Parang baliktad na yung pagtingin natin eh. Diba? Sino yung lower at upper house lower by tradition, up. Yung mga nasa House, mababa yung pagtingin sa mga mambabatas dyan, yung mga district representatives. Pero makita mo naman, no? And I feel like si Conchelle very at home sa Senate, sa session floor, ha?
3: At napakamusay. Okay, tagay siya doon, di ba?
0: Tsaka party yung presence. Are strong now, no?
3: Yes.
0: I mean, Sabrina, like, we work back in the day.
2: Yeah. Ano yan? Ano yan?
0: No, back in the day. Ano yung
2: party back in the day?
0: Back in the day. Baka magkaroon ng ideas yung director natin.
2: Okay.
0: No, back in the day, we work with parties. At alam mo, mahirap kung party list ka, parang marginalized ka. Yes. Think. Ngayon, malakas ang party list. Front and center, lahat ang party list sa prosecution team and all. Diba?
3: Yes, bumabalik na naman yung, and para saan ba yung pag-represent ng mga marginalized perspectives? Para saan yung pag-represent ng politika na hindi naman karaniwan nating nakikita? And ito ang dala-dala ng party list system na sana ma-maintain natin throughout the next election cycle. Kasi ito yung, kumbaga, fresh air ng politika, fresh air ng perspectives, fresh air ng laban na manggagaling dun sa mga hindi dynasties period. Diba? Pinagtatawanan nyo talaga. But the idea is, kung meron tayong reason para kiligin. Ah, diba? Ah!

0: break. Hydration break ako dito.
1: Nang mas maayos na politika, nadala ng mga representante katulad ni Shell Diokno at Akbayan Party. Oh,
2: di ba? Tsaka hindi...
3: Laila De Lima!
1: Laila De Lima!
3: Ang daming magaling!
2: Tsaka hindi talaga to. Hindi to, hindi to tungkol sa personalidad, no?
0: Correct.
2: Tungkol ito doon sa yung Senado. Ibalik natin yung dignidad ng Senado.
3: Mm-hmm.
2: Maghalal tayo ng mga mahuhusay, may kakayahan, marunong sa batas, di ba? At higit sa lahat, syempre ay tumitindig para sa interes ng taong bayan, no? Baguhin na natin yan. Mahaba pa po yung laban hanggang 2028.
1: Yes! At sa ating pagbabalik, akala nyo, akala nyo, tapos na. Pag-uusapan pa rin natin ang performance ng ilang senator judge sa impeachment trial. Dito lang yan sa
3: With Your Respect!
2: Happy Rina Day! Ay, sorry. Mali.
4: Bawat issue, dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may

0: BRDB Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. BRDB Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang BRDB Prime Media. Ka-vibes!
1: Yeah.
2: Magja-jack.
1: Alam mo ba? Sobrang pasabog daw yung bagong love team ng With Jules.
2: Ayan na naman tayo.
1: 2.4K na yung nanonood sa atin. Hello po sa inyo lahat. Sa lahat.
3: Isisisya natin yan sa love.
2: Beautiful. Ano yung great specimen of...
1: Dapat pala hindi na ako magtayo ng ng survey firm eh.
2: Showbiz
1: show dapat.
2: Sartorial.
1: Matchmaking. Ayan. Ang bagong dating show dito ah.
3: Paalala ko lang. Welcome back pa rin. Diba? Nasa With Due Respect pa rin po tayo. Kasama ang team Pinat.
2: Kaya buhay lang tayo.
3: At dito sa segment na BS Politics, we meet you at Attorney Dino. Also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-uusapan natin ang mga controversial na pahayag ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Trending ang senador pero dahil sa mga questionableng pahayag sa gitna ng paglilitis.
4: Ito po yata yung episode na walang naduro sa show na to. Gatong sundino, kami lang dito ang pagsagot ni Padilla sa pagpayag ng ombudsman sa sesyon ng impeachment court kaugnay sa pag-isnab ng senador sa kautusan. Nasagutin ang reklamo hinggil sa pagtakas ng puganting si Senator Bato de la Rosa. Nanindigan ng ilang senator judge na dapat talakayin ang sitwasyon ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi isang impeachment court.
1: Swerte ni Senator Robin, may sakit today si Attorney Dino de Leon. Pero marami rin komisyon sa pahayag ni Padilla na dapat hindi maging one-sided ang House Prosecution Team. Buhok ba yan? Ganun na. One-sided? Na trabaho makonvict si VP Sara. Sinita pa ng senador ang mga nag-react sa loob ng plenaryo at iginiit na hindi maaaring mag-ingay sa impeachment court. Napaka-sensitive talaga ni Senator Robin. No?
2: Pero naindigan si Lead Prosecutor, Public Prosecutor Jerry Luistro na bias talaga ang prosecution pero sa mandatong ilatag ang kaso. Siyempre, trabaho nila yan. Alam naman, i-defend mo yung kabila, di ba? May dahilan kaya ang mga questionableng pahayag ni Padilla sa paglilitis. Sasagutin natin yan dito lang sa...
1: Balat Sibuyas!
2: Minus Dino.
0: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
2: Padilla dito ah.
1: Ano ka mo?
3: Sige nga.
1: Bumulong si Richard eh.
3: Sige nga.
2: Ito talaga. Plan B edition talaga.
1: Hindi ako, mauna na ako sa Plan B ah.
4: Ano Plan B mo?
1: Hindi kasi, baka naman nga, nalilito lang talaga ang ating mabuting Senator
2: yun.
1: Robin Padilla.
3: Tago sa trabaho.
4: Mabuti?
1: Oh. Alam mo kasi, hindi, courtesy yan ah.
2: The good gentleman.
1: Okay.
2: Kina-translate.
1: Hindi yan judgment or assessment sa kanya pong performance. No? Pero, kasi naman, well, sa survey din, lumalabas, marami sa kababayan natin, ang litong-lito na, confused and they find it difficult to follow the impeachment trial. No? Hmm. Yan sa survey ng Momentum Research. And tingin ko, so I wouldn't fault Senator Robin Padilla kung kahit siya po ay litong-lito na din kung ano bang trabaho ng prosekusyon at depensa. Pero ang pagkakaiba dito, of course, is that ang challenge ko lang kay Senator Judge Padilla is that siyempre, yung mga ordinaryong mamamayan, they have the luxury and maybe they can have the excuse of being confused and finding it difficult. But you are a senator judge, no? I'm sure meron pong mga kabahagi ng inyong opisina, may access po kayo sa mga mahuhusay na abogado at iba pang mga advisors dyan. Pwede nyo naman pong aralin, no? Yung takbo ng impeachment trial. Magkaibang prosecution, magkaibang depensa, one-sided po sila kasi may mga kliyente silang kailangan na i-serve, no? The House, prosecutors being the House of Representatives, the defense being the Vice President. Yung Senator Judge ang dapat na hindi one-sided.
2: Pero hindi ba ang parang problema was more like articulating what he really meant? Kasi In fairness, magaling staff niya. Kasi magandang mga statements eh. Whenever may statement yung
1: parang
2: office
1: niya. Parang kaibigan mo ata yung mga staff eh.
2: Oh. Yung staff niya magaling. So the next thing in-explain nila, hindi naman niya ibig sabihin na the prosecution should do the job of both sides.
1: Okay.
2: It's more like the way they handle the witnesses, mm-hmm. the way they interpret the evidence, mm-hmm. the way they try to, you know, steer yung discussion and all. So
1: pero
2: it's more like
1: diba?
2: The quality of cross-examination and assessment of the evidence.
1: Pero yung prosecution, kapag pinagsasagot nila yung witness, of course, it has to serve the interest of the prosecution, mm-hmm. di ba? Hmm. Alam nga namang tulungan nila yung defense na mag-cross-examine.
4: At ni remedyo naman yung defense. So kung sakaling feeling nila dehado, pwede naman sila mag-object na ginagawa naman nila very religiously. So may mga mekanismo naman na nababalanse dapat. No? So,
2: or baka hindi lang niya nag-guess kasi batis siya.
1: Okay.
2: Hindi rin siya one-sided eh. I don't know kung judge siya, DDS siya, entertainer siya. Kasi this is where kay Kapuna, nakala ko, andito si Attorney Kapuna, excited na ako. Di ba sabi niya, Attorney Kapuna, parang basically magpasalamat tayo kay Robin at Padilla.
1: Brings the color.
2: Meron ano eh, he keeps the fire, ano eh, the embers of excitement going eh. Yun ang gusto ko sa kanya. Dahil sa kanya, parang we're still keeping, di ba, tune in pa rin tayo dito sa hearings. Yun lang, kawawa lang daw yung mga nasa likod niya kasi... Hindi nila makokontrol. Pinagalitan tuloy sila, di ba? Pero baka hindi niya naintindihan na bati siya dapat, one-sided din siya. Ibig sabihin, side ng judge, hindi side ng isang kampo dito. Di ba? So, I think there's a philosophical, ontological,
1: medyo,
2: ano dyan?
1: Medyo mahirap talagang makinig sa mga senator natin. O, kasi talagang mauwi ka sa mga, ano yung mga semantics, dictionary.
2: Nosebleed time.
1: Parang yung forthwith dati, di ba? Hindi daw ibig sabihin niya na immediately or agad-agad. Ngayon naman, iba na ibig sabihin ng one-sided. Iba talaga dyan sa Senate, no? May sariling dictionary dyan eh. Kanya-kanya talaga tayo dito eh.
3: For the one-sided.
2: Pero momentum. May momentum tayo. May momentum siya.
1: Nakakabahan ako dito kay Richard eh.
2: Bumabawi si Richard. Momentum siya. Okay. Number one pa rin siya. At least just before the impeachment, before yung moment of brilliance.
1: Yes.
2: Diba? I think the first days, yung mga surveys na nakita ko, I think Okta, you guys,
1: yes.
2: you covered first. He's still very strong to be the next top senator, even as a vice president. And sabi nga ni, ano, ni, what's his name? Yung isa pang legal luminary, si Panelo.
1: Ah, okay.
2: Sabi niya, he's even in the position
1: ako,
2: in the replacement
1: for Star. Ako, si Attorney Sal, ano sa akin yan, fashion luminary. Diba?
2: You mean in the way na...
1: Nahilig ako sa mga suits eh. Minsan tinitingnan ko yung kanyang mga sinusuot.
2: What not to do? Parang Panelo or Panalo? Pag may fashion show ako, is that Panelo or Panalo?
1: Hindi, pero yun nga. Mukhang sa iba't ibang survey, no, sa Amin Man, sa Momentum, but also the others, medyo consistent ha. Number one, si Robin Padilla sa 2028. Ano pa lang, malayo pa naman yan at ito naman ay hypothetical na voting intention, but number one siya, no? So mukhang meron din siyang ginagawa, nagugustuhan ng ating mga kababayan.
2: 3 years na siyang senador. I mean,
1: sabi
2: it's not
1: nga,
2: like...
1: I wouldn't fault him kung nalilito siya. Nalilito din yung mga kababayan natin. And baka that's the appeal.
2: It works for them.
3: Huwag natin kalimutan ng legacy ng Robin Padilla.
1: What is the legacy?
3: As an actor.
1: Okay.
3: Diba?
1: Tama.
3: Hmm. Napakadaming dekada na nakita mo si Robin Padilla, ipinaglaban ang pinakakawawa.
1: Mm-hmm.
3: Sabi niya, maging sino ka man, di ba?
2: Ba't di nanalo si Cesar Montano? Ikaw naman? Bakit wala silang talo?
3: Tama naman yun. Pero sa akin, congrats na lang kay Senator Robin Padilla for always trying, for always showing up. Gusto natin mapaalala sa mga tao, may proseso tayong kailangan pagdaanan para matuto. Baka ito ang silbi ni Robin Padilla ngayon, maipakita anong itsura ng trying and still showing up kahit hindi na natin maintindihan kung ano ba yung talagang gampani natin bilang senador.
2: I think yung inspiration niya sana is si Senator Pacquiao.
1: Ikaw, sinong inspiration mo?
2: Senator Pacquiao? Kasi, yun know, si Senator Pacquiao.
4: Huli-huli yung
2: diba?
4: Moment.
2: Diba, hindi siya, di ba? Parang, I'm the world champion, tapos ng laban. I mean, he's a really global Filipino celebrity, the first, right? Really, let's give it to him. And then, nag-aral siya, di ba? Nag-aral siya ng political science, nag-NCPAC siya. You know, he even stood against President Duterte on certain issues on West Philippines and all. Yes, he didn't do well, but he's now doing well again in the service, no? Si Pacquiao, top 5 ulit. So, I mean, you know, like, if celebrity power lang, right? Robin Hood is not the only one, a great actor.
1: Tsaka,
2: famous level. But it's what you do with that celebrity, what you do to improve yourself, to you know, blend into the mold of what statesman. Mas idol ko si Pacquiao dyan ng malaya. At sana yun na lang inspiration ni Robin.
4: Tapos, binigay pa si Manny Pacquiao, 8-time world champion, hiniwalay ni Manny Pacquiao ang trabaho niya bilang senador at ang kanyang boxing champion. Mm. Wala namang hinaman ng suntukan sa Senado yan. Mm. Kaya dapat itigil na rin ni Senator Robin Padilla yung pagiging artista at OA niya. Diba? So, yun lang naman yung ginagawa natin. Ang baba na nga ng participation ng taong bayan sa impeachment trial, eh, dumadagdag pa kayo. Eh, responsibilidad ng mga senator judges na linawin ng mga bagay-bagay. May staff naman kayo eh. Meron naman kayong access at recurso para gawing mas malinaw ang bagay, mga bagay-bagay. So, imbis na sana hindi kayo dumadagdag sa gulo, nagiging kapamaraanan kayo para ipaliwanag yung mga bagay na malabo o medyo confusing sa mga Pilipino.
1: Tsaka ano ha, di ba, syempre, huwag naman masyadong sensitive. Ingay lang eh. Ikaw nga sabi mo yung mga kabataan ngayon, weak eh. Ikaw naman naingay lang na onti eh. Para ka
4: namang, papa-ethics ka kagad.
1: Oo, para namang hindi ka galing sa mga maiingay na lugar dati, di ba? So, pero swerte po kayo, Senator Robin, eh, hindi kayo knockout ngayong hapon bilang wala po ang aming Senador Dino De Leon.
4: Ngayon naman, babasahin din natin ang inyong komento sa ating talakayang ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magde-decision kami if you'll either take it or cleave it.
2: Yeah, favorite gun, cleave it lahat.
4: Cleave it lahat.
0: Take it or cleave it.
2: Horrible people.
4: Okay.
1: Sobrang excited akong basahin itong mga comments na to.
4: Grabe, i-resign ko yung isa para sa'yo. Ha?
1: Na-miss ko eh.
4: Okay. Sige, mauna na ako. Sabi ni Jamie Foxx, di ba ito yung Jamie Foxx na Oscar Award winner?
2: Oo nga.
4: Dapat, ay, nagtatagalog pala si Jamie Foxx.
2: Jamie, ano?
4: Sa China Issues United ang mga Pinoy, bakit natin nahayang kup-kupin ang bansa at teritoryo natin? Sobrang mali at sinasaktan. Upatayin pa ang mga kababayan natin.
1: Take it. Take it. 100%.
2: 100%.
1: Hindi, sabi nga ng ating China expert sa Team Pinas, ha, si Dr. Sherwin Ona, paulit-ulit, na isa sa mga pamamaraan ng China kapag ka sila ay may mga kaaway na bansa, ay hindi actually yung direktang komprontasyon, eh, kundi pahinain yung will to fight, yung loob ng isang bansa, at sabihin mo na lang na, teka, ayoko na, nakakatakot, atras na kami. Peace na lang, wala nang conflict, no? So, kailangan talaga buuin natin yung will to fight.
4: At saka kabilang dyan sa...
2: Ang macho mo ngayon, Cleve, no? I like yung will to fight. Ulitin mo.
1: Richard! Kala ko na kay Ina!
3: I think ang bagong launch team ay Cleve.
2: Para may audition.
3: Cleve tayo.
1: Genesis tayo. Open naman na tayo.
4: Pero susuga ko lang, bahagi din dyan ginagawa ng operasyon ng China ay mag-impluensya ng mga politicians.
1: Tama.
4: Maglukluk sa kapangyarihan, no? Na para mas papadali ang kanilang...
2: Hindi survey, ano?
4: Hindi survey. Ay, hindi natin alam sa lahat ng survey.
1: No comment. Tingin sila sa Australia, sa New Zealand, may mga congressional investigation dyan. Na-infiltrate talaga sila ng mga China.
2: Taiwan, sa US,
3: Taiwan, UK.
2: Michelon yan. Pwedeng sagutin ng Senate yung pagkain ng defense ni Sara on the condition na no objection allowed from defense.
4: Sabi yan ni Maverick 24.
1: Take it or leave it. Ano?
3: Eat it. Deal ng ganito. Ayaw kayong mga quid pro quo na ganyan.
2: Kasi, sa totoo lang, okay na yung defense team niya. Nakakatulong sa... stick to it. Ano, don't interrupt your enemy when they're... Ano,
1: so, ang sagot mo namin ay, walang catering, go object.
2: Take two.
1: Sige, Ina, yung pangatlo.
3: Itong pangatlo, mula kay Alma Aranilio, hindi lisensya ng mga politiko na gawing dahilan ang milyong-milyong boto niya para hindi sila punahin o maging untouchable at feeling na hindi sila pwedeng magkamali.
2: Go!
1: Take it or cleave it?
2: Caldero in.
4: Oh, ito yan yung pinakailangan mo, Cleave.
1: Siyempre, yung huling comment, no? As the
2: Ayano
1: support today, ako po ay talent manager na po
2: ng pinakabagong
1: love team, no? Pero sabi ni Maria Elena Bakabak, wow, bagong love team. Winry sa Senate, Rina sa With Due Respect. Wow!
4: Parang, take it or leave it!
2: Parang nakita ko, meron kang account na ganyan na pangalan. Planted!
1: Take it!
3: Pero
1: take it!
3: Sa
1: take it!
4: Ako! Ako, take take it simply for the reason na ka-level na ba natin ng Philippine Senate?
2: Yun.
4: So pag-ship natin.
1: Hindi ako. Take it kasi.
2: Hindi, tayo may budget tayo eh. Sila wala. Sila wala ng catering budget.
1: Take it. Love is always the answer. Love is always the answer.
3: Pero balik tayo
2: sa para sa bayan. Para sa bayan.
1: Ah, so willing ka, Richard?
4: Para sa bayan.
2: Yung catering.
4: May qualifier.
2: Catering.
1: So, sinong manatalo?
3: Kailangan pumili.
2: Yung first.
1: Ibibito ko na kayong lahat.
2: First.
1: So, kumanalo si Maria.
4: Ako din.
2: Support. Fake news.
3: Ako, itadagdag ko lang si Alma.
2: Jamie Foxx. Jamie Foxx, no question about it.
1: So, sino yung pangalawa? Si Jamie Foxx o si Alma Aranillo?
4: O, tatlo na!
3: Tatlo na!
1: So, si Jamie, si Alma, at si Elena.
2: O, producer, yung may utang tayo na isang nanalo na mug, di ba? Finoward ko sa'yo. Pakibagay yung mug niya, dalawang na daw. Sir, nanalo ka na wala pa yung mug namin.
4: Yung nagpilin po kay Richard, nag-follow through po siya doon.
3: Napapanood nyo naman po.
2: Sinisingilan ako ng kalsada.
1: Ang i-message nyo po yung executive producer. Zandro Ochon.
2: Yung number niya nasa EDSA. Alam mo yung mga billboard na may phone number? Sa kanya po yan.
4: Ayan, mga napili. Susona na naman bukas, mapanghati na naman ng diskusyon. Iba't-ibang opinion na naman ng mga bagay-bagay ang taong bayan. Pero tandaan natin, isa lang ang Pilipinas. Maski 7,107 islands natin, isang bayan at isang lahi lang tayo. Let's watch this video.

0: yun.
1: At dyan na naman po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bartabilon at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-bike check at naki-deep dive ngayon hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Kwentuhan lang ha, don't add any more elements. Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo or maybe not.
2: Yes!
0: Plan B!
2: At susunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
0: Yun!
1: Tandaan! Wala pong mali sa pag-ibig.
0: Yun!
1: Kaya,
0: macho.
1: Abangan nyo susunod na linggo ang susunod na episode ng Rina.
2: At Slim Chad. Biglang ano daw yun? Slim Chad.
0: Biglang si Dino makita nila next week.
1: Pero maraming salamat yung pinasa pagsama sa amin ngayong linggo.
0: God.
1: Kaya tandaan nyo po, walang personalan. Dito lang yan sa
0: With Due Respect!
1: Sikat naman kayo!
3: You by Jesus. Let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of light, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Usa ka adlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo. TRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawon usab sa 93.1 FMR Cebu.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabahits mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, kabahits mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: Kabay! Kabay!
4: Kung dispatcher ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa wana.
0: Favorite Music Radio 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest.
4: The hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mount

0: kanyang paborito ng ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And yo!

0: favorito na ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: CDM News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa Lunes, all systems go na. Iba-ibang grupong magpo-protesta sa SONA, handa na rin. Lalaki, nag-ala Spider-Man sa pagtawid sa malakas na agos ng sapa sa South Cotabato. Baha at landslide na itala rin sa ibang lugar sa Mindanao. Sunog siniglab sa residential area sa Pasay City. Lalaking na-trap sa nasusunog na bahay, patay. Umempo sa sahod sa Metro Manila, umarangkada na. Ilang manggagawa natuwa. Pero mga negosyante, iba-iba ang reaksyon. Pinay tennis ace Alex Ayala, umatras na sa doubles ng Mubadala DC Open. Pero tuloy ang laban sa singles. At James Reid at Catherine Bernardo, viral sa kanilang Ale Dance Trend.
1: Kapamilya, all systems go na para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Ayon sa isang political analyst, malaki ang hamon sa Pangulong kumbinsihin ang taong bayan sa kanyang mga pangako at plano, lalo't patapos na ang kanyang termino. Live mula Batas ang Pambansa sa Quezon City, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon dyan sa Batasan ngayong bisperas ng SONA?
3: Yes, then all roads lead to Batasan Pambansa nga bukas para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay nakapwesto na ang mga pulis at handa na rin ang mga kamera sa loob at tanging ang pagdating na lamang ng Pangulo ang inaabangan para sa kanyang talumpat. Nakapaskil na ang mga banner at mahigpit na rin ang seguridad sa Batasan Pambansa para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Nauna nang sinabi ng palasyo na mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang talumpati. Ngayong bisperas ng SONA ito inaasahang matatapos. Pero posibleng may baguhin pa ang Pangulo bago siya humarap sa taong bayan.
4: 90% na talagang halos tapos. Pero totoo naman, ang Pangulo kasi mga last minute, minsan may binabago pa siya mga words eh.
3: Walang sinabi ang palasyo sa posibleng lalamanin ng SONA o kung may pasabog ba.
5: Mahiya naman kayo.
3: Gaya ng flood control scandal na isinuwalat ng Pangulo noong isang taon, sabi ng isang mambabatas, inaasahan ng mga miyembro ng Kamara na mag-uulat muli ang Pangulo ng update sa flood control projects. Mataas naman anila ang moral ng mga mambabatas sa mababang kapulungan kahit may ilang miyembro silang nasangkot sa flood control scandal mula noong isang taon. Dito lang Sabado, kinumpirma ng Sandigan Bayan na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na kaso ng graft laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at 2 kaso naman ng graft at malversation laban kay dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at 3 pa respondents. Kaugnay pa rin ito ng umano'y mga questionable infrastructure projects.
6: The mood, I think, is hopeful that we can move beyond the politics, that we can move forward as a country, but also learning the lessons from the past year. While hindi naman po tayo privy, of course, on what the exact

0: Tulad ng mga paglilitis na mag-amang Rodrigo at Sara Duterte sa ICC at Senate Impeachment Court. Pero magandang pagkakataon aniya ito para mag-update sa taong bayan sa mga nagawa ng Marcos administration para mapanagot ang dapat managot.
1: The most important power of the president is always the power to persuade the public. Kayong SONA, napakahalaga pa din, tututok ang taong bayan, manonood, makikinig. That's the power of the State of the Nation address. It can change the narrative, it can change the political landscape.
0: Isang araw bago ang SONA, nagpahayag na ang mga kabataan ng kanilang versyon ng State of Youth Address. Panawagan nila pagtuunan ng pamahalaan ang lumalalang krisis sa edukasyon.
2: Sa sektor ng edukasyon, iba pang mga batayang serbisyo ay magbigay ng sapat na budget para sa lahat, no, ng mga batayang serbisyo, no. Dahil sa nagdaang mga taon ay nakita ng sambayanan, no, na kanilang inaalat ito, no, sa korupsyon, sa katiwalian.
0: Nakatakdaging sumama ang mga kabataan sa SONA ng bayan ngayong Lunes.
3: Then, alas 4 ng hapon bukas, haharap sa taong bayan si Pangulong Bobo Marcos para sa kanyang ikalimang SONA. Pero bago yan, ay magbubukas muna ng sesyon ang Senado at ang mababang kapulungan. Simple ang inaasahang SONA, walang mga pakulo, walang celebrity directors at ang PCSO Coral ang aawit ng lupang hinira. Zen.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan. At sa iba pang balita, patay ang isang Pares vendor matapos bugbugin at saksakin ng 6 na customer sa Batangas City Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, lasing umano ang mga suspect ng kumain sa Paresan. Naubos pa nila ang kanilang order, pero matapos ito ay inireklamo nila kung bakit walang karne ang kanilang Pares. Nakipagtalo sila sa biktima hanggang umabot ito sa pisikalan. Kinuyog ng 6 ang 44 years old na vendor. Isa sa kanila ang umano'y bumunot ng balisong at pinagsasaksak ang biktima. Isinugod siya sa ospital pero binawian rin ng buhay. 2 sa 6 na suspect ang naaresto habang tinutugis ng pulisya ang iba pa.
5: Isa ang patay matapos matrap sa sunog sa Pasay City na sumiklab nitong linggo. Naging hamon sa mga bumbero ang pagputok ng mga kable ng kuryente habang inapula nila ang sunog. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
6: Nilamon ng malakas na apoy ang magkakadikit na mga bahay sa Gamban Street, Barangay 138, Pasay City. Bago mag-alas 4 ng madaling araw ngayong linggo, nagkumahog ang mga bumbero na apulahin ang apoy na mabilis na tumutupok sa mga bahay. Paghupa ng apoy, natagpuan ang sunog na katawan ng isang 39-anyos na lalaki. Ayon sa Bureau of Fire Protection, narinig pa ng mga residente ang biktima na humingi ng tulong.
7: Tumisigaw eh, nandito na kaya patayin yung apoy, hindi na siya nakalabas, mausok na si natrapo. Ganun po nangyari.
6: Bukod sa namatay, wala na naitala na saktan sa sunog na tumupok sa 7 bahay kasama ang barangay hall na matatagpuan sa unang palapag ng gusali. Karamihan sa mga nasunugan, walang naisalbang mga gamit.
8: Nung anak ko po, mga 2:30 ng madaling araw, sabi niya mama, nangamoy ng kuryente tapos may usok. Tapos inuubo na sila sir kasi nag-usok-usok nga.
9: Naubos po lahat ng gamit namin. Ultimo damit namin wala. Gulong-gulo isip namin eh. Ang hirap na nasunugan. Manakawang ka na. Kailan masunugan.
6: Ayon sa BFP, mahirap ang pag-responde ng mga bumbero dahil sa makipot na daan patungo sa lugar. Ikinabahala rin ng mga responder ang pagsabog ng mga kable ng kuryente habang isinasagawa ang pag-apula sa sunog.
7: Ito ang structure, malumang bahay na kahoy sa taas. Yung sa baba ay concrete. Kaya nung nasunog siya, mabilis siyang nag-spread dahil light materials.
6: Sa investigasyon, lumabas na nagsimula ang apoy sa barangay hall. Sa unang palapag ng gusali, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi na sunog na tinatayong umaabot sa halos 900,000 pesos ang halaga ng pinsala. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation site ang mga apektadong pamilya. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
5: Naging peligroso ang pantawid ng ilang residente sa mga sapa at ilog sa South Cotabato at Sarangani. Kasunod ng matinding pag-ulan at pagbaha, dulot ng habagat nitong nakaraang linggo. Sa Surala, South Cotabato, nag-ala Spider-Man ang isang lalaki para makatawid sa kabilang pampang ng sapa noong Biyernes ng hapon. Tinangka ng lalaking tumawid sa ginagawang tulay na kawayan, pero ilang beses siyang naglambitin at muntik pang mahulog dahil sa lakas ng agos.

0: Sa huli, nagpasya na lamang siyang lumusong sa tubig at maglakad sa madudulas na bato para makarating sa kabilang Pampang. Sa malapatan sa Rangani Province, na-rescue ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Philippine National Police Maritime Group ang lalaking na-trap sa isang river island. Bigla umanong tumaas at lumakas ang agos ng tubig ilog habang nasa gitna ang biktima dahil sa walang humpay na pag-ulan. Na-rescue rin siya kinalaunan. Sa Zamboanga del Sur, gumuho ang isang bahay nang gumuho ang lupa sa Purok 1, Barangay Tubod, Lakewood nitong Sabado. Agad na rumesponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente.
1: Sa pinakabagong hit Korean serye na The East Palace, ang istorya ng isang spirit slayer na naatasang lumipol sa mga kaluluwang naghihiganti sa isang kaharian. Ang panayam sa mga sikat na K-drama stars sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
2: Isang reluctant pero magaling na spirit slayer ang ginagampanan ni Nam Joo-hyuk sa supernatural drama series sa The East Palace.
3: This being your comeback project, could you describe how you felt on your first day on set?
4: I loved it. And honestly, the duration of a year and 6 months, I don't think that it's too long. And so when I was back on set, it felt quite unfamiliar for just a little while, but I immediately got adapted to it.
2: Samantala, inamin naman ang leading lady na si No Yun-soo na excited siya sa positive reaction sa The East Palace. Dagdag pa nito, ginagamit niya ang anumang papuring natatanggap para pagbutihin pa ang kanyang pagganap.
4: I know that the greater the expectation, it's always, it can lead to a greater disappointment. So I only try to focus on what I can do, only on myself and my performance. I try to be aware of everything that I need to improve on and work to further develop that.
2: Mapapanood ang 8 episodes ng The East Palace sa Netflix. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Susunod, dalawang nagpanggap na pulis at nanutok ng baril, arestado sa Quezon City. At Kings of P-pop SB19, bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pag-unlad ng ekonomiya.
11: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
10: Transportasyon.
11: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatap.
10: Kalusugan.
11: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ang PhilHealth.
10: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
11: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
10: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ai.
6: Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Arestado ang dalawang nagpanggap ng mga pulis at nanutok ng baril sa dalawang babae sa loob ng bar sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District ang mga suspect na sina alias John at alias Ray, nakapwa 26 anyos at mga residente ng Marikina City. Sa investigasyon ng QCPD, walang naipakitang katibayan ang mga suspect na totoong membro sila ng PNP. Wala rin umano silang lisensya o otorisasyong magdala ng baril. Ayon pa sa mga pulis, posibleng dahil sa kalasingan, kaya malakas ang loob ng mga suspect na takutin ang mga biktima. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa dinanas nilang trauma.
1: Ikinatuwa ng ilang minimum wage earners ang 60 pisong paunang aumento sa arawang sahod sa Metro Manila na ipinatupad simula nitong Sabado. Magkakaiba naman ang reaksyon ng grupo ng business owners at employers hinggil dito. Nagpapatrol, Liza Aquino.
12: Alas 7 pala na umaga, kumakayod na bilang barista ang 22 anyos na tourism student na si Lea Mangubat. Bilang minimum wage earner, labis ang ikinatuwa ang bagong aumento sa sahod.
13: For me po, malaking tulong sa akin and also sa parents ko para makabawas ng din sa expenses nila. Siyan po kami magkakapatid and bunso po ako and ako pa lang po yung makaka-graduate if ever. For me as a working student po, it's very important po yung salary increase kasi nakakatulong siya sa expenses ko everyday like food, transport.
12: Masaya rin sa aumento si Christian Castillo na isa rin barista lalo na't gusto niyang makapag-ipon at makapagpundar ng maraming bagay para sa limang kapatid.
14: Pang tulong sa bahay namin, like yung mga bills namin, tapos yung ibang pagkain namin. Kasama ko pa po yung lola ko, tapos parehong magulang ko. Maganda-ganda kasi kahit papaano, yung sa iniipon ko po, madadagdagan po.
12: Ang aprobadong 85 pesos na aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila ay hinati sa dalawang tranches. Ang unang tranche ay 60 pesos na ipinatupad na nga kahapon, habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad Enero susunod na taon. Ibig sabihin yan, ngayon ay 755 pesos na ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman ang daily minimum wage ngayon para sa mga manggagawa sa agriculture sector, sa service sector, sa retail services at mga maliliit na manufacturing firms. Pero pangamba ni Castillo, posibleng mawalan ng halaga ang dagdag sweldo, lalo na kung sasabay din ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Para naman sa coffee shop owner na si Mark Vasquez, bagaman suportado niya ang pagbibigay ng dagdag sweldo para sa kanilang mga empleyado, nangangamba siyang baka makaapekto ito sa kabuuang operasyon ng kanilang negosyo.
15: Masaya ako dun sa naging implementation dahil dati rin akong service crew. Alam ko yung pakiramdam na kapag tumataas yung minimum. Ang pinaka-challenge lang sa amin ay kung kakayanin nga ba nung mismong mga branches yung ating pasweldo dito sa NCR. Sinusubukan namin na i-check ulit yung ating mga costing, yung ating mga operations para at least malaman namin kung kaya ba.
12: Hamon din aniya sa kanilang negosyo ang nakaambang oil price hike sa darating na Martes.
15: Lahat nagmamahal, hindi naman nababawasan yung mga bilihin lalo na sa mga raw materials namin. So, pero ang tanong, hanggang kailan nga ba kakayanin ng mga business owner na hindi magtaas ng presyo? Yung initial na usapan namin ay isang buwan itatry namin and then kapag hindi, i-check namin kung kaya ba naming magbaba or liitan namin yung serving, Ganun na po yung naiisip namin ngayon eh.
12: Sa July 28, inaasahang magpapatupan ng dagdag na 7 to 8 pesos kada litro sa diesel, 6 to 7 pesos kada litro sa gasolina, at 5 to 6 pesos kada litro sa kerosene. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang 85 pesos daily wage hike sa riyon, kahit pa mas mataas ito kumpara sa inirekomenda sana nilang 50 pesos wage hike. Anila, makakaapekto ito ng lubos sa mga micro and small business owners or entrepreneur, lalo na't paiba-ibang presyo ng krudo sa world market.
16: Pagka hindi naman kaya ng merkado, mataasang masyado, ay babawas ang tao. So kung wala, ay sasara. Maraming nagsasara ngayon at maraming nagtihintay kung ano mangyayari. Nadagdagan pa noong tarif ni Trump na hindi natin malaman kung paano mangyayari. It will affect the inflation, lalo na bumabalik naman yung cost of fuel.
17: Diesel is the backbone of the logistics process. Sa mga trucking, sa mga commuters. So we're afraid that there might be some adjustment on that. Definitely the economy will slow down. Itong mga consumer natin, sa dagdag ng cost nila, sa pagkain, sa transportation, they will have less money to spend.
12: May panawagan din sila sa pamahalaan, lalo na sa darating na State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes.
16: Despite all the efforts na mag-invita tayo ng investor, kulay lang tayo sa investment, kulay lang tayo sa turista, sana sa soda. Mag-focus tayo sa economic problems, bawasan natin yung konti politika.
12: Siniguro naman ang Department of Labor and Employment na mayroong nakalatag na budget sa ilalim ng Adjustment Measures Program na layong tumulong sa mga kwalipikadong micro, small and medium enterprises na hindi kakayaning ipatupad ang naturang wage hike. Liza Aquino, ABS-CBN News.
0: Pinalagaan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagbanggit sa kanyang mga pahayag sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Binanggit ni NBI Director Melvin Matibag ang Davao City Mayor dahil sa kanyang pahayag sa isang rally ng Rage Coalition noong Abril na kasama sa naging investigasyon ng ahensya laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam kay Mayor Duterte sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City Sabado ng gabi, sinabi niyang taken out of context o hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa pagtitipon, muli ring nahalal na National Party President ng PDP laban ang alkalde.
18: They always take it out of context, the corniest people.

0: Jane, official ng inanunsyo ng Department of Tourism ngayong Linggo ang pinakabagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Kings of P-Pop SB19. Kinumpirma ito ng DOT sa kanilang official social media pages. Nagbigay pugay ito sa Mahalima na nagbibigay karangalan sa pagbandera ng world-class Pinoy talent at kumakatawan sa kulturang Pilipino. Bago pa lumipad ang SB19 para sa kanilang world tour, usap-usapan na ang espesyal na send-off package na ipinadala ng DOT na tinawag na Galing Bayan Box. Nauna nang itinalaga ng DOT ang Nations Girl Group Bini bilang tourism ambassadors, kaya naman magkasama na ngayon ang Kings and Queens of P-Pop sa pagsusulong ng turismo ng bansa sa ilalim ng kampanyang Love the Philippines.
1: Susunod, ilang miyembro ng prosekusyon na babahala sa isang edited video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano. At Alex Ayala, todo ensayo na para sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
7: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
7: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
7: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musni, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
11: DCFM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang iban ang paggamit ng social media ng mga menor de edad. Ito'y matapos mapag-usapan sa 44th ASEANA Poll Conference ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Nagpapatrol Karen De Guzman.
12: Nagimbal ang lahat sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City noong Hunyo, kung saan sangkot ang 14 at 15 anyos na estudyante. Tatlo ang patay at higit 20 sugatan sa school shooting. Isa sa nasilip na posible na kaimpluwensya sa dalawang minor suspects ang pagkalantad nila sa mga bayolenteng online content at video game na Gorebox. Kabilang ito sa naging paksa sa ika-44 na ASEANA Poll Conference nitong Sabado, kung saan tinalakay ang epekto ng social media sa mga kabataan.
13: If you will connect it to the recent incident in Tacloban, these were perpetrated by minors and they are called children in conflict with the law. Okay. Of course, upon coordination and upon talk, meetings, with our neighboring countries as well as our dialogue partners, meron silang ibang batas, no? And we'll try to consider.
12: Pinag-aaralan na ng PNP ang social media ban sa mga menor de edad. Australia ang unang bansang nag-ban sa paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 na taong gulang.
14: Because of course, there are allegations that the suspects, the two minors in the Tacloban incident were influenced by this violent gaming app, allegedly, and it was agreed that perhaps we can borrow certain legislations that could also help us prevent the use of social media and other violent platforms accessible to our children.
12: Mantala, paigtingin din ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies sa ibang bansa para mapabilis ang pagtunton at pag-aresto sa mga Pilipinong pugante na nagtatago sa ibang bansa.
13: I have talked with the Interpol, I have talked with the European who are present during the conference. If we have 600,000 wanted person, siguro about 2%, about 5% are outside our country already. Kaya yun ang kailangan nating makuha.
12: Inatasan na rin ng PNP Chief at kasalukuyang ASEANA Poll Chairperson Police General Jose Melencio Nartatus Jr. ang mga unit ng pulisya na palawakin pang intelligence sharing sa ilalim ng ASEANA Poll. Bahagi rin ito ng paghahanda sa formal na pagtanggap sa Timor-Leste bilang 11th miyembro para palakasin pa ang regional security contra transnational crimes. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Sa isang pahayag, hindi sang-ayon ang Save the Children Philippines sa panukalang social media ban. Bagamat suportado nila ang pulisya na proteksyonan ang mga kabataan online at offline, naniniwala silang hindi solusyon ang total ban sa social media. Ayon sa grupo, may karapatan ang mga kabataan sa impormasyon at ekspresyon na nagagawa nila sa social media. Giit nila, nakikipagtulungan sila sa pamahalaan at civil society groups para makapagbalangkas ng mas mabisang proteksyon sa mga kabataan.
1: Hinarang ng Bureau of Customs ang isang barko galing Estados Unidos. Karga ang 3 container van na naglalaman ng mapanganib na e-waste sa Port of Subic noong nakaraang Martes. Hindi na ibinaba ang shipment matapos ipag-utos ng pamunuan ng Subic Bay Free Port na ibalik ito sa point of origin o panatilihing nakalagak sa barko. Base sa intelligence report, inaasahan ang pagdating ng 5 container van ng hazardous e-waste sa Subic Port. Naka-alerto rin ang mga otoridad sa umano ay paparating na shipment sa July 29. Kasado na ang unang makakalaban ni Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa Estados Unidos. Puspusa naman ang paghahanda ng Pinoy weightlifters para sa 2026 Asian Youth and Junior Championships, habang malaki ang pasasalamat ng Philippine Men's Volcanoes sa suporta matapos ang tagumpay sa 2026 Union's Cup. Nagpapatrol, Paige Javier.
15: Umatras na si Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa doubles ng Mubadala DC Open sa Estados Unidos. Makakatambal sana niya ang American tennis legend na si Venus Williams. Wala pang opisyal na pahayag si Ayala, pero sa anunsyo ng Mubadala DC Open, si Diana Schneider na ng Russia ang makakapareho ni Williams. Sa kabila nito, todo ensayo pa rin si Ayala para sa singles tournament. Isang oras nag-ensayo ang Pinay Tennis Ace kasama si World No. 66 Ashlyn Kruger mula Amerika. Present sa training si Coach Joanne Bosch ng Rafa Nadal Academy para gabayan si Ayala sa kanyang routine drills. Matapos ang main draw, makakalaban ni Ayala sa first round ng Mubadala DC Open si Olympic champion King Wen Zheng ng China. Kasalukuyang number 29 sa mundo si Ayala, habang si Zheng ay number 123. Puspusan din ang paghahanda ng ilang Pinoy weightlifters para sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Kabilang dyan si Alexandra Ann Diaz, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo. Umaasa si Alexandra na maipagpatuloy ang momentum matapos manalo ng ginto at makabasag ng world record sa IWF World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia.
16: Yung 49 po, parang malapit lang po yung body weight ko. Parang yung katawan ko sa 49 talaga.
17: So parang for you, kumpiyansa ka pa rin yun?
16: Yes. Pero kailangan din po mag-train tuloy-tuloy po.
15: Kasama ni Alexandra si IWF World Silver Medalist at kapwa taga Zamboanga City na si Jody Peralta.
18: Dati po, pangarap ko lang po na makarepresent ng ibang bansa. Dati po, nanonood lang ako ng mga laro nila. Tapos ngayon, ano na po, nakalaro na po ako. Sobrang thankful po.
15: Kabilang din sa babandera sa Pilipinas, si IWF Junior World Championships gold medalist Albert Ian De Los Santos. 13 ang ipapadalang Pinoy weightlifter sa 2026 Asian Junior and Weightlifting Championships na gaganapin mula August 7 hanggang 14 sa Tashkent, Uzbekistan.
19: Emojis, okay.
15: Samantala, malaki ang pasasalamat ng Philippine Men's Volcanoes sa suportang natanggap nila matapos magwagi sa Union's Cup. Nakamit ng Volcanoes ang back-to-back titles matapos ang dominant win sa Malaysia 39-18 sa final na ginanap sa Thailand.
20: It was never about repeating. It was always going out there and writing this chapter and being dominant.
21: It was really awesome to see the boys come together. Some really tough patches, especially in the semifinal and the final. And when you go through hard things together, it makes it that much better when you win.
15: Target din ng Volcanoes maibalik ang suporta sa National Rugby Program, lalo na't ang bansa ang mag-host ng 2027 Union's Cup.
22: For the likes of those growing up in the Philippines and who are interested in rugby, we could sort of be their voice, and you know, you could see the passion on the field when we sing the national anthem.
15: Sunod na sasabak ang Men's Volcanoes sa Rugby 7 sa darating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: James Reid at Catherine Bernardo trending sa kanilang video collab sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
2: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay
3: ng Pilipino.
4: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musni, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
23: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Hindi siya naman napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
25: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
26: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Tuloy ang paglilinis ng mga residente kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng baha sa Davao City. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Barangay Los Amigos. Isa ang namatay sa Barangay Talandang matapos tangayin ng rumbaragasang tubig. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
4: Matapos malubog sa baha ang bahagi ng Davao City nitong Biyernes kung saan napilitang umakyat sa bubong ang mga residente. Ngayon, matinding paglilinis sa putik, mga sirang gamit at basura ang kailangang atupagin ng mga residente. Di rin pinatawad ang Leon Garcia Senior Elementary School sa Bangkal, Davao City. Kita ang bakas ng taas ng tubig na inabot ng baha. Halos umabot na sa ikalawang palapag ng school building. 18 silid aralan ang apektado ng baha. Basa ang learning materials, school supplies, mga upuan at desk, maging ang mga electronic devices gaya ng television at printer. Nang hihinayang sila, lalo't bago lang nilang pinaganda ang paaralan dahil sa assessment at sa umpisa ng pasukan.
5: 1 week ko lang class dito. Switch to blended, then ang mga hindi affected na mga teachers, sila ang mag-print from kinder to grade 6 po. Baka pwede sila tumulong manual labor, and lahat ng school supplies ka na kay lahat ng paper namin, yung mga lahat talaga sir, wala talagang naisalba.
4: Tumulong naman ang Central 911 sa pag-alis ng mga putik sa mga classroom. Sa report ng Office of Civil Defense 11, patay ang 54 na taong gulang na lalaki matapos tangayin habang sinubukang tawirin lula ng motorsiklo ang rumaragasang baha sa Luman Peak, Barangay Talandang, Tugbok District. Nagdeklara naman ng state of calamity ang Barangay Los Amigos dahil sa epekto ng dilubyo. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 200 pamilya ang apektado ng baha at may mga nanatili pa sa evacuation centers. Kabilang sa mga binaha ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa NHA Bangkal. Anya, hindi ito ang unang beses na binaha ang kanyang bahay sa Davao at kinwestiyon kung ano ang nangyari sa flood control ng lungsod. Wala pang tugon ang lokal na pamahalaan tungkol dito. Pero panawagan ni Senator Christopher Bongo na taga Davao City na huwag nang haluan ng politika ang nangyaring baha sa lungsod.
6: Ang nangyari, no, may mga lugar talaga na magbabaha. Mabilis magbaha, lalo-lalo na pag-abutan yung mga high tide na malakas yung volume ng ulan, pag umuulan sa buong Pilipinas, meron naman talagang nababaha na lugar. Totoo lang, hindi po dapat haluan ng politika yung pagbabaha.
7: It's really sa urban development. Nagde-develop yung mga tao na nag-construct ng concrete. Gina-block niya ang mga waterways, mga daanan ng tubig. Siyempre, yung tubig pupunta sa ibang lugar. Oh, kasi hindi nga maganda ang drainage system. Hindi konektado ang drainage system ng mga subdivision ten events sa national.
4: Tapos ang baha, agad namang nagsagawa ng cleaning at clearing operations ang iba't ibang teams ng Central 911, Senro, CDRMO, City Ancillary Services, BFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Hernel Tokmo, ABS-CBN News, Davao.
8: Inararo ng isang provincial bus ang nasa 11 concrete at plastic barriers sa EDSA busway sa may southbound lane ng Quezon Avenue sa Quezon City madaling araw ng Linggo. Ayon sa MMDA, nangyari ang insidente bandang alas 3 ng madaling araw habang patungong Metro Manila ang bus na mula Abra. Gumamit pa ng crane ang MMDA para alisin ang mga nasirang concrete barrier at ikarga ang mga ito sa truck. Isang heavy-duty tow truck naman ang inihanda para hilahin ang bus matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa harapan. Sa investigasyon ng MMDA, posibleng nakaidlip ang driver kaya nawalan ito ng kontrol at sinalpok ang sunod-sunod na concrete barrier sa busway. Bahagyaring nagdulot ng pagsisikip ng trapiko ang insidente. Naibalik lang sa normal ang daloy ng trapiko matapos matanggal ang sumalpok na bus at mga nasirang barrier.
3: Binatikos ng grupong Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura ang administrasyon sa planong pagtatayo ng Artificial Intelligence o AI Hub sa Clark Special Economic Zone. Ayon sa grupo, ang pakikibahagi ng Pilipinas sa proyektong pinangungunahan ng Amerika ay magpapalala lang ng sitwasyon ng agrikultura sa bansa. Ayon sa grupo, maaaring magsulong pa ito ng pang-aagaw ng mga lupa sa gitnang Luzon. Maaari rin umanong malagay sa panganibang kasarinlan ng bansa sa supply at produksyon ng pagkain at magdulot ng mga banta sa kalusugan dahil sa pagkasira ng kalikasan at kapaligiran. Pero ang labis na ikinagagalit ng mga manggagawa sa agrikultura ay ang paggamit umano ng administrasyon sa mababang sahod sa kanayunan bilang pang-akit sa mga dayuhang investor. Una nang sinabi ng Basis Conversion and Development Authority na ang proyektong ito na bahagi ng Pax Silica Initiative ay dinesenyo para maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya at kalikasan ng bansa.
8: Nagsagawa na ng kilos protesta sa Quezon City ang ilang grupo sa bisperas ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may paalala naman ang PNP sa mga ralistang may planong magsunog ng FEG. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa harap ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa bisperas ng SONA. Simbuloan nila ito ng pagtutol nila sa pagkakalbo ng kalikasan dulot ng ilang proyekto ng pamahalaan. Bahagi ito ng kanilang caravan bago ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Mula DENR, nagtungo ang grupo sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform kung saan tinapunan nila ng putik ang mga FEG ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte at saka itinuloy ang protesta sa harap ng Camp Aguinaldo.
10: Bawat ahensya, ipinapakita namin ang kalagayan ng isang sektor at ipinapanawagan namin ang iba't ibang panawagang batay sa kanilang isyong at hinaing na kinakaharap.
9: Iba-ibang tema ng FEG ang tampok sa mga kilos protesta tuwing sasapit ang SONA ng Pangulo. Ngayong taon, tinawag nila itong Puppet and the Puppet Master na nagpapakitaan nila ng tahasang pagkontrol ng Estados Unidos sa Administrasyong Marcos.
11: Year-round military exercises at ngayon ay meron tayong Pax Silica na kung saan na magbibigay ng lupa, pandarambong ng ating yamang likas.
12: Yung FEG sa esensya ay yung makasining na pamamaraan ng pagpapakita ng galit doon sa kasalukuyang nangyayari. Yung pagpapakita nung patuloy na kahirapan ng sambayanan.
9: Dekada 70 sa panahon ng martial law sa ilalim ng diktadurang Marcos Sr., sinimulang gamitin ang mga FEG ayon sa co-founder ng Project Gunita na si Carl Patrick Suyat.
13: Hindi sinunog yung FEG at the time. Binato ito kay President Marcos paglabas niya ng old legislative building, palabas na siya.
14: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
13: Mikot sa kanya and nag-wild, ang term at the time was nag-wild-wild west, talaga nagwala ang Manila.
9: Sa paglipas ng panahon, sinusunog na ito ng mga rallyista, simbolismo ng galit sa pamahalaan. Pero ngayon taon, katuwang ng PNP ang DNR sa pagbabantay kung may magsusunog ng FEG.
15: Sila po yung magtutukoy kung meron pong magiging paglabag sa Philippine Clean Air Act or iba pang environmental laws na idodocument po nila. Nandyan po yung ating Bureau of Fire, hindi muna sila arestuhin pero agad pong aapulahin yung kanilang ginagawang susunoding FEG.
11: Ang pagsunog ng FEG, part yan ng protected speech. Ang Clean Air Act, tinutukoy basura. Ito ay hindi naman basura. Artwork yan, saka legitimate protest.
9: Pero kung may kilos protesta laban sa administrasyon, meron ding isasagawang pagkilos ang supporters at mga kontento sa Pangulo kasabay ng SONA.
16: We stand for our PBBM sa Pangulo po. Yun po ang tema ng rally bukas. Ang kanyang pamunuan naman tuloy-tuloy ang kanyang programa despite na may mga problema sa krisis sa ating bansa. At tuloy-tuloy naman may sa medical, lahat, sa mga labor sector, sa mga lalo na sa West Philippines. Yun ang talagang dapat protektahan yung ating yung West Philippines rin.
9: Dahil dito, mahigpit na babantayan ng PNP ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Maglalaan ng tatlong linya para sa daraanan ng mga rallyista pero hindi na sila papayagang makalapit sa batasang pambansa. Maglalagay din ng zipper lane sa bahagi ng Elliptical Road, Filcoa at Doña Carmen upang maibsan ang pagbigat ng trapiko. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas ng privado at pampublikong paaralan sa Maynila at Quezon City para mabigyan ang pagkakataon ng mga mag-aaral na mapanood ang SONA ng Pangulo. Jesse Cruza, ABS-CBN News.
3: Bukas ang House Prosecution Panel sakaling unahin ng Senate Impeachment Court ang defense team sa pagtalakay ng grave threats kontra kay Vice President Sara Duterte. Nababahala naman ang ilang miyembro ng prosecution sa edited video na ipinost ng isang senator judge sa social media. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
17: 2007, Your Honor.
18: Magkakaalaman sa Lunes o Martes kung itutuloy ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa Article 4 o Grave Threats laban kay Vice President Sara Duterte. Uusad na sa susunod na Article of Impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon sa prosekusyon, wala rin namang problema kung uunahin muna ang depensa sa presentasyon nito kaugnay ng grave threats.
19: Wala ho tayong strong feelings against it, no? So kung yan po yung magiging pagpapasya ng Senate Impeachment Court, then the prosecution will comply.
20: Ay, sa akin, maganda po yun. Dahil unang-una, at least sariwa pa no, sa mga tao para mapipicture po natin yung buong kwento sa kada article bago po tayo mag-move forward sa panibagong article. Kasi kung papatapusin na natin, baka nakalimutan na natin yung nangyari o naganap dun sa unang mga ilang article.
18: Pag-iisipan pa naman ito ng depensa.
21: May pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga. But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinoconsider namin, syempre yung availability of witnesses. I think by next week, we'll have an answer.
18: Ayon kay Chua na siyang nakatukang mamuno sa Article 1, una nilang isasalang ng mga testigo ang dalawang land bank employees na nagproseso sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nasa 13 ang testigo ng prosekusyon sa issue ng confidential funds. Pero posible anyang mabawasan ito.
20: Titingnan natin yung magiging flow ng discussion kung doon pa lamang ay matibay na at hindi na kinakailangan ng mga corroborating witnesses, babawasan na natin ng mga testigo.
18: Samantala, pinag-aaralan din ng prosekusyon ang gagawing hakbang kaugnay ng inilabas na edited video sa official Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. Dito makikita ang ilang pinagdikit-dikit na bahagi ng pagtatanong at sagot sa oral arguments ni na House Prosecutor Representative Chel Jocno at Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagsabpina sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. May mga kataga itong nagbabakasakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Lumalabas na galing ang video sa page na Bisaya Napud.
20: At the very least, siguro, gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para ma-actionan po yung mga ganitong klaseng pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang Senator Judge.
18: Ibabahala rin ito ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong dahil posible nito ma-question ng impartiality o kawalang pinapanigan ng isang Senator Judge sa kaso. Giit ni Adyong, tungkulin ng isang Senator Judge na maging patas at magpasya base sa ebidensya at hindi mag-abogado sa alinmang panig. Sa kanyang social media post, nilinaw ni Diokno na ang lumabas na mga pahayag niya sa video ay kinuha sa kanyang pagpapaliwanag kung ano ba ang fishing expedition. Binigyang diin ni Diokno na hindi nagbabakasakali lang ang prosekusyon dahil may sapat na anyang dahilan o basehang nakita ang Anti-Money Laundering Council records patungkol sa mga transaksyong dumaan sa bank accounts ni Duterte at kanyang asawa. Para naman sa Akbayan Portalist na kinakatawa ni Diokno, nakalulungkot umanong ganitong klase ang content ng isang Senator Judge na tila umaayon sa linya ng depensa. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Senator Pia Cayetano pero wala pang tugon ang kanyang kampo. Turned off na rin ang comment section ng kanyang social media account sa mga hindi follower. Sa Miyerkules, July 29, ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
3: Maghahatid ng saya sa mga kapamilya sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa Barrio Fiesta London 2026. Viral naman ang rendition ni Darren Espanto ng kanyang o ng kantang Risk It All. Ikinatuwa rin ng fans ng seryeng Someone Someday ang collab nina James Reid at Catherine Bernardo sa isang video post. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
1: Good vibes ang iahatid sa Filipino community sa United Kingdom ng real-life celebrity couple Janine Gutierrez at Jericho Rosales bilang headliners ng Barrio Fiesta London 2026 sa Apps Court Farm sa Surrey. Para kay Janine, espesyal ang pagkakataong ito dahil unang beses niya makasama sa isa sa pinakamalaking pagtitipo ng mga Pilipino sa United Kingdom.
2: Matagal na rin akong di nakakapunta sa London, so I'm excited to see the kapamilyas in the UK. I'm just happy kasi syempre we get to celebrate with our OFWs and sana maging happy sila na makita kami.
1: Samantala, excited ding makabalik sa London si Jericho Rosales, lalo na't makakasama niya sa pagtatanghal ang singer na si Jed Madela.
22: I'm excited. I've been there before and we're gonna be with Jed, so it should be fun. Yeah, Jed's such a great performer and singer. We're so excited and it's a great weather.
1: Bukod sa mga performance, sinabi ni Janine na nais ang personal na pasalamatan ang mga overseas Filipino sa patuloy na suporta sa kanilang mga proyekto. Lalo na matapos maging number one sa Prime Video ng The Loyalty Game.
2: Ako syempre happy ako na makapag-thank you ng harap-harapan sa lahat ng suporta nila sa mga palabas natin, of course. And yun nga, makisaya lang and hopefully makapagdala ng konting ligaya sa mga kapamilya.
1: Samantala, muling nag-trending ang singer na si Darren Espanto matapos mag-viral ang kanyang rendition ng kantang Risk It All ni Bruno Mars. Bukod sa mga fans, pinuri rin si Darren ang kanyang mga kasamahan sa industriya, gaya ni na Alexa Ilacan, Ann Curtis, Jonah at iba pa. Inawit ni Darren ang kanta sa harap ng Sydney Opera House habang nasa Australia para sa ASAP FP Australia. Speaking of trending, ikinatuwa rin ng mga netizen ang collaboration ni na Catherine Bernardo at James Reid na mga bida sa sering Someone Someday. Ipinost ni James ang cute na video nila ni Kat sa loob ng sasakyan habang sabay na kinakanta ang kantang Ale. Sa caption, kinongratulate ni James ang buong produksyon ng Someone Someday matapos maging number one ng serye sa Netflix Philippines. Daniel Krishnan, ABS-CBN News.
0: Yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Kabay!
23: Kabay!
24: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni ni!
25: Kabays, kabays, kasama sa wana.
26: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
27: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay,
26: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
27: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
26: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Pagi Ain Gedai. San-san sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni!
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Buntag na vibes.
4: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
3: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
5: You were dancing through the lightning strikes.
3: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one.
4: FM Radio Cebu's weekly countdown.
3: Favorite music rundown.
4: Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1.
3: Kavibes, mauna ni! Sayong na to vibes!
2: DJ, drop the beat!
3: Party na to vibes!
4: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
3: Kavibes sa unto.
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Kavibes, mauna ni.
6: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes.
3: Kavibes Sabado pamukaw.
6: Alas 4 sa'yo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: Sansan sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: paborito ng ating sakahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

mga kabarns, alas 6:34 na sa gabion. Ay, kumusta ang talento mga kabarns karon? May kapag sikay-sikay. Mauanon nga kagabion mga kabarns. No, kumusta man ang inyohang kagabion na nga paskang kuan naman o tugnawa man? Napay ko ang sir, napay pawa sa tugnaw sa Ringas. Kaya mo sa Ringas, ha? Ano sa mga kabarns karong naminaw? Siyempre, kamo na mati sa tuwa paborito radio sa Sugbo mga kabarns. Kabisayan og Mindanao.

Oni ay nahog gamay na oni. Oni kana ang maayo nga pagpaminaw ni Ma'am Arsin Dalangit mga kabayan sug si kana ang G Z. Si Ma'am Junix, gika ni Ma'am Junix mga kabayan. No? O may nga pagpaminaw ha. Salamat kay Ma'am Arsi sa imuhang pagpaminaw. Kauban ni Z din ha. Z. Abasa kayo muna. O niya, syempre, sa ito mga kabayabs ka na nagbiyahe, padong sila mga kanaang Pinoy Anan, padong mo uli mga kabayabs, huwag asa mo padong mabumudyo.

hands up, hands up. Put your hands up. Hi mga ka-vibes. Mayong gabi is pag-usap alas 6:41 na. Itaas, itaas, itaas. Isang baso mga ka-vibes, mga nag-ipis-ipis baso ining adlong Domingo, ha? Adya, syempre, mga ka-vibes, gawas sa kanaang karo perte maging tugnawa, perte maging uwana. Onsa may nindot, ika na ang higupon. Oh, nga pagkapawa sa kanaang tugnaw, Sir Edcas. Ha? Onsa may nindot, higupon, mga ka-vibes, Sir Edcas. Onsa may nindot, higupon sa adlong Domingo, nga paskang uwana, paskang tugnawa. Ha? Onsa may nindot ko na mahigup ko, no? Ha? Onsa may? Onsa? Ah, katukuan, panak manimuha. Panak manikay Sir Edcas, Rada. Ay, so mga ka-vibes, ginamit.

karon ana siya. Oy, good evening. Ano pa shout out boss? Ana siya nga watching here Purok at Tambis Binabang Bugo City. Ha! Mayang gabi sa ito mga kabayans, ginaminaw, dias may Binabang Bugo City mga kabayans. Dias may Purok Tambis Binabang Bugo City. Si Dudong Anthony Maloon. O dias, syempre, si Mami Manayon, ano siya, good evening, kabayans, DJ Rico Mambo. Ika ni Mami Manayon, ano si Yanji, kanaang Torion Pritz. Ano siya, shout out, asan ni, shout out diha, Choi from Compostela, Cebu. Ay, kapag paminaw, Choi, ha, dias may Compostela, ha? Aliya, syempre, si Uncle, alas si kanaang Uncle D, kanaang DJ Jill. Usa sa itong mga bymix, mayo ko nung pagpaminaw. Uncle, mayo pagpaminaw ha, salam mo, niya kanaang singan.

Aktol sa Redocto Family og Baoya Family, Alser Family, Happy Sunday DJ. Alright, Happy Sunday! Anas nga minawin din DJ Rico Mambo, Loginsan, Kobati, DJ Jong, Audi ka ni Marlon Tante, mga kabahay. Nilat ang baboy DJ Rico Mambo, pawala sugnaw kada. Oo, na. Para na sa mga kabahay, sir, ako bago-bago na ni hapon. Ang akong sudan mga kabahay, kay Larang, Paskang Inita. Aha,

mambo. Sabaw sumba. Sabaw sumba ng talata ko no. Alahala, sa itong mga kabibs, karoon na sumainindot higopon kay Paskang Tugnawa man. Bawastog na mga kabibs. Unya parisan ng mga manindot ng mga sunata. Kawan na nga itong 5 mixed DJs pa rin DJ Jong. O niya, alas 6:44. Balik na karoon na mga kabibs. Siyempre, hindi hilang sa itong favorito radio ha. 93.1 FMI, your favorite music radio. Cebu, mga kabibs. Onside! Nindot higopon kay Paskang Tugnawa. Text na sa ito ang numero 0995472-0802 or sa ito ang mga kabibs ng FB page DJ Rico Mambo. Kumbate pa rin DJ Jong, 5 Mix DJs.

At oras magkakabayan sila 6.50 na. O, siyempre, come on na minaw sa itong paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy, magkakabayans, muna na ha, muna na, muna na. Ang nag-ukay splaka, magkakabayans, paring DJ Jong. Marabiha mo nag-ukay, paring DJ Jong splaka, ay no. O niya, siyempre, sa mga nagbiyahe. O suman, huwag mo magmagulbol, dinas baha, magkakabayans, no. Huwag mo magsigig bagulbol, paita sa roro yung sigig uwan. Ang sa puro sigig uwan. Ang sigigig bagulbol, magkakabayad si uwan. No? Pero guwa sa uwan, magsipong init, bagulbol sa init. Pero karon adlaw, gabi naman magkakabayad. So siyempre, uban, magaanag yun sa muka ng sigig uwan. Maskan sa muka ng sigig uwan, no? Labi na nga, padong ka mo uli karon ani alta ka sa mo trabaho, magkakabayad. Sus, ang imuhang sapatos ng pagtrabaho, asa man ka mo kuan, maglakad-lakad ka rin na nga ang garsada mga kabayabs na perti naman yung bahaan. Perti naman yung kanaan taong tubig mga kabayabs.

0: tubig. Wala. Yaw-yaw ang tawag sa ate. O si Dodong, Inday. Suspaita ni si Gigoan. O niya, katupaging waydang payong, waydang raincoat mga ka-vibes. Sus, di ginta kalakaw ini. Magsige na lang tagtago ini sa kuan. Kana ang establishmento. Kung asa mo ni pasilong karon, sige na lang tago. Kawa may dang payong. Yung muna. Sa ito mga ka-vibes, di ta malimot sa pagpahinom dom nga. Mas maayo magdaan na lang gin mong payong daan. Na. Eh karo panahon na, paskang. Mukalit lang uwan gin mga ka-vibes, no? O niya, sa ito mga ka-vibes, karo naminaw dire sa ito ang text line. Ang ato pangutana, unsa may nindot higopon mga ka-vibes sa adlong Domingo nga paskang tugnawa. Ana sa dali ang nindot ana din si Rico Mambo. Ang nindot doon ka na ang higopon tinuwa. Ang sama ni tinuwang isda o tinuwa nga ka na ang kuan. Ang tinuwa nga manok. Matuwa ba manok? Nilataan siguro manok, no? Dito, tinuwang isda mga kabayos. Dito itong isdang bansikol. Katong isdang bansikol, katong banto kay Gunon. Paskang lamia. Mutangan ni mong daghang kamatis o nedayon Bombay. Impas mga kabayos sa higop ng kapaskang inita. Nindot kay higop pong tinuod ha. Tinuwa mga ka-vibes ang kanaang usas mga the best gear nga. Kana bitong mahigop ka, mahigop-higop karong ting-uwan. Labi na karon ipanihapon. O niya, anas lang tinuwang isda DJ. O kana tinuwang isda. O niya, kinsa pa man ni Dennis Pika, kana po siya mga ka-vibes nga. Kana ang good PM DJ Rico Mambo pagkanindot sa mga disco. O niya, mong great lang ko dito sa barangay Hinapo, Tomas Opus Leyte. Ako ang mga anak, happy fiesta ninyo di anak ha. Jeno Erika, salamat sa pagbasa. O niya mo request na ikong touch by touch. Ka-vibes mo na ni Magno Bornea. Dari sa Magikay Elementary, Mandawi City. Okay. Ano siya nga din si Rico Mambo, nindot tinuwa. Oo, tinuwa sa degin niya ha. Ano sa nindot ang tinuwa. Ang lami karon tinuwa agad ko no. O niya, dari sa kika sa magkakanaon. Ano siya nga DJ Rico Mambo, paplayan ng Shaggy. Cherry Cherry di ay Shaggy naman hinoon. Ano siya nga paplay sa Cherry Cherry Lady alang alang kang Emily Lorenzo Salma ano si Rani Rani ni Dires Karkar o Randy Dires Karkar City. Okay. O niya, niya na po siya ka-vibes, mayong unto. Sama ni mayong unto. O niya, GC Trangia Pram, Dagongdong Panas Consolacion. O sa ko mga kaoban, Ramer, Dako og Mata. Oy, Dako og Mata, Ramer. O niya, si Mike, no, Kasipong, si Mike Kasipong, Dako og Tiyan. Na, ang sagunay na. O niya, si John Nino, ala siya, si John Nino, Dako kayo gagtang. Ang sumay agtang nga na, murag agtang santakan, hantakan. Ano siya nga ako ang driver si Lauro Sagarino nga taga Narca nang kaabani Consolacion Cebu. Ano siya shout out nilang tanan. Okay sige. Tayo pa kumino. Ano siya address ato ang FB page mga kabayan dotas mga tugar oi. Five Hits DJs Domingo Descorado. Ika ni Jerry Liarta. Ano siya congratulations sa team teammates ninyo gabi eh. Wala, Jay, wag yung musagal sa kuang gismail, sayang nga. Oy, ganaang, sir, sir Jerry, Liarta. Ganaang, maulagi na ako nung mga ito yung among nadonggan. Murag na ako nung kay kuang ganito nga musugal. Apan, maulagi, wain na no call man ko na. Sa makuntahan nga, kaingon po kita po kung kontra nga, wa na, siguro na tapil di. Salamat ha, sa paglantaw, kabayag sa Jerry Liarta. Yes, may barangay bayi, Asturias. O niya si Jericho Lopez, ano sa good evening DJ. O niya pa shout out ko dire sa may Kabilao, is Kabilao Island, Loon, Bohol. O niya Kabangkukan, Purokdos, dika ni Jericho Lopez. Okay, salamat. O niya si Tigasin, Duaris Blanc, ano siya nga pa shout out. Kabayb, si Tio Hilaylayan. Tanaw po demo diha ka na ang sayangan ni Tigas. Tanaw demo di Tigas, ka ng Hilaylayan Tigas. O niya, si DJ Franz, Frank G. Bayawa. Di Doktor, so good evening, DJ Rico Mambo. Okay. O niya, nilatan na baboy, DJ Rico Mambo. Ang bawa sa tugnaw karon. Tinoon sad, no? Sige. Alas 5:55, pre, na kay greetings diya, pre. Pre, DJ Jong, ato paminawan, ato vibe mix DJs. Okay ka na, pre.
1: May gabi, ato mga ka-vibes, ya. Naminaw sa Tingonuan, yun nga panahon.
0: Okay.
1: May nindot sa doon ni Paminaw kay Tingonuan, ya. Shout out na ko ni paring Rimar Anoko, IDG member ni siya niya.
0: Okay.
1: Nila ni Donix Bands diya sa Astoria Cebu. Okay. Daghang salamat.
0: Asama sa Astoria siya, pre?
1: Paano man, pre? Astoria sa may ingon, pre.
0: Okay,
1: Donix Bands, eh. Shout out, eh. Diya sa tanang taga Astorias.
0: Okay.
1: Ni Boss Bernie Andos.
0: Boss Bernie.
1: Daghang salamat sa imong pagpaminaw, pagtanaw sa tong live. Okay. Sa atong mga ka-vibes sa Lapu-Lapu, dagan salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Okay. Sige niya. Salamat kay pre. Mura to.
1: Kanala sa pre.
0: Okay, sige niya. Ikaw pre, unsa may nindot higopon ron pre?
1: Nindot higopon pre, kanang kuhan ko pre, tohod pre. Tohod sa baboy pre.
0: Tohod sa baboy.
1: Tohoy, tohoy. Lapi ka na higopon niya. Na ikuhan. Na isagol-sagol ganing mga... mga otanon.
0: Otanon.
1: Nindot kinay gupon ron na 1-1 ba para painit sa lawasan.
0: Painit.
1: O higupon nga ka ng makapanindot.
0: So pag higupin mo?
1: Dili, kuhan pre, dili na sa lutoon pre. Kanang painit pre. Nindot higupon pre nga ka ng nagin with feelings pre.
0: So ano yung pag higup?
1: Kanang,
0: Okay, sige, salamat pre ha.
1: Salamat sa pre.
0: Okay, ano siya nga po hindi itukar ang Totoy Bibo DJ Juliet Kudoy sa ang sungot. Totoy Bibo kuno pre. Ang karoon tagtaon ma'am, ito ni pangitaon ni mong ibangayong awit na Totoy Bibo. Ano siya nga DJ Rico Mambo, ang lami gayod, tinuwang isda, parisan og mais nga ganon. Paskang lami ah, magnuburnia ni. Tinuon gina. No? Paskang lami ah, gina na mga kawarms, gina ang tinuwang nga isda. Ano niya, parisan ni mong mais nga ganon, katong mais disisize. Oh, kana ang pino-pino gamay ba no? Ano siyempre, alas 6.57, balik na karuntaw taon mga kabahibs, manginabuhi sa ata. Ang siyempre, dinilang sa baboritong radio, 93.1 FMR Cebu mga kabahibs. Ang nag-okay sa plaka pa rin din si Jong Domingo Descural.

Ito oras magkakabayan sa las 7:01 na sa kagabion. O di ba nga pagpaminaw ni Kuanha, Mamlorna Margarita magkakabayan sa nasa dire. Okay, sige. Okay, si Jerry Lierta, nasa good evening, DJ. O di ba shout out ko dire sa may Kabilao Island, Loon, Bohol. Okay, Kabkaban, Brokdos, Kunoday. Okay, sige, dire speakers, gika ni Ma'am Lorna Margarita, nasa place of shout out may... Newfie ba ni from Australia celebrating his birthday at 32-year-old guno mga kabayds. Gikan ni kanaang Tiho Clark. Salamat sa

Dia semai Rustans Farmasi. Farmasi. Dia semai Rustans mga kabahin. Susan is mga gwardya. Si Ati Damslab Gulminaris gani Anto.

mga kabayan sa manginabuhi sa ta. Balik ni karong tanto, dala 7-3 na mga kabayan. Onya Ronel Aligato, Hutok Maya, ano siya nga pa shoutout sa Tagaytay Tabla, Danao DJ. Alright, come on! May kapagpaminaw sa taga Danao ha, Tagaytay Danao, ika ni Ronel Aligato mga kabayan. No? Onya siyempre, ang atong IB page is DJ Rico Mambo Live ta. Ang atong numero is 09954720802. Ang pangutala mga kabayan sa Anlang Domingo, onsa may nindot higopon na paskang tugnawa, paskang uwana. Onsa may nindot higopon mga kabayan. Alas 7 na, Domingo, Diyos ko.

0: Atong oras mga kabayan, alas 7:05 na sa kagabihon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa Presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Sayo na to.

0: 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag, dinhi, yung favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: paborito ng ate sa kaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

oras, mga kabayans, alas 7:15 na. Okay, ano yan siyempre, sa ito mga kabayans, karoon na minaw, ay kumusta man din na asgawas karoon mga kabayans, sige pa maghihapon ang ganaang totaligsik, no? Ang saman, sige gihapon ang ulan-ulan, uwa na, ang ganaang ba, ang saman, mingaw na din na karoon? Ano yan siyempre, sa ito mga kabayans, karoon na minaw, alas yan nga din Jericho Mambo, ang mga asani, mangutana na asani, Ma'am Tana ko nagdaog na ang duwa sa San Miguel og Inlik. Oh, haman na sir. Oh, haman na. Daog ang kanaang daog sa Miguel pre. Ang daog sa Miguel. O saman, eh baliho ko na kay lubong mga ito San Miguel ganiha. Ha?

an sa piyesta di sa inyo hati mura o gadaang hapit naman dahing piyesta po din hati ay ano si Ma'am Lorna Bonaldi si Jong nindot higupong sabaw sa tinulang manok hehehe

Tanaw sa radyo. Ania Minas Live. Ania si DJ Franz Frank G. Bayawa. Ana siya nga Otan Kalamonggay. O diya, subakan ko nagbisayang manok ni Jericho Mambo. Sarap may sili. Kana, no? Labi na galang-halang ang kanaang sabaw. Pasgang lamia. O diya, si Jefferson Digamos. Ang sa magandang gabi. And maayong gabi, Cebu. O diya, ni Jericho Mambo sa programang Domingo Discoral 93.1 FMR Cebu. Maraming salamat ko, no? Maraming salamat din, ha, Sir Jefferson Digamos. O sa pag-like o sa pag-share sa tuang live karong gabi una. O niya, may nga pagpaminaw ni Hay Ate Haydilin at na Perla di Asmay San Fernando. At ang oras magkakabayb sa Lasyete, di sa Otso ng nagkukais blaka pa rin Deji Jong. O niya, andare di sa tuang text line po. Oy, ala sa andare nga, ang lami imnon o uusan eh. Ang lami ko no imnon o uwan DJ Rico Mambo, tuba ko no. Ah, nindot sa kuno tuba, ano, sumsuman o sinugbang mais. O ganang. Ah, tinuod sila, no? Sinugbang mais o niya kanaang tuba, mga kabayes. Pasta, bumanar ba silang basta tuba? Dool ko no sa kalibunan.

ex-DJs, maring DJ Jong. Ang ato pangutana ha, sa adlong Domingo kay nag-uwan man. O sa may nindot higopon mga kabayas pa ni hapon ha. Sige, alas 7:19 na, Domingo. Descurao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mauna ni, kabayas.

0: At oras mga kabibs, alas 7.26 na sa kagabion. Oy! Alas mga na ni hapon, karon at sumaisunan sa ito mga kabibs, saman inyohang ko adin hadirada ron. Sumay inyohang tiradang sunan karon mga kabibs, aning adlang Domingo, ha? Adiya, syempre! Oy, sa ito mga kabibs, sa mga namin na umurag kuan pa dahi, ha? Kadaang wapan di mahuman ang duwa sa Miguel o sa Inlik, ha? Ah, nagdaham ako, nadaog, napriwa pa di ay. Ah, pila na pa, pila naman ka-quarter, pre, Ajong.
1: Ha? Nilabaw ang inlex, pre.
0: Ah, ni labaw ang inlex.
1: Oh, marakuan ko rito ako, ha? Nag-advance na gulong ito ako, ha?
0: Ah, okay, sige. Ah, basig, ito to, sa una pa to, ha?
1: Sa una pa to, de.
0: okay na, pre. Okay na, ah.
1: Wala mo rin, nasayo pre, dahil guro ko tanaw to pre.
0: Sayo pre, sige, sige.
1: Ay, tungod guro ni sa itong kakuan ka ng ka-advance ba? Ka-advance ba gunaw na?
0: Okay, salamat pre ha.
1: Salamat pre.
0: O niya, sa itong mga kabayabs, karoon na minaw, maoto ha, wapa di mahuman mga kabayabs sa kanaang duwa sa PBA. Wapa di mahuman ang duwa sa Miguel o sa Inlex, no? O niya, murag labaw ang Inlex mga kabayabs. Sige lang, atong tanawon karon. O niya, may nga pagpaminaw ni kanaang Kusikol Migs. O Kusikol, ano siya nga? Ano siya nga shout out from Obay Bohol. Okay ba nga pagpaminaw ha? Ako si Colmig, so niya si Jerry, Jerry yan, ano siya nga mayong gabi sa tanan. O niya pa shout out ka vibes? Okay. Mayong gabi ini mo diha ka vibes, Jerry, Jerry yan, mayong nga pagpaminaw, o mayong gabi ini mo diha karon. Mayong nga pagsikay-sikay ni mo diha, asa magandapita karon na minaw. O niya, sa ito mga ka vibes, so, arita sa NBA, nahuman naman itong kanabitong istorya. Kagahapon sa kanaang gabi mga kabibes, gitapos naman itong rumors nga si LeBron

0: Maglakat nas 42 pero wa gyapon
1: wa lang gyapon sa
0: Maritay. Siya gyapon mo ikana ang makaingon tag giatang atangan gid sa mga tao.
1: Superstar gid siya.
0: Superstar mga kabayan si LeBron James diin. Rumors man kun atong una mo balhin karon sa Cleveland. Ang dili sa Cleveland na res Miami. Ani ari pod sa Golden State. Sus pagpirma ni LeBron karon dito man ni pirma sa kanang 76 Philadelphia. Ani ani pagawas mo og statement si kuan kanang LeBron James pare. Ni ana siya nga karon kunong ligaha o karong duwa a. Wala siya mag-apas sa kanang sweldo. Wala siya mag-apas. Dili na kuno ka na ang kuan. Dili na ka nabitang about money.
1: Okay, importahan naman gini siya pre.
0: Importante naman gina kwarta.
1: Hindi na importante na sila.
0: Ano siya nga, importante niya nga kanaang makadua siya, ma-happy siya.
1: Kana.
0: O niya gawas nga ma-happy siya pre. Kanang ganahan siya nga mudaog ba? Kanang contender.
1: Maawag.
0: O niya karon pagbalhin ni LeBron James magkakabayab sa Philadelphia 76. Sana 76ers ba na?
1: 76ers eh.
0: Ah,
1: 76ers.
0: 76ers. Mag-lisod matano. Pero muna.
1: 76ers.
0: Murag idan. Mga to, anak siya nga kana ang anak siya pre. Nga kana ang karong pagkabalihin na niya, usan yung nakatrigger niya. Nga, oh, nausan naman na pre. Ano naman ang gilaro?
1: Naibot itong netong country. Ano saan niya? Kupta na niya pre?
0: Kupta. Anak siya nga, usan sa nakatrigger niya nga nibalihin siya dito. Pagbalihin ni kan ang Jalen Brown pre.
1: Jalen Brown pre.
0: Gikan man si Jalen Brown sa Boston Celtics unya. Pagbalihin ni Jalen Brown dito paskang ligona naman gyud nila kay naman si kanang Maxi, Tyrese Maxi.
1: Oo, Maxi kana. Na mga gahera
0: na nila sa. Gayo, batan-on unya nakatong ilahang rookie nga si kusog sa gayo.
1: Okay, no.

0: Shout out from Obay Bohol. May nga pagpaminaw ni mo ko si Kulmig. Ano niya si Dong Rodel Mapa. Ano siyang shout out nga vibes dire sa may Umapad Mandawi na minaw ni mo ron.
1: Oy!
0: Dong Rodel.
1: Pre, Umapad pre.
0: Na, di ka diha pre sa Umapad.
1: Ko pre, na akong pamilya diha pre.
0: Ah, silingan na mo ini siguro.
1: Silingan ko rin siguro.
0: Nagkarwa sila sa kanaang kuan diha sa kanang Sirwan ke. Ah, na, siya sa Umapad.
1: Diha pre. Ah, na pre, na dapat GP Noodle sa pre.
0: Ah, gana. Ah,
1: gana. Oh, gana. Ano ko lang, kailan guro niya na pre niya?
0: Mura.
1: Marami lang yung guro nila managad na ako, pre.
0: Naar ka diha, diha ipon.
1: Oh, naar ako diha, pre. Dol ragi, dol ragi,
0: diha. Masita ragi mo diha, diha. Naam na sila diha, anak katong gisgutan ni mo.
1: Ah, maugid, maugid na para. Diha sa kung nagtrabaho sa una, pre.
0: Sa kanang ko, ano?
1: Oh, GP Noodle sa una. Gihimo na rong mga sasakyanan, pre.
0: Ah, mauna, naa sila diha.
1: Naar, marami makakita rin. Kailan ako na sila na ako, eh.
0: Sila siguro ni mo diha.
1: Pero sa mga, magyagir ako diha. Hindi kay kumailan ko, pre.
0: Okay. O, diha, naa si Kuan, ha. May nga pagpaminaw, Dong Rodel Mapa, ha. O, kay mo mga kaubanan karo mga Carwash Boy din ha, si Partnail ha, di ha. O niya, so wala ka ma-appel di Jericho Mambo, ka-vibes mo na ni? Ang suma ma-appel sa trade? May tanay sa mga ka-vibes ka rin, no? Sa paman, muna ha, muna i-update ka rin sa NBA, si LeBron James to ana sa kanaang Philadelphia. Kauban sila si Embiid o si Jaylen Brown, si Maxi mga ka-vibes, daghan pa siya mga kaubanan. O niya, ana sa dire, di Jericho Mambo, request ko og lambada, Arnel ni sa Bohol. Okay, sige, karong taon-taon, Arnel, ha? Lambada, imong ipangayo. At ang oras, mga ka-vibes, alas 7.38 na sa kagabion. O gamon na minaw sa itong paboritong radio, 93.1 FM Cebu. Mga ka-vibes, maon ni Domingo Discural.

Εδώ ο Ράσμο Κακμάιντζελα Σιέτη, Σικουίντα Ισιέτινα. Οι, Νανάι, Τατάι. Γιάρα, αν είναι ο Χάνκο, αν και αν μα κοινάχαμ και μα σουνάτα. Αλλά σατσά. Σε μα κοινάχαμ και μα νανάι, Τατάι. Αν ηλάχαν και παγάιο, γεν σουνάτα. Αν και αν σατσά, μα κακμάιντζ. Oy mga, siyempre ka muna minaw ha sa ito ang paboritong radio mga kabibes 93.1 FMR Cebu mga kabibes, muna ni! Welcome ang tanan ha sa ito nga programang Domingo Descoral Nag-ukais plaka mga kabibes, karong orasas pa rin DJ Jong on the mix. Aga itong vibe mix DJs o ni mga pagpaminaw ni Liboy School. Ano siya nga mayong gabi mga kabibes, mayong gabi usap ni mo ha. Mayong gabi kabibes, Liboy, Liboy School. O diya, may nga pagpaminaw ni Kinit Arias. Ano siya nga pa-shout out ka, vibes? There is my barangay Baye, Astoria, Cebu. O diya, ni Kinit Arias. Ano siya nga pa-shout out? Shout out ka, vibes, sa Inoy family. Ay, sa mga Inoy family di ay kuno, ha? Ay, mga pagpaminaw, ha? Sa mga Inoy family di as may barangay Baye, Astoria, ha? Sa ito mga ka-vibes ka na minaw. O diya, syempre, mga ka-vibes, alas 7:59 naman. Alas, sige, padayon tas magpaminaw kay Hantod Batas alas 9. Nga mag-uman-uman, hindi pa kay mga sunata ini madonggan ha. Kaoban na nga itong vibe mix DJs pa rin DJ Jong mga kabibes. O niya, syempre sa mga naminaw sa itong mga radio karong oraso, labi na sa itong mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa itong mga TNBS drivers mga kabibes.

Ate nga bahin o nagbiyahe pa dong dere sa may south nga bahin mga kabay. Alas sige pa kusgay ni mga radio ini mga stereo din ha kay. Hantod ba tayo sa alas 9 nga maguban-uban. Oy, ato mga kabay, ato mga kabay karon nga naa sila ha mga panimalay. Diin samtang nangaon na ni hapon

0: Pusa ka adlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, TRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31, ug mapaminawon usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: Throwback.

0: Hapon sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.
1: Mao na ni.
2: This is FM Radio.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

At oras magkakabayan sa alas 8.22 na sa kagabi on. At syempre, kamo na bilang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR Cebu, magkakabayan. At syempre, magkakabayan sa nagpakyaw karon si Kuan ha, si paring DJ Jong na lang, kaywa si paring DJ Rins, kay na traps baha ka. Ari syempre, magandaminaw, hantan pa ta sa alas 9 nga mag-uban-uban ini nga to nga programang Domingo Discoral, mga kabayans dotas mga tukar no. Nilagpang kuan to ragsoy. Amo ko nung nagsumsuman, kisa may nagsumsum karon mga kabayans. Kisa may nagtagay-tagay karon din ha, kisa may unsa may inyo hanggi pang sumsuman karon din ha. Ani dari sa to ang FB page kay live ta karon mga kabayans, tan-aw si kana ang Im John Sarintas di as may lunayan. Ano siya nga DJ Rico Mambo, duwa di ay si Hugnatan gabi isbay. Oh, duwa siya gabi eh. Ano si Kevin, ano si Kevin Kevin, mayong gabi DJ Rico Mambo. Okay, unya ka na ang sayangan ni. Mayong gabi DJ Rico Mambo, unya pa shout out sa Alindahaw family o ni Konsihal Kuding Alindahaw di asmay barangay Malolos Barili. Unya request kong 90s disco remix. Unya nag-request ang inyong avid listener, Permi Jumel Alindahaw, salamat DJ sa pagbasa. Okay, salamat kayo ha, gana ang Jumel Alindahaw. O niya, darigikan ni Liboy Iskol, mayong gabi mga kawimes. Okay, mayong gabi ni mo din ha, kawimes, Liboy Iskol.

0: Ang atong numero is 0995-472-0802. Okay? Okay, siyempre, sa mga naminaw, hantun pa ta sa alas 9. Ang nag-ukay vlog paring DJ Jong on the mix, pre. Na kayo mga greetings, siyempre. Okay, ito na yung pag-greetings paring DJ Jong, mga ka-vibes.
1: Okay, may gabi sa itong mga ka-vibes. Shoutout lang ko sa tanang taga-Vertex 1, Jim Vertex. M. Ako mga kaubanan diha. O diha sa tanang taga-barangay Umapad. Diha sa San Vicente Ferrer. Okay. Sa akong mga kasilinganan diha, akong ginikanan, akong igsoon, sila lang Carla K., Macnil Jan, Nirer Jan, o sa akong mga pagumangkon.
0: Okay.
1: Oo, naghanan ako pagumangkon diyan nire. Huwag nagilita ni pre. Nalalizia o Zion. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Bisag babaha o panahon na. Grabe na diyan magbaha pre. Kay dugay-dugay gud siya mo tuhop gud ang baha diyan. Amping-amping lang gud.
0: Okay.
1: Amping lang kita sa mga kanang tibaw biya ka basa na ibaha. Delikado gina siya.
0: Kung dali amo tumbo sa tubig rin mga kabayos.
1: Dali nabitaw kayo. Kaya wala namang guikagyan pre. Wala na kagyan na itong tubig rin niya.
0: Gipagtam na. Nanay mga balay kasagaran.
1: Hindi sa gyanan na siya tubig kunta. Wala na. Mabara naman gud siya. Sa tungkol sa mga basura. Nagkansagin kayong mga building na gipangtukod pre.
0: Mauna.
1: Lahira gud sa una pre. O kanang panday, daghang salamat sa itong mga kaubanan diya sa kwan, Alston.
0: Okay.
1: O ako mga kamiguhan, mga amiga, o atong mga ka-vibes nga mga panggit nga mga panggit
0: avid listeners.
1: Avid listeners yun ato diya sa kwan, diya sa Cordoba.
0: Okay.
1: Konsolasyon. Ako mga silingana na, Ramil Inok, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, Brad. Ampi-ampi sa pagbiyahe, Brad.
0: Okay na yung sumunan, no? Okay, baruto, pre.

Alay mga kabayt, mura og pabor-pabor sa agian ng stobik o baha, mas maayaw gyud nga kuan, labi nang mukusog ang uwan, alerto na lang gyud mo, mura gyud alisto mga kabayt, so wala magyud ka na ang bantay-bantay na lang ba no? Kay paskang dali argin mo tubo stobik karon, okay? Anya

It's your favorite music. Aga mo namin sa itong paborito radio 93.1 FM RC Cebu mga kabibes, tindotas mga tugar, kinsira. May Maxor

0: Alright, mga pagpaminaw, singing Dorano, alas good evening, DJ ni a shout out ko DJ from Kahumayan, Danao City. Ay! Mga pagpaminaw ha sa itong mga kabayan, diyas may Danao, Kahumayan. Diyas may Kahumayan, Danao City. Minaw si Kuan ni a singing Dorano. Singing. Ha, singing Dorano, may nga pagpaminaw ninong tanan, diyas may ganaang Danao City. Diyas may Kahumayan, Danao City, mga kabayan. Again, ang atong oras mga kabayans, 2 minutos na lang sa dipa mag-alas 9. Murag apiki na ta sa oras mga kabayans. So muna, ato sa ninyo kung anon, ato sa ninyo hatagag oras pa rin DJ Jong. Sayahang mga greetings or request din haguman pa. Pre, asa mga makit na pre, murag imog yung solo mode karong gabi o na pre.
1: Kuwanan ni pre, pa-article sa tutuhod pre.
0: Oh, gana, pa-condition na lang sa ka.
1: Ha?
0: Pa-condition.
1: Pa-condition lang sa.
0: Again, pre, asa mga makit eh, asa man, nakay mga plugging so kuwan din ha?
1: Wala naman gito. Okay. Awa nang gito yung service-service pre. Ako lang nga trabaho lang sa ako.
0: Trabaho.
1: Grabe gito ka kuwan ako. Focus sa trabaho sa gito.
0: Mauna.
1: Ayun, pa-shoutout lang ko sa akong mga kabanan niya.
0: Okay.
1: Mga kabanan niya sa Vertex 1, Jimim, o sa Alston, nila ni Kwan, ako among mga clerk dyan, ni Maribel Inglis Agbay, okay. Nila ni Giselle,
0: okay.
1: Giselle, nila ni Kwan, Rio. O nila ni Ili. Ako among mga clerk dyan, ako mga kabanan dyan, mga team leader, nila ni Nico Medis,
0: okay.
1: Bertolini, Alonusto, Richard Alan. Aranilla, Dindo Intong, o ni Paring Dubs, DG Dubs, dyan sa Tagabuhol.
0: Okay.
1: Kanang, kumusta dyan itong mga batul-bat?

0: kailang kuan pre.
1: Anniversary.
0: Anniversary ron.
1: CMC.
0: Sa ato mga kauban na Japan.
1: Happy anniversary.
0: Happy anniversary day.
1: Okay.
0: Oh, sa CMC. Dagan salamat sa ato mga ka-vibes nga naminaw gud na hantog nga mahuman yang atong programa.
1: Okay.
0: Dagan salamat.
1: Mao na to pre.
0: Kanala pre.

0: Indo Dias, may tayong relocation. At ang oras magkakawives, last 9:00 na, walang tayong oras, huwag maapuhon, mag-uban-uban ta sa ito ang programa. Uy, huwag mga adlawa, soon na man dahin, pwede sa 27 mga kawives, goan ha, naiapas pa rin. Agi, sige.
1: Ah, papat eh. Ah, papat. Ang sarap.
0: Pan, lima.
1: Ah, papa. Ang sarap
0: eh. Anim.
1: Pa. Okay. Papa, seiko sa ako, kumpare. Ako, pan eh. Ako sa interactive DJ sa day.
0: Okay.
1: Shout out tayo kuno siya sa Ochiha. Ojo Classic. Ni,
0: Ochiha.
1: Pinag-ipanagiyan ni DJ Jeremy Kamingawan day.
0: Okay.
1: Kumusta naman ka, pre? Nag-ikunin mo pa kuyuga sa imong kwanda, pre. Kaya imong laglag. Nang kwan, pa-shout out na ko sa itong mga kwan, kaubanan din sa LA Lights and Sounds day.
0: Okay.
1: O sa itong mga booking din day, amping-amping mo kanunay kay dangog-dangog na bagyo dandalan ron. Amping-amping mga ka-vibes. Kanal, pre.
0: Okay, pre. Salamat, pre.

adlawa din sa to ang kuan ha sa 93.1 FM Radio Cebu. Kuan ta mo hook up ta mo live ta mga kabayo. Syempre karong Martes po ato nga programang Request 931. Ang matag Lunes ngadto sa Biyernes ang ato nga programang Request 931 mga kabayo sa to kaoban din na si Uncle Boy.

vibes is Domingo Descoral, no? Mula siya sa mga naminaw karon, sa mga nagpag-greet, sa mga nag-request. Naghang salamat kayo ninang tanan. Wa nagyuntay igong oras panahon. Hindi nga ito nga programa, mga kabayab, santo na lang sa susunod ugma sa

0: mga kaminutos. Wala tayong oras. Salamat sa inyong makanunay nga pagsunod sa itong mga programa. Pero ay mo pagbiya. Ganda pa tayong mga playlist ng mga manindot ng mga sunata. Nga samtang ka mo mga tulog, maglukob sa habol kay Tugnaw, nindot kayong mga sunata inyong mga paminawan. At syempre sa itong paboritong radio, 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. Dagang salamat at mayang gabi. Bye-bye!
1: Domingo Disco Rabbit. This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite

0: favorito ng ating sakal, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkal.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni...

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And yo!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Upuan, maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix. Maona ni.
3: Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition.

dedin morning kahvaltı.

Oras na to mga ka-vibes, alas 4.30 na kayo sa Kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes mauna ni. Maayong morning mga buntag mga ka-vibes. Welcome na usab sa to ang bag-ong simana. O adlaw karon nga Lunes. O kwan karon last week na. Last week or katapusan nga simana sa buwan sa Hulyo. Oo, tuig 2026. Pizza 20 City na karon mga ka-vibes. O ha, Pizza 20 City adlaw Lunes. Good morning, my buntag mga ka-vibes. Welcome na usab sa tong programa. Lunes antod sa Biyernes ang programa kung din ikaw po kawon. Ikaw lingawon o ikaw pa sayawon. Programang buntag na vibes. Siyempre, kaoban ninyo yung ubos ng alagad sa kahanginan o anaylain. Kinsamang ko, kaogbi ko. This is your DJ mga ka-vibes, DJs Bracket Gunato. Wanay lain lami oin nga radio DJ dire mga ka-vibes. Ako na jud na. Siyempre mga ka-vibes no. Naanapod tayo bulawanon nga panultihon dire. Nga kinanglan inyo gyud kanuna ibutang sa inyong huna-huna. Sa inyong kasing-kasing, sa inyong kaugalingon. Uy, grabe yan. Ako nang balik-balik ko ninyo mga ka-vibes ha, matag sa'yo sa Kabuntagon. Nga kinahanglan inyong pilion ang kalipay sa'yo sa Kabuntagon. Inyong pilion ang paglaom. Oo. O siyempre inyong pilion ang pagpadayon sa kanunay. Maski unsa pa man yung mga kalisdanan o mga challenges ang muabot sa itong kinabuhi mga ka-vibes. Labi na karong panahon, ano nga? Lisod kayo ang panahon yun. Oo, lisod. Ang atuan is padayon lang yun ta sa kung sa may atong nasugdan. Labi na akong kaayuhan na. Kung bili na kaayuhan yung nasugdan, ayaw na ipadayon. Ha? O, ayaw na ipadayon. O niya, syempre, atong i-good morning ang ato ang mga ka-vibes niya, no? Nga sa'yo kayo nagtikaw-tikaw sa'yo sa Kabuntagon. Siyempre, katong ato ang mga drivers niya. Good morning ninyo, tanan niya, mga ka-vibes. Ang ato ang mga vendors sa mga sa mga nagkalain-laing mga merkado dire sa syudad sa Sugbo o kung asa man inabot niya itong pagsibya karong adlaw karong buntaga, mga ka-vibes. Good morning sa tanan mga porters, sa tanan mga pantalain nga maabot aning atong pagsibya. Good morning sa mga sayo kayo karon ang andam. Kay tingklase naman usab. O katong mga ginikanan diyan nga nagtikaw-tikaw na. Good morning, good morning, good morning. Katong ato ang mga ka-vibes diha no. Kung nasa mga construction nga sayo kayo ron nag o, sayo kayo naglihok-lihok na. Oo, sayo kaayo. Siyempre, ito mga ka-vibes po ng mga security guards. Good morning, good morning, good morning. O, ito mga kapulisan na ito diyan nga nakapaminaw na ito karon. Good morning mga ka-vibes, good morning, good morning. Siyempre, kung naman mga greetings o mga pa-shoutout mga ka-vibes. Oo, niya naminaw mo diyan karon. O, i-text lang sa 0995-4720802. Unya po tao ton, mag-live po tao sa tuwang TikTok account. For the meantime mga ka-vibes no. O, oh, kay Lunes man ron. Atun din kita tanawin kung sa available na to. Kung nabatay patang twistedero o panguta na. Kami nanghanglan sa inyong pagtagad, inyong pagtubag, inyong pag-participate mga ka-vibes ha. Alas 4.35 na hala, sige. Volume na inyong radio diha kay Aron. O, oh, dili do kaon ha. Oh, bolyome, bolyome, karon dili dukaon kay para. Oh, listen man yung magduka-duka tadya. Oh, labi na itong mga nag-drive karon, no? Mga nagbiyahe.
ayaw mo duka-duka mga ka-vibes kay delikado, ha? Dili ka magpitok-pitok inyong mata, ha? Oo, pugniin to na inyong kaduka di, ha? Good morning, good morning, good morning. Oo, reaction pa yung. Reaction og piyong. Kinsa man yung sunog piyong, oh, hanggang sakay. Alas 4.36 na gayon. Ala, sige, sige. Kato mga naminaw dali akaroon. O, oh, nga naanay, giandam na ang pamainit. Ala, sige. Kutawa ang kape, kutawa ang sikwate. Pareho siya diag poto. Poto pilit, poto balanghoy, poto nga nailiki, poto nga wala. Walay liki, basta kayo sa basta sa iyo, Paris niya.

Mais, no? Mga ipang nga pero nag-ibig sa gulang ugluya. Okay. Good morning, good morning, good morning. O, siyempre. O, niya na natin i-reveal kung napot ipang pakutana dere or natin patang twister, ha? For the meantime, lang sige, volume yung radio kaya ito na nang ito na nang i-play nyo mga kundi rin yung mga ganaan yung mga sunata para sa sayo sa kabuntagon. Alright? Oras, alas 4.36 na mga kabayan. Let's go, let's go, let's go. Good morning, good morning, good morning.

na ito mga ka-vibe. Alas 4.54 na kamuna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibe sa 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes maona ni. Maayong morning, maayong buntag mga ka-vibes. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning!

Good morning. Sa itong mga ka-vibes yan, naka-tune in day karon, no? Oh, ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw. Ito ang special programming o karong adlawa para sa ipahigayon nga Sona 2026.

improvement. Sa tuang siyudad, sa tuang Pilipinas, oh, sa tuang bansang Pilipinas. Oy. So atangin na ninyo mga ka-vibes, ha? Onya, syempre. Good morning, DI sa tanan mga taga Sayaw, Cebu, ano? Good morning.

May balay, walay ginikanan. O unsa may inyuhang o ikuan ka na murag inspirational message nila. Oo, sige daw. O i-text sa 0995 472 0802. Hello ni Julie. Laban lang sa buhay, kaya natin yan. Wow. Oo, sa tanan, no? Sa tanan, no? Sa lahat ng mga na nanonood sa ating live sa TikTok o sa

Pilipino nga in town, lisod man kita, no? Pero na maging mas lisod pag yun na to. Oo. I-comment lang diya sa atong live sa TikTok kung ano man inyong mga inspirational message para sa ating mga kababayan, mga ka-vibes, mga kapamilya na kung ano yun, ganang gabi yun, naghirap talaga. Oo. Good morning ni GC Tranghia. Good morning ni Mike Kasipong. Ni John Nino.

Sige, i-text sa 09954720802 ang inyohang inyong inspirational message. Oh. O, saragin ako, masulti DJ.

kalitasan na kung unsa may kalisdanan atong naagian karon. O unta. O maan, mahuman na. O shout out sa mga Balintawak boys ng Quezon City. Good morning. Alas 5 untop na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Akong usbo na ito ang special program karong adlaw para sa ipahigayon niya Sona 2026. Oh, lahat ng mga nanonood dyan sa ating TikTok, ano yung mga inspirational message na gusto ninyong ipaabot sa ating mga kababayan na nasalanta ng kalamidad? Kung meron kayong pa-prayers para sa kanila, para sa atin lahat, pwede. I-comment nyo dyan, i-comment ha. I-comment nyo lang, i-comment. Alas 5:01 na. O syempre, dili po mawagtang ito ang pazumba. Alas 5:30 hangtod alas 6.

Oras na ito, mga kabayan, sa last 5:03 na. Akong Osbon, ha, kung namoy inspirational message niya para sa ito ang mga ito mga tao in town nga naigo sa kalamidad, no? Naigo sa baha. Oo. Kahit anong mangyari, DJ, huwag kalimutang magdasal. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam sa nakakaalam sa lahat. Oh, itaw. E surrender tanan sa kahitasan. Dili gyud ta malimot, DJ, pag ampo. Kay kitang tanan ni agi gyud og kalisod.

Good morning to Princess. Hi, Princess. Good morning, good morning. Ayan ha. Baka meron kayong inspirational message dyan. Meron kayong inspirational message para sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga katumangan na igo sa kalamidad, na tamaan ng kalamidad. Kahit hirap kami, sa Linook DJ. From South Cotabato Province. Asan yung station dito? Diyan sa Cebu. Live ta karon ha sa local radio dire sa Cebu, 93.1 FMR.

Maski unsay naagian nato nga kalisdanan DJ Digyon. Nato kalimtan ang pag-ampo. Inood na. Hello ni Joey from Pistunan. Pintuang. Oh, sorry. Oga Guayan family. Oh, shout out.

alas 5-6 na sa kabutagon ng katungnay klase karon alas 5:30. O bangon na mo niya, bangon na mo, bangon. O bangon na mo niya, ha? Tiklasin na. Good morning sa mga taga, saan eh? Taga Mualbual. O sara sa Kanbinokot, Cebu City. O sa akong pamilya sa Mualbual, gikan ni Erwin Mayville. Hello ni Carme Kotsisa, good morning. Good morning to Bisaya ko to Saint Jane Love. The GRG from Biliran Leyte. Good morning. Walay klase karon DJ kay Sonap. Kana. Mo na kung ganahan ninyo ba? Kay aktibo kay mo. Aktibo kay mo.

itong adlawa para sa ipahigayon nga Sona 2026. So, ating mga live updates, live coverage. Oo. Karong adlawa mga kabahay. Good morning to Ma'am Lorna Albeos of Upper Dobdob, Argao. And good morning ni Erlyn Inicio from Sayaw, Cebu nga. O ikid-ikid pa more. O, mara. Good morning to Ronello Pintor. Good morning.

meron man kayo dyang inspirational message, sige, i-comment nyo yan dyan. I-comment, i-comment. Ha, i-comment yun na, i-comment. Laban lang palagi, DJ. Kasi pag laban lang palagi, DJ, kasi pag hindi pa pabor sa atin ngayon ang panahon, pag palagi tayong lumalaban, darating din ang araw na o atin naman. Oh, ilan ni DJ Tonyo. Good morning, DJ Tonyo.

Pangalay, good morning. O, ayan ha. Kung meron man kayong mensahe or meron kayong mga prayers, kung ano man, i-comment nyo lang or i-message sa 0995-472-0802. Shoutout ko sa kaubahan sa trabaho na nakakaroon sa Midsayap, Cotabato. Alright, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Shoutout sa mga kaibigan ko! Oh, yung hindi mo kaibigan, shoutout mo na rin.

Good morning, good morning, good morning. Sa mga nagbiyahin na karon ha, good morning, good morning, good morning. Sa mga drivers niya o mga pasahero, good morning ninyo, tanan niya mga kabans. Good morning, good morning, good morning. Inilang giyapon niyo ang ubos ng alagad sa kahanginan. DJ's Bracket Gun na to. Kano?

Inspirational message, inspirational quotes. Pero kayong prayers dyan para sa ating mga kababayan na natamaan ng kalamidad. Or para natong tanan, ha? Good morning, DJ. Pwede ko pa on air sa akong number? Oh, ba? Oh, si Sunny. Oh. Pansya ka ng LGBT. Good morning. Oh, asama ka na Mina Ronsani. Oh, magpa-on-air.

5:21 na gayoan sa kabuntagon. At ang inyo karong alas 5:30 hantod alas 6 ang ato ang Pazumba. O kung baka meron kayo mga ano dyan, mga quotes, mga inspirational message, inspirational quotes, o mga kasabihan na nakakapag ano, nakakapag pagaba, pagagabag. When your life goes wrong, don't waste your time looking back to what you have lost. For the road of life was never meant to be traveled backwards. Just move on and say, things always happen for a reason. Nabasa rin ako sa Facebook Digi. Wow! Dagan kayo salamat ka vibes ha! Oh, di ba mga anak, ganun, mga inspirational quotes. Oh. Mga inspirational quotes. Oo. Oh. Baka meron kayo dyan. Oh. Ayan, good morning ninyo tanan ha. Good morning sa tanan mga naminaw. Good morning sa kung amano ginahandiya. Papa Hermenegildo Medogo nato, Mama Lolita Gonato sa may Barangay Adela. Borro Kamotes. Good morning ito, Iberong ito, Ellen. Good morning.

Jay. Kung na man gani magsirado nga pultahan, expected na nga kung expected na kung isa ra ka pultahan ang nisirado, na ay moabli nga daghan. Akong buti pa sabot. For example, trabaho. Oh, mawad-an magani kag trabaho ko no, mawad-an magani kag trabaho karon. Mabot ang panahon nga na ay dagal mo abli. O dagang opportunity na mo abot pa nimo. Ay. Good morning ni Nice. Good morning to Pearly Jane Abapo. Good morning. Ay, good morning ni mo St. Peter. Kumusta ang mga buhay-buhay diyan?

Florentino. Good morning, may muli agaw, may pagpaminaw gaw. Maski unsa kalisod sa panahon, DJ. Maski magkinaon sa diligid malimot pag kamo na sumpay. Dahil mo na sumpay. Wajoy lami ang kinabuhi, DJ, kung way karne. Agay. Utan-utan lang sa oy.

O, pagutan-utan sa mo. Oh. May promo ako ngayon, DJ. Buy one, take one. Talaga.

nato mga kabahams, alas 5.31 na gayon. Akong Osbon ha, at tangin nyo itong special program, special coverage sa pagayamuon o ipahigayon karong adlawa nga SONA 2026. Good morning sa katong mga kano na ay mga klase karon. Oh, good morning, Sir Virgil. Sir Virgil, gideclare ba nga walay klase karon or wala pa walay declaration no? Nga walay klase no? O ang uban na nagi klase gid no? Ah, wala pa gideclare. Oh, wala. Oh, sige. So walay declaration no? Kung na walay klase or wala. All right, and good morning.

gusto po niya i-greet, no? Happy birthday ang tanan mga nag-birthday karong pizza, ha? Pizza 27. So, happy, happy birthday! Happy birthday, mga kabans! Happy birthday!

0: oras na ito mga kabahibs, alas 5.59 na gipaningot na ba mo niya katong mga nag-exercise, gipaningot na ba mo? Ha, gipaningot mo? Good morning sa Sangkap Family from Naval Biliran, good morning! Hope mo na dyan mga kabahibs! Kapatigholog na yun ko, dagan kayo salamat sa inyong pakikuban ka na ko, Soloid. Sa doon ka rin sa programang Buntag na Vibes. O siyempre, masunod na yun ang programa Arangkada sa Buntag. At ka-vibes, tonton mga ka-vibes. Alright, ato na ko mga ka-vibes ha. O, this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato. Kano? Kailangan lang yung ondere mga ka-vibes. Dahil lagi mo sa pagpaminaw, dinalang sa inyong paborito nga sa sinasar radio sa dial. Sa inyo ang mga radio, ang 93.1 FMR, your favorite music radio. The Vibes, mauna ni! Ako mas mga ka-vibes, atangin nyo itong special program para sa karong adlaw, para sa ipahigayon nga Sona 2026. Alright, ato na ko mga ka-vibes, ampi-ampi mo tanan kay Love Love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na gayod sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show Kabahits, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show Kabahits, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Salamat kay alasays 33 na mga ka-vibes. Bueno, karong hapon na ha, ang State of the Nation Address con SONA 2026 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O nga, akong tanaw mga ka-vibes, ibutyag yun sa kasamtangang administrasyon katong akong gikaingon kaganiha lagi nga usa na ta sa mga nasod nga may uminto bitaw ang kita sa matag Pilipino, pero ang pangutana lagi og inclusive ba ni? Lakip ba ni tanang mga Pilipinohon mga ka-vibes? Nga gitawag na ta og upper middle income country. Nindot ta paminaw noy. Pero sagad ginini mga ka-vibes ang nakatagamtam. Ang kadtong tuo aron na trabaho sa gawas sa nasod. Og katong doon sa mga stable job sa Pilipinas, mga ka-vibes, nga ang sweldo, tagas ang sweldo ba? Ang kato taong mga minimum wage earners, dilis pag-unsa, mga ka-vibes, pahit man kay wa man kaabot ni ini. So, in short, mga ka-vibes, dili ni inclusive sa tanang mga Pilipinhon. Naagihapon ang problema kalabot sa kakabus sa Pilipinas. Una, ang pangutana kung ang atong mga kabus ng mga kaigsuunan, kontento ba sa ilang nadawat ng mga serbisyo gikas gobyerno? Sama pananglit sa kananaang mga panglawas ka programa, programa sa edukasyon. Kaligri niini kay bisan pagdi ni sila pangutanon, o pangutan-on nato ang mga kritiko sa administrasyon, ang ilang iyawit gahapon ron, flood control projects controversy o issues corruption, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Nag-iskot na magkita niya na ako lang nag-isigwe, mga ka-vibes. Di ay, dito mismo silang tugkaran sa siyudad sa Davao. Nga grabing pagbaha sa milabay ng mga adlaw. Na viral pamanggali kay ang usa sa mga maingonta, very visible nga anti-Duterte, ang kailagin mo ani niya, kadaghana ninyo, si kanhi PNP Chief Nicolas Torre, nga naman siya ay bahay dito sa Davao City, mga ka-vibes, unsa ang pagkaunsa nga ang bahay mismong General Torre gilunupan man, mga ka-vibes, mugna sa baha dito sa Davao City.
6: Arangkada sa buntag.
7: Salamat kay ni ka-vibes paning diha sa Ormoc City. Good morning Sir Tonton. Magsigig kog atang sa imo programa karon, di anako naminaw nasagko. Salamat kay ni ka-vibes paning diha sa siyudad sa Ormoc. Kumusta man diha ang pinya sa Barangay Valencia, ka-vibes paning? Sa pa na inyong mga kinaham diha sa Ormoc City. So good morning sa atong mga ka-vibes diha sa Ormoc City sa Leyte. So, umuuni ha, hiskot man taog kanang flood control projects controversy, mga ka-vibes. Then, atong tukion yung nahitabo dito sa Davao City. Dinira ba po siya na Chogbo? Doon na po eh. Problema sa baha, mga ka-vibes. Pero lahi maning sitwasyon dito sa Davao City kay laliman ka in the last 3 years of the Duterte administration. Dili tiaw ang pundo nga gigahin dito kay mikabat og 51 bilyones ka pesos, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Daghan ang kwartaha dito lagi. 51 billion pesos in the year 2020, 2021, and 2022. Ingon sila nga, kanyang ito pa man ito, oy, unsa mo dahil na ang inyong flood control projects dito. Kuhang dahil na, doon na dahil na expiration ng tuig.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Og pulido ang pagkahimo ni Ana, kadtong mga nang nahitabo, nga grabe ang pagbaha dito. Kita ko mga kabibes nga kainumdum ko sa kanang nahitabo sa nga dako nga baha din is syudad sa Aradir din is Sugbo, mga kabibes niya itong Typhoon Odit. Maingon tayo inatong sitwasyon kay doon ay uban ni taon ni tong na silang mga atop kay Mil ang pagsuyla sa kasapaan dito mga kabibes. Grabe ang baha nga nahiaguman sa katawhan. Laliman kagtuan na kamutungtong sa imong atop at thank you ang tananin mo yung taong mga kabtangan, mga appliances o guban pa. Yang ang magdita mo, mutuki ana nini nga tinuod ba na? Uwa man tayo nagtumutomo. Masuko na po ng mga DDS na turon. At wala na silang katawan, be. Unya, matod pa ni Congressman Antonio Tinio, mga kabibes, sa kinini ang Alliance of Concerned Teachers Party List, ang iyang gibutyag kay doon na sila'y nadiskubrihan nga anomaloso nga paggahin o kwarta kalabot sa flood control nga gigastuhan ni kinini ang tungod sa pundo nga gi-download dito sa LGU sa Davao City, pinaagi ni Congressman Paulo Duterte, mga kabayab, sa 1st District of Davao City.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Ang gitumbok ni Congressman Tinio nga ipa-imbestigar ang mga flood control projects dito sa Davao and Matina River. Kay niya pa ni Congressman Tinio kung magisko ta o kining sona karong adlaw ni Presidente Marcos, mga kabibes, kining nahitabo sa Davao City ang iyang gihulagway nga biggest fish sa flood control scandal. Labing dako sumala pa nga isda ni ining flood control scandal, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: O ni atong 51 bilyones pesos gibutyag ni Congressman Tinio nga dunay 4.44 bilyones nga sa maong pundo ang ilang nasuta ngang uban ini gisuspitsahan nga ghost projects. Unya, ang mga pamaagi gawa sa ghost projects, mga kabibes, doon na pa'y matod pa double payment sa ato pa sa usang kaproyekto kaduha magbayad. Doon na'y mga illegal expenditures, mga kabibes. Numdum ko daw ingon ini kaning double payment o ghost projects mao sa ning nahitabo dito sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano dito sa Taguig, mga kabibes, nga ang neuting kay sa niana ron si Senador Panpiloping Lacson, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Gika ni kabibes, 9354, tamba il-il ng mga Duterte. May pikatan ng mamutar sa mga Duterte Diaz Davao, antusa na ninyo. Taon bitaw, looy po na itong makikisunan sa Davao, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Tanda laging magsigit agsaway labot sa flood control projects controversy, unyag isgota na ganing ila, Mga suko man, ato lang kanis lang katawan, oy.
3: Pinawa!
7: So, mo ni mga kabaibs ang gikabutyag ni Congressman Antonio Tenio. Ha? Nga, kung tinudon gini, o imbestigar sa ombudsman, ha? Aw, dila ray way labo din ni Congressman Paulo Duterte.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Gikan ni Kabibes 85598. Matud pa niya, good morning Kabibes. Namino pugkos makalingaw kung programa ang Dios magauban kanimo kanunay sa pagbiyahe og ipangumusta ko sa akong amo nga maldito nga isog nga musukol. Unsa ni? Nga musukol og senador nga kanhi former congressman og party list okay si Councilor June Alcover. Og karon nas DYLA naminaw lang usa ko nimo dili ko musalmot from Marlon Archibald. Salamat kayo kabaib sa Marlon Archibald diha sa barangay Adlawon usas mga bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Unya sumala pa ni kabaibs paning niabot na ang expiration sa flood control projects si Tonton. Actually kabaibs ba kung tinud-on lagi ning flood control projects daghang mapunggit sa naa sa oposisyon, oy. Ha?

0: Amo ni Senator Alan Peter Cayetano, nga nung gisingle out ko no ang tagig mga kabahay pagkatoy to istorya ha.
1: Ay!
0: Laliman kas mundo size punto kung kang Paulo Duterte 51 billion pesos ang involved unya initially doon ay nakita ng red flag nga 4.4 billion. Dito sad sa kabahi ni Senador Alan Peter Cayetano, gibutyag ni Senador Ping Lacson o imoning ikumpara ang kang Paulo Duterte, kang Congressman Paulo Duterte o kang Alan Peter Cayetano. Katong kang Paulo Duterte, ang tuwag nga ito 2021 o 2022, sa ito pa medyo, kananaang milabay na, ang kaning kang Senator Alan Peter Cayetano, mga kabahibs, mone may ngunta nga latest. Kay ang pondo no ini, napalusot niya gumikan sa national budget sa tuig 2025, mga kabahibs.
2: Arangkada sa butang.
0: So this is very recent. Unya, mauna lagi ni. Nauting kayan. Laliman kag asago ka manang kong mga proyekto nga daw uniforme nga tag 100 million pesos mga kabahibs ang pundo. Unya doon ay nakita initially si ang mga staff ni Senator Ping Lacson nga double payment. Sa ato pa ang usa ni ato ghost. Kay usa ka proyekto kaduhan ni mo gibayran sa ato pa kanang usawa na buhat. O pagkatoy to istorya ha. Muna nga, tanawang tadiron. Mga ukadyang na gini. Kaning sona mga kabayabs nga mahinungdanon kayo, tanaw na itong unsay ibutyag karon ni PBBM kalabot ni ini. Kaya lang nako mga kabayabs, kinibang isyo lagi sa mga kanabang pagpanghilabot sa kwartas katawhan? Dili lang muingon ng mga anaakaron nga pabor sa mga Duterte nga nabuhat sa mga aliado sa administrasyon. Kanilang akong gisgutan, Congressman Paulo Duterte, Senador Alan Peter Cayetano, mga kabayos, kaklaro nini. Nga, laliman ka mga kabayos, 25% ang kickback matod pa ni Senador Ping Lacson, mga kabayos.
2: Grabe. Arangkada
0: mayong pagpaminaw ito ni Kabibes Alvis Kumaling. Good morning Kabibes Tonton, kanang baha sa Davao ang Mayor Guaypulos liwat yun sabahan bitaw pag-ura ba siya ni abot ito niya sa to iyang gipang yaw-yaw dito super corny ko no ang kasamtangan ng administrasyon pero ang ako ba mapagay pag-abot itong kining Mayor Basti Duterte sa Davao City na naway na po siya dayon sa administrasyon. Wag ani taon at imana ang mga biktimas baha mga kabibes. Ngaon saon to nila dito laliman kag madnabanla sa mong kabalayan na tanan mo mga gamit na damage sa daot kay gisanapan sa baha imong balay. Manon may isgot nga na kung sa'y gibuhat sa iyang administrasyon ang but aning Basti Duterte oy. Sumaw na mga kabibes ang kanang ingon ko nga tipik sa ni sa State of the Nation karon. Matod pa ni kabibes Benjamin Eldore na statement si Bongo nga dili daw haluan og politika ang baha sa Davao. Kanang statement ni Bongo kabibes self-serving man dili man di na to haluan politika sige. Granting arguendo. For the sake of argument. Di na ito haluag politika. Tinudol na itong investigasyon. Muna, niawag si Congressman Tony Tinio sa ACT Party List, mga kabibes, nga doon na sila initial findings. Nga 4.4 billion na red flag dito sa Davao and Matina River. Kay taas maning sapa dito sa Davao City, mga kabibes. Ay panahon nga pabusita ko sa Davao, kay taga Jensen man lagi ko mga kabibes, magkita niya na mo dito. Unya

0: tungod sa kataas, mga ka-vibes, sa kilid, doon ay mga flood control projects na matod pang Congressman Kinyo ang ilang na-identify sa 51 billion pesos nga pundo nga nakuha ni Congressman Paulo Duterte. Ha? Doon ay 4.4 billion ang questionable ni ini, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ato pa og lunlun 4.4 billion na antos bulsa. Yahaya sa bilyonaryo gidaining mga Duterte, mga ka-vibes. Di pabitin po si Congressman Pulong, oy. Inigbalik ra ba na ako niya, isgota na akong kining pagkabilyonaryo ni Sara Duterte. Kay mao man ni og imong sutaon ba ang kahimtang ni Vice President Sara Duterte nga nagkatawa ra ba ko sa iyang latest statement dito sa gawa sa nasud? Nga gisaway niya ang kasamtangang administrasyon kay ngano lagi kuno nga gipasagdan ra ang nasud ba? Nya nga dili na kuno kinahanglan nga mag-empleyo nga tos gawas ang mga Pilipino kon maayo pa ang pagpadagan sa atong ekonomiya. Paita sa aning saraw, eh. Makaingon lagi ko, luta. Moni klarong lutang. Daw nalimot na siya, angay tingnan lang siyang pinunduman niya. Kanapon niya ang mga speechwriter, angay po ni siya. Angay po kana, ang uyogo ng oo ba? Aron mahinumdoy. Taka raman mo giyawit. Nga ang milabay manggaling nga Duterte Administration, mga ka-vibes, ang nimugna niya ng gitawag og Department of Migrant Workers, DMW, nga nahimong usa ka hingpit nga kining departamento, mga ka-vibes, aron lang yun tutukan ang atong mga migrant workers. Sa ato pa, mismo ang milabay nga administrasyon sa Duterte, mga ka-vibes, wa gyud mo sa likway ni ining sitwasyon nga duna tay mga kaigsuon ng mga Pilipino nga tua ng trabaho sa gawa sa nasod for the simple reason that we are skilled workers. Gipangita ta. So why naman hinuo ni Sara Duterte kay dili na kuno kinahanglan nga manrabaho sa gawa sa nasod ang mga Pilipino unsab sa taon ng utuka, oy? Sumaw na iyang statement, mga ka-vibes. Unya, karon natanaw na to gini. We have to hear it from the horse's mouth nila pa. Kung unsa ang ikabutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalabot sa State of the Nation. Ha? Alas 4 pa man ni mga ka-vibes, pero sus ng adlaon taon ang mga sakop sa atong kapulisan, oy, ingon man sa arbadong kusog. Of course, they have to be security conscious. Kay naamsagoy mga grupo nga ambot, di lang yun magkapaabot sa 2028 elections, mga ka-vibes. Ang ilamanggod na nagana sila basig-unsay dangata ni kinini ang Vice President Sara Duterte nga laki prabas usa ka isyu ron kining gibuhat sa ni Senator Pia Cayetano na unsa naman ni Pia in town, oy, nga gingan lang siya og kining splice piya.
1: Arangkada sa butang.
0: Ako nang tukion unya sa atong second portion, mga ka-vibes. Dili splice girl but splice piya. Kay dunay o sa ka video manggod, ka-vibes, sa kanabang argumento ni kining prosecution panel a member, Congressman Chil Jokno, ngayang gisplice, ngayang gipagawas nga why nahimo sa argumento sa igsuon nga Senador Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Ang daghang kaning niyawag nga angay mo dimiter pagka senadora si Splice Pia, mga ka-vibes. So that one ato ng isgutan, inigbalik na ko niya sa second portion. Sa pagkakaroon, ato lang sa aning i-prioritize gyud ang zona kay importante gigay kini nga mahibaw ang katawhang Pilipinhon. Of course, ang mahitabo nini doon na maginay pakiginabi ang mga tigbalita nga to sa mga ordinaryong mga Pilipino. O tinuod ba to sa mga feeling nimo? Tinuod ba, matinud-anon ba ang gibutyag sa presidente kalabot sa atong State of the Nation? O niya, kumusta man ang imong kahimtang sa milabay nga lima katuig? Ha? Mga kabibes, ha? Bahala nag nila pa masuko sila, but the fact remains, it's a matter on record nga ang Pilipinas, ha? Nisaka na ang per capita, ha? Sa mga Pilipinhon, mga kabibes. Gika ni kabibes, 9354, si Pia, kabibes, ba di ba ka ni siya si Pia tos? With smiling emoji, gika ni kabibes, 9354. Pagka mabulokon, gini mo, o kanang halapad yung kayo kag imagination, kabibes, 9354. Bitaw sa, dili ka siya. In fairness to Senator Pia Cayetano, dili tingali ka vibes ang ako lang ba. Mura man tao ning nagpanic, panic mode na ning maong managsuon kay di lalim. Kay kibaw mo ang gibutyag ni Senator Ping Lacson tungod kay sobra sa 50 million nga threshold. Plunder good ang iyang ipasaka ni Senator Alan Peter Cayetano niya. Yang gusto di na maagi gani sa Senate No Ribbon Committee. Ilargo na dito sa Ombudsman para mapadali sa Ombudsman kung doon nag-iigong basihanan, iduso nga to sandigan bayan. How? Mag-appear na dayon si Senador Alan Peter Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta o si Senador Jinko Estrada dito sa New Quezon City Jail, mga kabaib, sa Payatas, Quezon City, mga kabaibs. So mo nay, kanang mahitabo kon mulampos gining gi kabutyag ni Senador Ping Lacson, mga kabayes, bahay ni Senator Alan Peter Cayetano. Tagam gyud as Peter lagi og mao ginay buhaton sa atong presidente sa Pilipinas. O niya, kini I'm sure ila gining sawayon ang pagkabuhat sa Pilipinas nga upper middle income nation, mga kabibes, o country. Ha? Kay bingon sila, di mo na tinood kay ang uba na to in town, mga napamaghihapon sa kining poverty line, tinood bitaw na. But, dili man ang kasamtangang administrasyon ang nisulti niya na no less than the World Bank, mga kabibes. Nga sa ato pa doon ay mga kung imong by the average ni saka ang income sa mga Pilipinhon. Ha? Ang atong gusto mahibawaan sa presidente kung unsa pa iyang mga lakang kalabot sa job generation o niya pagpasood sa mga bagong investor sa Pilipinas o uban pang maayong mga balita. Kay remember, this is the fifth zona o sanali atong gipaabot. Ha? Mao lagi na nga katong naghinam-hinam na sa 2028, ang paghuwat ra gud lagi unta mo eh. Sa mga nga gusto mo sad magdali pud mo. So, ato nang atngan ang pagabuhaton nga State of the Nation address karong alas 4 sa hapon. Unya niya nang oras sa mga kabibes ang mangunay mismo ni ana sa pag-anchor dinhi ang among pinangga nga station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra. Timing gyud kay siyang time slot alas 4 mo nag kisabot mo tingali ni bitaw. Kidding aside, mga kabibes, nindot kayo kay mismo ang among station manager ang anchor ni ana sa pagpahigayon na gyud sa State of the Nation address konsona ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos karong hapon. Ato lang itibawas kay kani kabibes 5598. Matod pa niya kabibes tonton na dayon o kapreso si Marcoleta o nadayon man wa na di ay ito mukasar ang rally sa INC. Wag yun kabibes. Nagpa-hospital arrest ganito siya, mga kabibes. Yung human naman niyang hospital arrest. Kikatawan mag-isa, kikantsawan siyang senador Ping Lacson kay matod pa. Gikan ko no nag wheelchair o niya paggawa sa kining UP Philippine General Hospital, oy nag-breast walk na may noon si Senador Rodante Marcoleta sa ato pa. Why sakit, mga kabibes? Mga vibes, suppose ako kay atong hatagan o gagayanan itong Arangkada Balita sa Buntag karong adlawang Lunes. O niya, human sa kining Arangkada Balita sa Buntag, inig, mabalik ko inig ka alas 7:30. Sangan sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Bergil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayb si Tonton Alcosantugop nga magaingon hinaot paunta nga Dios nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiya og magabulig kanato sa matag adlaw natong gibuhaton. Mga kabaybs, standby kay mobalik ko inika alas 7:30. Kabaybs, mao na ni. Aha.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkabay.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Hulyo 27, tuig 2026. Ani-an na atong nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg.
3: Ug kini si DJ Kimiat.
1: Ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, pakigbatok sa korupsyon. May unang issue nga gustong madunggan sa mga Pilipino sa sona ni PBBM. Base sa pinakabagong survey sa Pulse Asia, klaro nga ang pakigbatok sa korupsyon mo ang pinakaunang issue nga gustong ipasiugda sa katauhan nga Pilipino sa State of the Nation Address kon sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlawang Lunes. Kapin sa 29.8% sa mga respondent ang nanawagan nga paligunon ang kampanya batok sa korupsyon, samtang 18.9% ang gusto nga imbestigahan ug mapanubag ang mga nalambigit sa kontrobersyal nga flood control projects. Sunod nga giila nga prioridad mo ang pagpaubos sa presyo sa mga batakang palaliton, gisundan sa trabaho ug panginabuhian ug ang kabus nga kahimtang sa daghang Pilipino. Sa kasamtangan, wala pa mupadayag si Presidente Marcos kung hisgutan ba niya pag-usab ang isyu sa korupsyon sa iyang sona. Matud pa niya, ang sona usa ka taho ngadto sa katauhan kabahin sa mga nahimo sa administrasyon ug sa mga lakang aron masagubang ang hagit sa ekonomiya ug matabangan ang mga Pilipino taliwala sa kalibutanong kawalay kasiguraduhan.
1: Samtang sa lang kwalita mga ka-vibes, gipahibaw sa PNP nga wala ipatuman nga gun ban at all sa sona ni PBBM. Kitataw karon mga ka-vibes sa Philippine National Police kung PNP nga wala ipatuman nga gun ban or nationwide gun ban at all sa pagpahigayon sa ikalimang sona kung State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. karong adlawa. Ginihatag karon og klarong katinawan ng kapulisan human nga migawas sa social media ang sayop nga impormasyon kabayan sa giingong gun ban karong adlawa. Matod pa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nardades Jr., walay gipagawas nga direktiba kabahin sa pagpasiugda ug pagpahigayon og gun ban karong adlawa. Gipang himatudo sab nga nagpabiling epektibo ang mga balaod ug pagpatuman ni ini apil lang mga lugar nga ordinansa nga nag-establish sa mga security protocols aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay sa mga okasyon karong adlawa.
0: Og karon mga ka-vibes, ato ang paminawon og siren ang dagan sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning. Sige mga ka-vibes, unyang tao-tao, ato ang soyan pagbalik og kontak ang buhatan sa Pag-asa Mactan DOST.
2: Padayon ta mag-monitor sa tumagi issue ng mga thunderstorm advisory. Hinay na ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, mga kadagatan, malinawin na ito na sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius, haring at lamusalo pala sa 6.30 sa hapon, dagat mo tao unyang alas 12.11 sa Kadlawon o Munas, alas 5.07 karong hapon. Philippines Standard Time, alas 7.15 sa buntag, ikandiri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOSE, Jomer Eclarino.
1: Sir Jomer, follow-up question lang Sir Jomer, no? Karong adlaw, State of the Nation address, daghang posibleng mapahigayon og mga rally sa kadalanan na doon na ba'y posibilidad nga susama sa mga milabay nga adlaw nga kalit lang nga uwanon ang dakbayan sa Sugbo, unyang hapon or unyang udto?
2: Yes sir, so paasaan ka sa hapon makasinati kita mga localized thunderstorm sa hapon og sa gabi, pero karong adlaw paasaan tayo na walay ulan. So in general ka weather, pero taas ang chance makasinati ang mga thunderstorm such tulad ka hapon natin mga thunderstorm.
1: Alright, dengan salamat sa diwang kasayuran, Sir Jomer Eclarino. May buntag, sir.
0: Samtang padayon sa ato ang balita mga ka-vibes, Vice Presidente Sara Duterte giklarong dili mo resign sa iyahang puwesto. Nagpahayag si Vice Presidente Sara Duterte nga dili siya mubiya sa iyang puwesto isip ikaduhang pangulo sa nasud. Klaro niyang gisulti nga dili siya mo-resign ug ang pagbiya sa katungdanan mahimong pagbudhi sa 32.2 milyones ka Pilipino nga mibutar kaniya sa eleksyon. Matud pa sa Vice Presidente, kung gusto siyang tangtango ni PBBM, mahimo kini pinaagi sa legal nga proseso ug dili pinaagi sa iyang kaugalingong pagbiya sa posisyon.
1: Samtang sa laing bahin, mga ka-vibes, sa 4 anyos ng batang babae na kalas human sa sunog ng maigo sa dakbayan sa Talisay. Usa ka balay, diya sa may Purok Lubi sityo, Kaulong, Barangay Campo 4, ang nasunog alas 4 sa hapon na itong adlaw Sabado. O kundiin nakalas ang usa 4 anyos ang bata samtang laing city anyos ang nakaangkon o paso sa iyang kamot. Matod pa sa investigasyon sa Talisay City Fire Office, ang duha kabataon nais kadong andana sa mong balay sa dihang isugod ang kayo. Ang city anyos nagduha og cellphone samtang natulog ang 4 anyos nga bata. Sa ilang kahadlok nilayat ang city anyos sa bintana og nakaluwas apan nahibilin na ang 4 anyos sa maong kwarto. Ang inahan miso ay paunta pagsaka aron luwason ang anak apan nakalak ang pultahan sa kwarto. Dali-daling gibungkag sa bumbero ang bintana og nakuha ang bata apan tungod sa grabing paso sa kalawas niini na dali kining gidira sa tambalanan apan wala makasugakot og gideklarar nga dead on arrival human sa pipila ka oras. Sa inisyal nga kasayuran, nagpakita nga posibleng ni overheat nga electric fan ang hinungdan sa maong sunog nga diling mikatap sa balay nga ginama sa light materials.
0: Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
3: Mayong puntang ganyo, ma'am, kabiligyan sa mga sukinti pa nila. Ang tuloy sa traffic update karon, sila ang mga wilayang sakbayan sa Tatato. Nabiligyan na dali pamagdugan sa Bay at Arpey area. So, ato ang northbound o southbound, nabiligyan din na ato ang SB Steel. Ang mga sakya usap, nalisaan din sa Mambaling area, sa inyong sa Arag Subay, din niya atong SB Steel, sa inyong sa northbound. Bunay, payako ang dandan sa Tatat sa traffic o gusto naman sa atong southbound area. Wala ko sa kita nanawad ng panagbangga, tali sa mga sakinaan, kami agi sa kuwag at arte area sa southbound, northbound, nabiligyan din sa my FTC at representan na dawat sa mga naamin niya usap ng mga sakalan niya mismo, idawan sa tuwag FTC sa address my tuwag at arte area. Sa mga atong dalan, etos din niya, northbound, southbound, ang mga sakalan usap, nalitan sa Mandawin City, patungo din sa kuwag Cebu City, ang paingon sa nga sa Mandawin City, mga kaisulunan, nabiligyan pag-iapo ang dagat sa natag sa trafiko, o minal magsa din sa kuwag MG5 General Maxim Escario Gorordo, nabiligyan din sa tuwag Osmilla Boulevard at tuwag El Bacardo di Rama o Panawa area, nabiligyan din sa tuwag na Pulacao. Ang mga sakyan na mga sakyan usap nalikan sa Talisay City pasod din sa tuwag Cebu City Malking Sulan southbound o northbound mudrig pag-iako ang dagat sa natas sa trafiko. So sa kita nirawat na panagbangga yapon din sa tuwag downtown area ang sa mga kasyonan niya ni Agi o na Miriam Masag, wala po sa atay na dawat na iana sa mga yakuan ng mga kasyonan. Ato nga ito ang dinis may Governor Quinco, Talamban area, ang mga kasyonan ang magikan sa downtown, sa inyong sa Talamban area, southbound o northbound yapon. Pudulit pag-iakuan dahil sa natin sa trafiko, minima o rasa karoon. Alas 7:18 sa kayong kamuntagon mga kaisunan. Ang ginoon sa saan, dinis ba ang kaya kung pila ang mga sakyan usang nahikal sa Mandawang City paingon sa itong Fondland area na subay ni Hini at uwang Governor Quinco Malcaisonan mudrig pagyapo ang dagang sanatan sa trafiko hindi mga oras sa karoon. So pati kita na dawat na panagbangga tali sa mga sakyanan niya ni Agi di at uwang Fondland area o just may Governor Quinco Malcaisonan. Sama karoon, mga kalitin sa mga sila sa sila ng dakbayan sa sila sa Subo kini yung umuso galaga base control operator sa CCTO Richard Lopez mudahin sila sa pangimuan kami mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapalit sa giling basog giling lawod sa kalitanan hindi pagulan amung kakapoy giyagwan tagid namo ang tanan kay bugtong langit namong sinuha kamo among maalagaran o maptay lamang ang dagan sa natan sa trafiko binimihiling atong pinalanggang dakbayan sa sunod sa Subo. Kaya salamat kung maayong buntag na natong tanang Subuano.
1: Sir Richard Lopez, si DJ Kimi at ni Sir, follow-up question lang sir, karong adlaw ha. State of the Nation address, doon ay pahigayon nga rally sir, nga magikan diri sa Cebu Capital, paingon diri sa may Dancolon. Sir, doon na ba tayo mga traffic measures nga ipahigayon sir? Posible bang muhot ang dala ang traffic sa kadalanan? Unsa may atong gipangandam, gikan mismo sa CCTO, kabahin aning mahitabong rally karong adlaw sir?
3: Ba sir, atong sige din yung pamutangan ng mga traffic enforcer. Parang isang puno na mo buhut din ang dagan sa atan sa traffic ko. Dira atong nahirali karon. So dali ay dayon tayo ma matubag yato sa atong mga traffic enforcer o dali dali si ayo mga sakyanan o sa dili kaayo ba sa pagdiriya o sa meaning ako agi tayo kayo nga rali.
1: Dayon salamat Sir Richard Lopez, may buntag sir.
0: Padayon sa ato ang balita mga ka-vibes, 27 anyos nga lalaki, gidunggab sa iyang mga kauban ug inom. Nasamdan o gidunggab ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kini giatake sa tulo ka suspetsado samtang nag-inom sila og ilimnong makahubog sa Barangay West Poblacion, City of Naga. Giila ang biktima nga si alias Jefferson, ulitaw og residente sa Purok Center 3, Barangay Tangke. Ang mga suspetsado giila nga sila si alias Dodoy, alias Muntoy, nga amahan ni Dodoy og si alias Joseph. Silang tulo, mga lumad nga taga Negros Island o kasamtangang nagpuyo sa barak sa Legacy West Poblacion. Base sa investigasyon sa City of Naga Police Station, giimbitar nila ang biktima sa ilang inuman apa nahimong lalis ang bahin sa baterya sa sakyanan nga ilang gibantayan isip nga mga watchman. Human sa panaglalis, nakitaan ang baterya sa lain nga lugar o mibalik ang biktima sa kapilya aron mapahulay. Sa ulahi, samtang natunog siya sulod sa BMW sedan sa ilang amo, giduol siya sa tulo ka suspetsado. Giingong si Dudoy maoy mibalik-balik og dunggab. Si alias Muntoy ang mitirador kaniya og si Joseph ang mibabag sa pikas nga pultahan aron dili siya makalingkawas. Bisan sa daghang samad, nakalingkawas ang biktima og midagan diretso sa City of Naga Police Station aron mangayo og tabang. Gidala siya sa Naga Infirmary o gibalhin sa mas dakong ospital alang sa dugang pagtambal. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang tulo ka suspetsado samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon sa kaso.
1: Samtang sa laing bahin mga ka-vibes, duha ka tinun-an na nasakpan sa checkpoint na kuhaan og marijuana diha sa Barangay Mabolo. Nasikop og naresko sa kapulisan ang duha ka batan-on nga nagpangidaron og 17 og 18 anyos human makuhaan og duha ka medium size nga pakete nga gituwa ang marijuana atol sa saka checkpoint gipahigayon diha sa may A. Soriano Avenue, Barangay Mabolo alauna pasado sa kadlaw natong Hulyo 26. Ang duha ka suspect pulos mga tinun-an og lumulupyo diha sa may Barangay Budlaan Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon na kumpirmar nga gikan mismo sa ilang posisyon ang nakuhang marijuana nga gilakip dayon sa mga ebidensya nga gidala sa Cebu City Forensic Unit 7. Gipahibaw sa Mabolo Police Station nga nanakaroon sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka batan-on samtang gipahingusgan ang proseso alang sa maong kaso. Ang operasyon gihimo isip kabahin sa anti-criminality campaign nga gisugdan na karon sa Cebu City Police Office aron mas palig-unon pa ang seguridad sa publiko. Samtang makauban na ito karong adlaw mga ka-vibes, ang usa sa itong mga CTU main interns alang sa ilang field report sa pagsugod na mga ka-vibes sa pagtapok-tapok sa mga release diha sa may uptown Cebu, paingon sa downtown Cebu. Atong makauban si Ninia Turing. Ninia, unsa may latest, unsa may sitwasyon diha karon, kung asa ka na himutang, Ninia?
4: Mayong buntag, Cebu Ninia. Aniya ko karon sa success na niya sa pagkakaroon. Malinawon pa ang kahimtang, dinhi og wala pa'y makita nga panagtigom sa mga relihista. Apan, usa kini sa mga lugar nga gilauman na mahimong agianan o dapit sa kalihukan sa pipila sa mga grupo nga magpahigayon o protesta. So, karon, hindi nga pa judere, wala pa tayo makita ang mga relihista. Hindi nga pa kayo ang dad. Wala pa siya makita ng mga polisire.
1: Oh, yes, Ninya, karon ba kamusta ang panahon diha? Medyo madag-umon ba? Init ba ang panahon?
4: Init ang panahon karon. Dari didikin yat.
1: Ayan,
4: and dagom, so okay ra sid kaayo.
1: Oh, and in terms sa kuan ba police visibility sa mas imong wala pa no. Pero duna na ba yung mga nagpunsisok na tawo or normal ra gihapon nga operasyon sa mga adlaw nakita nimo diha?
4: Wala pa'y ang mga pulis diri sa Chicken Yat. Normal na ang lugar.
1: Ninya, asa mo dapit karon sa may Capitol nagstay na amos? Asa may Fuente nagstay na amos? Sa may Fuente Circle Yodre Atubangan? Sa may Robinsons mo bon dapit?
4: Ana ni karon sa 23 call. Nagkita ko yung may dito sa 20. Diin among gitanaw kung naano ba yung mga relista na anabot din eh.
1: Okay, sige. Ala, paabot-paabot na din niya turing tungod kay base sa impormasyon nga among nakuha, ang rally magsugod alas 8 sa buntag diha sa May Cebu Provincial Capital. Alright, sige. Amping niya turing.
4: Sige, salamat.
1: Dagang salamat mga ka-vibes mo to si niya turing nga itong CTU main intern.
0: Samtang parayon sa ato ang balita mga ka-vibes, LTO girevoke ang lisensya sa driver nga nibangga og niligis sa CCTO enforcer. Opisyal nang gibawi sa Land Transportation Office ng LTO ang lisensya sa pagmaneho ni Bartolome Robles Piol, ang driver nga nalambigit sa viral nga insidente. Diin nadaganan ang usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office ng CCTO samtang nagdumala sa trapiko sa eskina sa Escario Street o Gosmeña Boulevard ni atong Hulyo 1. Giaprobahan ang pagbawi ni Assistant Secretary Marcos Villa Canilao human makita ang administratibong tulubagon sa respondent ang reckless driving o ang pagkadiliangay nga tao sa pagpadagan og sakyanan subay sa Republic Act number 4136. Nasuta sa investigasyon nga tinuyo nga wala nituman ang driver sa legal nga signal sa traffic enforcer. Nabanggaan kini samtang nagtrabaho, may sulay sa pag-ikyas o wala mutabang. Gipakita usab sa CCTV footage o mga taho sa kapulisan nga peligroso ang iyang binuhatan. Gipasiugda ni Regional Director Attorney Wendell C. Dinglasan nga ang desisyon nagpakita sa ligon nga pagsalig sa ehensya alang sa kaluwasan sa kadalanan. Gipahinumduman usab nga ang lisensya sa pagmaneho pribilehiyo og dili katungod og gilauman ang tanang driver nga mosunod sa disiplina, responsibilidad og pagtahol sa balaod sa trapiko.
1: Samtang subay sa mga balita mga ka-vibes, kaagbahin gihapon sa mga sitwasyon sa kadalanan, sinto sa isinta ka mga motorista ang nasikop sa LTO alang sa ilang operasyon diha sa may habagatang bahin sa Sugbo. Nasikop sa LTO Region 7 ang kapin sa sinto sa isinta ka mga motorista nga adunay kalapasan sa balaod trapiko o transportasyon. Atol sa ilang gihingos ng operasyon ni atong Hulyo 23 ug 24 diha sa may habagatang bahin sa Sugbo. Sa duha ka adlaw nga operasyon, tulo ka mga sakyanan na dakpan nga walay rehistro. Duha ka kolor nga van ang nasikop ug upat ka mga sakyanan ang gipang impound tungod sa paglapas sa balaod sa transportasyon. Sa kinatibuk-an, 37 ka kaso ubos sa RA4136 og 71 ka kaso ubos sa RA8750. Kini ang Seatbelt Use Act. Apil na sad niini ang 47 ka mga nasikop gikan sa pagsupak sa balaod sa RA10054 ang Motorcycle Helmet Act og uban pang mga lain-laing kalapasan sa trapiko ang nasikop sa LTO. Gipasiugda ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ang maong kampanya sa tumong pagtangtang sa ilegal ng mga sakyanan gikan sa kadalanan. Apil na sad niini ang pagpaligoon sa mga balaod sa transportasyon ug pagsiguro ang alang sa kaluwasan sa tanang motorista o mga pasahero nga naa sa kadalanan. Gipasalig sa LTO Region 7 nga magpadayon gihapon ang mga susamang operasyon sa tibuok Central Visayas aron masiguro nga luwas ug disiplinado ug matinumanon sa mga kadalanan or balaod sa kadalanan ang ato ang mga drivers. O karon mga ka-vibes, sa lain na po ang field report ng Dawaton gikan gihapon sa atong CTU main intern ni Gayon na nanukad karong mga oras sa diha mismo sa May Cebu Provincial Capital ang giingon nga gathering point or starting area alang sa mga ipahigayon nga rally karong adlaw sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Atong mahinabi mga ka-vibes sa linya sa telepono si CTU main intern Jessray ug si Mar Jessray unsa may latest diha sa imong nimutangan, Jess Ray?
5: Yes, Disikin Yato. Mayong buntag. Sa pagkakaroon, Disikin Yato is upside pa ang itong palibot rin sa Cebu Provincial Capital. O wala pa pinakit ang natap sa iyo pamansad. Bakit mga tao daod, karong alas 8, magkahinay-inay na sila o abot. O kipasad ang dagan sa trapiko diri, Disikin Yato.
1: Alright, Jess.
5: O balik lang niya may para sa dugan pang update.
1: Yes, Jess Ray, wala pa ba wala ba kinakita diha nga nagsugod og tapok, mingaw pa gyud? Yes, Jess Ray. Just Ray?
5: Pagibali ko, kabigod.
1: Okay. Yeah, question ako is, na, wala pa ba yung kayo nakita diha nga nagtapo kayo marag 30 minutos na lang man, mag-alas 8 na, na ba yung mga nagsingabot nga mga mo salmot sa rally karong adlaw?
5: Sa pagkakaroon din si Kimet na wala, pagkakaroon din nakita, Dre, na tapok bisag mga sinyalis kung asa ni sila napita magtapok din si Kimet.
1: Alright, sige. Paabotan ta, alas 8 man to ang giingon nga sugod sa rally diha karong adlaw. Dagang salamat, Jess Ray Ugsimar.
5: Dagang salamat, DJ Kimet.
1: Alright, moto si Jess Ray Ugsimar, mga ka-vibes. Line na po na ito ang CTU main intern.
0: Ugmo kadto mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Esguera. Ingon man sa atong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musurod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg.
1: O kini si DJ Kimiat.
0: Nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7.32 na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mahuna ni!
6: Vibes, goodbyes, kasama sa
7: karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: sa kahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: sa social media kining gibuhat ni Senadora Pia Cayetano.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: By the way, ngadto sa wa pa makatultol sa gusto nga mutimang og musalmot ining atong programa, welcome kayo kamo pinagi sa pag-text sa atong official text line 0995-472-0802. Usbo nako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR. Usbo nako, 93.1 FMR, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kini bang gibuhat ni Senadora Pia Cayetano? Tataw og dayag mani bitaw nga kalapasan sa mga lagda sa impeachment, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Well, sa ligon ta nga ang mga senador mutuki nini sa pagpadayon sa impeachment trial karong adlaw ang Miyerkules, kay karong adlaw, mga kabibes, tungod kay Sona man, why pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte? Ugma pohon wasad kay nananghid ng daan ang grupo ni Alan Peter Cayetano nga doon sa kuno sila'y kontra Sona, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Apan taliwa niya na klaro manggit kaayo nga nagpabadlong ni Senator Pia Cayetano.

0: ang gibuhat manggod ni Pia nga daw iya bang gipagawas mga kabaybs nga ah, kanang si Congressman Chiljuk no bipadayag sa mga punto ah, mga kabaybs nga matod pa niya sa pinulungan pang Tagalog nga iyang gisplice ang video nga dunay caption nagbabasakali lang walang mga ebidensya pero nag-akusa na.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ato pa ah, namasinra ah, why mga ebidensya pero may akusa na niya pa si Congressman Chiljuk no mga kabaybs pagkatoy-toy ng bayhana. Gamaw niya na nakadawat ng mga pagsaway karon si Senador Pia Cayetano in dunagan ay panawagan nga angayan siyang mudimiter. Mo-resign pagka senador kay nakahimo siya kalapasan sa kananaang impeachment rules mga kabibes. Ang ako ba ni Pia? Kung saan taon ng bayhana? Eh? You know mga kabibes, sa milabay ng mga panahon, dili maniingon ni ini si Pia Cayetano, Bia. In fairness to her, karon mo raman ni silang nag-alindasay silang duhang managsuo ni ha? Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga ang daghang mga netizens ang nakasaway yun. Nga gani ang usa sa mga vocal kaayo kining political commentator nga si Professor Antonio Contreras nga niya pa iyang gihagit si ha? Senator Pia Cayetano mga kabibes nga mudimiter na sa iyang pagka senador ha? Tungod lagi sa maong video nga iyang gisplice ang mga pamahayag ni Congressman Chiljuk no mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Nga klaro dayag kayo mga kabibes. Iya bang putol. Ha? Ningon si Contreras nga tataw nga usa ka disinformation ang gibuhat ni Senadora Pia Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga suma pa niya, quote, a senator judge who spreads disinformation has no moral authority to judge the fitness of anyone else for public office, unquote. Sumala pa ni political commentator Professor Antonio Contreras, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Og iyanggi tumbok kining Section 38 sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Nga matud pa ang usa ka abogado ah, nga makahimo og niya pa din ay ah, ako ning i-quote si Professor Contreras, quote, knowingly or maliciously disseminating false ah, or unverified statements nga sumapa ni Professor Contreras, klaro nga kalapasan sa usa ka abogada mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa niya nga dili man mahimong i-disbar diha si Pia Cayetano. Kay ang Supreme Court man ang mubuhat niya ni. Apan suma pa niya angayan nga ang mga sakop sa Senado ha? Muhimog lakang og iduso nga to sa Ethics Committee sa Senado ang gibuhat ni Senador Pia Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabibes 6028, ay my biggest mistake sa last election was voting Pia

I feel sorry for that. May pagkakabive 6028 kay nakaamgo ka pa. Pero si Isply Spia, murag, ha? Kung tanaw, baga glips gining bayana. Ambot, ganon ni silang duhang managsuon, bitaw nga. Kung sa in-English pa, nag-self-destruct ba? Mga maayo man ta ni sila nga mga, ha? Mga senador. In fact, di ko malimot because at that time, mga senador naman siya ni sila. Kining ilang baruganan ron, sukwahi kay ni silang baruganan sa dihang gihimo ang impeachment trial sa mitaliwan nga si kanhi Chief Justice Renato Corona. Ni atong panahon na, o yun sila nga ablihan ang mga bank accounts ni kanhi Chief Justice Corona. Ha? Karun, ngunit giingon nga 180 degrees turn man nga supak man sila nga ablihan ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Benjamin Ildore, speaking of spies, naka-remember ko ang spice boys sa Kongreso. Murag lima to sila. Yeah, tinood na kabibes sa Benjamin Ildore. Niya kebaba ka, apel pas spice boys niya to sa Kongres, mga kabibes.

0: Kung dayag yun nga disinformation ba? Pagpanghimakak? O rather, pagpamakak, mga kabibes? Ha? Laliman kag iyang gustong ipatuos katawhan nga nagpataka lang yawit. Nagpataka lang sa iyang mga argumento dito si Congressman Chil Jokno nga why kanabang nanaghapra ba? Nagbabasakali lang. Ha? Namasin lang. Bisag why klarong ebidensya ni akusar na sila nga to ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butan.
0: Nga gani mga kabibes, doon ay pamahayag kalabot ni ana si kininiang si Congressman Chil Jokno. Nga sumala pa niya kung siya maoy mus pasultion mga kabibes. Pinasikad sa ilang impormasyon nga nakuha sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Ningon ang congressman nga representante sa Akbayan Party List. Ningon siya bilyon-bilyon nga kantidad ang niagi sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte og sayang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa Butan.
0: Ningon ang kongresista nga klaro sa mga record sa Anti-Money Laundering Council nga bilyon-bilyon nga kantidad ang niagi sa mga accounts ni Vice President Sara Duterte og ingon man ni Attorney Manasis Carpio, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Mao'y pagpadayag sa naasoy nga kongresista si Chil Jokno.

0: maong magtiayon nga si Vice President Sara Duterte og Attorney Manasi Scarpio, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna ipagbutyag ni Congressman Chiljok, no? Ha? Nga, dili siya mo inisulti ni ato. Ang official to sa EMLC. Ha? Muna karon ang gibasihan sa prosecution nga niawag sila sa Senado niya natugutan ang ilang awhag nga pinaagi sa pagsupina ni ining maong mga bank account sa vice-presidente o sa iyang bana. Ha? Unya, alang nako mga ka-vibes, importante kayo ni nga matuki na ni dito sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay adto na to makita kung unsa gyud ka tinuod kadtong gibutyag sa EMLC nga sumala pa bilyon-bilyon ha ang kwarta nga naas bangko nga ha iya ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasi Scarpio, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning o shout out kadto ni ka-vibes sa Mavi Edimalib. Deserve nila sir nga mapriso. Yes, are you referring to kuan kining kabaib sa Mavi ni former congressman Mike Defensor nga nagiskot magod si kabaib sa Benjamin Hildore og kininiang spice boys ni adto. Unya good morning ato ni kabaib Francis Yanyan Huerte. Good morning kabaib. Pakaawaw lang na siya. Lami ka na pakungon si Pia og si Piatos. Hehe, ayaw sad ka hars po ni mo kabaib sa Francis. By the way, nakalinggat ko ganiha pagtimbaya sad og good morning diha sa the beautiful people of Dumaguete City. Atong mga kabaib diha, salamat kaayo ninyo sa inyong pagsunod din sa kininiang arangkada din sa ato sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Ngayon ni Kabaibs, Altia Puntillas diha sa Dumaguete City. How are you, Kabaibs? Unya, gika ni Kabaibs 4541. Kabaibs sa Tonton, maunay resulta sa pagkapanatik aning duha ka managsuong kay Tano sa mga Duterte. Gitaptapan ilang mata o gisapungan ang ilang dunggan. Di gyud gustong mudawat kung unsay tinuod bisan pag isagpa na sa ilang gabaga nga naong sa gikaingon ko na sa akong previous messages ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 4541 nga wa na pag-asa ng magsuuna, suma pa niya. Mawagyod ka-vibes. O niya, mo na giingon lagi ni Congressman Chiljok, no? Nga masubay gining tanan sa nagpadayon karon. Ha? Nya na naman ay supina mga ka-vibes, ha? Ang gibutyag niya nga to, nga mawala gito ang kantidad nga niagi sa bank account sa maong magtiayon, ha? Nga supak ni sa gibutyag sa Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant ni Vice President Sara Duterte. Nga kung inyong mahinumduman ni atong 2019 hangtod 2024, napunan pa gani pagka 2025, wa siya mo deklarar ni singkong duling o sa Tagalog pa. Bisag usa ka sintimo nga cash on bank or cash on hand, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, ako nang ipadayon ang pagtuki. Kabahin ni ini, maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo, palihog, standby.